0: Unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran, kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente, kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
1: Juriel Asuniente, servisyong walipod-lipod, servisyong walipod.
2: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pangapat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Panglima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pangkumpuni. Panganim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at lokal na opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pangpito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pangwalo, magdala ng sapat na bilang ng life jacket, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pangsiyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pangsampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Panglabing isa, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Panglabing dalawa, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipagsapalaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard Substation, Tuboran.

Welcome na usab nga kaigsuunan ning lain nga Biyernes sa Kabuntagon ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sige po mga igalan, nagkata live, nagsibya live from the heart of CTU Tuburan Campus. Nagkatas labing lanog, mas labing kusog o mas labing tinaw. Nag-inusarang FM radio station ng ato nagmalambuon ng lungsod. Nga mo ang lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station. DYPS W1 ng tinugdan, 98.1 FM BT Radio. Sige po mga higala nyo, makawan kini ang pubring iksuon, pubring silingan. Panadunahan sa respeto at pagmahal si Sigingon Jiriel Asindiante. Makikuban kung yung mga kiksunan. Sige po, hantod ta sa alas 9 sa Kabuntagon. Kung usbon, umalik sa iksun din mga higala, kining tibok sa kaoras nga tulumanon. Nga gisabak o gisapuang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel C.D. Diamante mga higala. Kasud ding tibok sa kaoras nga tulumanon. Sige po, ato ipadangat ya kaninyo karon kining baga balita karo mga higala. Labas nga balita nga niya na patiks mga pamantalaan sa probinsya Sugbo like there is a Sunstar Super Balita mga higala. At ito ipadagat ting mga balita mga kiksuna ang si datong Sairan mga higala no? Na dito sa Gawas Nasod, Venezuela mga higala gitayog o kusog galinog 32 kataw ang patay mga higala. So nag-viral is Facebook mga kiksunan. Samta mga higala, no? Live balita mga kingsunan, din eh mga higala sa probinsya Sugbo, matod pa ni Cebu Provincial Governor, nawagan siya ngatos mga gilikanan sa pagmonitor sa ilang kapanganak. No? Sakto gid mga higala, usan din sa itong gisugutan sa pagkagapon mga kingsun, huwag ilain mga higala makainuntang doon ay tao gid mga higala nga makapugong kung bisan unsang mga himuong gadi maayo sa ilang kapanganak, kung mga gilikanan rin mga higala. No, dinastunghaan mga kaigsuunan kuan kini ato mga maestra sila bay gitahasan no pag-umol sa tuang kabataan-unan sa edukasyon but ang ilahang kinaiya mga higala nagsugod mga kaigsuunan gid na no panimalay mga kaigsuunan kung giunsa mga higala pag matuto inyo ang mga anak no unsay upbringing sa mga anak so naana ninyo mga higala no labi na gyud mga ginikanan so matud pa ni Cebu Provincial Governor Pambari 4 kinahanglan gyud ang pagmonitor no, sa kabataan, mga higala. Dili lang ingon mga kiksunan, isalig tas mga magtutudlo, mga higala, tustunghaan. Oh, nga nag-adto na mga higala, nga to ang mga bata, to sa eskulahan, salig na tas mga maestra, kundi atog yung monitoron. Eh, kanang maestra, kadaghan, gibantayan, mga kiksunan, kanang mga magtutudlo, kadaghan, gibantayan, estudyante, mga higsun, muna nga. Mga sa kibaw po, do, humas klase nila, gasa na paingon, mga higsun, gasa na manambigit, gasa na maipon, nga barkada, mga higala. No? Nga mo'y makapausab mga kaigsuunan sa iyahang kakinaiya mga kaigsuunan. So, mo'y mga higala, no? Ito na iparangat karong gamang balita. Samtang update report po mga higala dito sa Tacloban City mga kaigsuunan, dito sa Leyte mga higala. Una po'y 14 anyos, babae dito mga kaigsuunan sa Leyte, nagplano sa upang pangatake silang tunghaan. Sus, noon sa mga kaigsuunan, no? Ang sus mga higala, kung usbon mga kaigsuunan, kinahanglan yun, kita yung mga ginikanan, kita mo'y pinakadakugahong mga higala. Para mapugnan ng mga insidente sa tuwang mga anak. Samta pagka kaigsuunan, 10 minutos nang nakalabay sa las 8 sa Kabuntagon mga higala. Adlaw tarong Biyernes mga kaigsuunan, pizza 26 sa Hunyo tuig 2026. Sa mga nag-birthday karon, happy happy birthday. Labi na gyud gatos ako ang pinalangga na kong iyaan liha sa lungsod sa Tabuelan. Happy happy birthday, Tia Pablia Asindiente Laude. Ragdag sa ulog siya sa iyang ikat-uchinta anyos, no? Na adlaw na tawahan karon, no? Ang adlawa karon ga Biyernes mga higala. It's 76 Hunyo tuig 2026. So, happy happy birthday ni Maria Tia Pablia Asindiente Laude. Happy birthday! Okay, mga kaigsuunan, no? Sa inyo ang mga greetings sa Gyapon, mga higala, ha? Anha lang mga kaigsuunan, ipadangat karon sa ito ang Facebook Live, mga higala, Jeriel Biasa Mourinho Asindiente. Oh, ang kididiya, mga higala, inyo ang mga gustong ipabot, mga concerns, mga higala.
No, bagya pa shout out, greetings ug uban pa mga kaigsoonan. I-comment lang sa to Facebook Live karon Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente mga igsoon, no? O sa Facebook page sa tong DYPS Metro Region 98.1 FM, no? Okay mga kaigsoonan, arita maghigala magsugod ayon ta sa to kabalita kay didto ting mga balita karon mga kaigsoonan. Gikas balitas Gawas Nasod dinhis probinsya maghigala ug ingon man sa to lungsod mga balitas Kalambuan sa lungsod Soboran. Ingon man sa mga balita karon di Bro Alcer Dungog. Usa pa tabog hisgot-hisgot maghigala sa mga nagkadiyang isyu karon nga may labot ang haring lungsod mga higala. Binigyo sa mga isyu karon nga may tumaw mga kigsunan. Binigyo din sa lungsod Soboran nga dunay usa ka matud pa OFW mga kigsunan ni siya. Nga taas kay paglantaw siyang kogalingon mga kigsunan na tuning tubagon mga higala karon. Nga nag-question diha sa pagluma sa itong senior citizens ni katong lungsod Soboran. Taon por bida pagpurubuyag mga higala ng mga tao karon. Muna giingon mga higala, too much freedom. Dili ingon too much love will kill you, ha? Too much freedom, mo'y makapa. Ot-ots tong nasod mga higala, gumikan aning mga tao mga kingsunan. Huwag ilaing dangpanan sa ilahang kayubos. Kung sa ilang wak masabti mga higala, ana din sa Facebook magpahungaw. Dili mga muanto mga higala sa mga opisina mga kingsunan. Hingtong dang opisina ron makahibawa ba? Muna giingon ako. Suway sad mo pag-research, suway sad mo pagtuon, suway sad mo pakig-istorya og tinarong mga kaigsunan. Di kay anak tada social media, muro tagway mga buot, mga higala. Nga mag-yaw-yaw mga igsoon nga, wag itak hibaw, unsang pamagiha mga igsoon. Unsa mga isyo nga itong gisgutan mga higala. No, atong ipasabot ni mga OFW, kasi mga nga nani, ano yung bro, sa niya hanggang Facebook eh. Ang gilingig na magkikisya siyang pagtanaw siyang kogalingon mga kaigsunan kay lagi OFW mga higala. So, hindi ni siya dahil. Basta yung nanay din yung mga OFW din. No, sultanan, doon lagi mga higala ay mga tao mga kaigsunan nga bisa kung sa iyang estado, iyang titulos yung kinabuhi. Pero utok sa tao, utok gina mga igsoon. No? Matod pa ni mga higala, gibali mo ni Archie. Amarillo Archie, tagadiin ka ning bayana. Di ba kanin diha dapit sa kalangahan? No, kay maghisgot, naghisgot man siya mga lugar nga kasikbit yas barangay Kalanghan. Now, karon tata dato ning tubagod pagka kaigsoonan. Ato pong gipangin kamutan nga to matawgan mga higala nga to adya karong gitahasan no diha sa opisina sa senior citizens ning ato galungsod mga higala. No, si Sir Rufo itong aron at least makapasabot aning bayhana mga higala wa gid tay nuhaw mga igsoon. Oh, so Venezuela mga higala matod pa gitay og kusog nga linog 32 katawa patay. Labing minus 32 ka mga tao ang nangamatay ug kapin sa City Sintos sa angga nga angol human sa duha ka kusog nga linog nga mitayog dito sa Venezuela. Niyatong Miyerkules sa gabi sumala sa opisyal nga update sa acting president sa Maugadnasod nga si Delcy Rodriguez sayo niyatong ga adlaw Huwebes. Si Rodriguez miingon nga ang coastal state sa La Guardia sa amihanang Venezuela mao ang labing grabing naigo sa so, mga linog mga higala og hulagway kini nga usa ka disaster zone diin daghang mga building ang hingpit nga nangahugno

king higala din hipo sa Jero Santo City mga higala. Pero dito sa Venezuela mga kaiksyon na pipila lang kaminuto mga higala milabay. Pero maigo ang 7.1 nga linog dito sa Venezuela mga higala o sa mga lugar dito. Iusban pipila ka minuto mga higala 7.5 na po mga kaiksyon. Una nga susbubida mga higala. Sinyalis na bigod ka ni mga kaiksyonan ang giingon mga higala ang pagbalik sa Ginoo mga kaiksyon. Kaya mo na ano ba ni na tanan mga higala murag nakalatid sa propesiya mga kaigsuunan ba mga panghitabo sa pagkakaroon yan tao mga higala ha? Ang tao mga kaigsuunan sa pagkakaroon nga kla, sa karon nga henerasyon mga higala mutuo pagka ang uban mga kaigsuunan nga dunay pagbalik sa Ginoo mga higala. Okay, nag-anam na mag high tech mga kaigsuunan sa pagkakaroon yan tao karon mga higala kasagaran ang kwarta may gilang gipakadyos mga higala dunay uban di sa dinuntanan mga kaigsuunan na ang kwarta mga higala gigamit sa maayong pamaagi mga higala gihimong instrumento aron makatabang sa uban pero doon na po yung uban mga higala nga nahiluan ang utok mga kaigsuna sihang titulo sihang kwarta mga higala mura nagskin sa mga istorya manang uban mga higala doon ay daghan karon nga dinamtuog Ginoo dinamtuog relihiyon mga higala no inig magtinga ng mga kaigsuna magkuhag pare kay magpakumpisal mga kaigsuna ha so ato na day dangop gihapon mga higala no. So, wagi arang mga kaigsuunan sa itong pagsalig sa kita sa itong pagtuo at itong magbubuhat ng higala. Kahinomdumay mga kaigsuunan, ukos sa imong naamtan sa pagkakaroon. Una-una ang mga higala, kung imo bang ma-explain no, nga nung naginhawa taning kalibutan ng mga kaigsuun. Nga nung dunay hangin mga higala nga, sus, di mamugna sa tao mga kaigsuunan. To dunay oxygen mga higala pero di inakwa. Sa ito ang kinaiyahan mga higala, sa ito ang environment, which is muna gimugna mga higala sa ito ang magbubuhat, kaya di ginamahimo o sabisang kinsang tao mga higsoon. Usala na mga higala. No? Imuhang pangutanon mo kung galingon ba? Nga nung doon nagay, kinini ang pagkahimugso o doon ay pagkamatay mga higala. Ibisang kinsang adunahan sa tibok kalibutan, ibisang kinsang, nabrayat sa kalibutan mga higala. Kato si Albert Einstein, grabe mo ito kabrayat. Ha? Di magab. Ilingig itong mga higala nga matematisyan pero maabot yun ang panahon mga higala nga mahimo na lang tag-istorya sa kalibutan. Una nga, huwag itay angay nga ikapanghambog mga higala sa kalibutan. No? Una nga, kung unsay mga nahitabo karon mga higala, kining mga gubat ito sa gawas nasod, kining nga talagman nga di na ito ma-explain mga higala nga grabe kay mga kigsunan, doon naman ito'y linog na ito bro, pero mura ragwa. Pero karon mga higala, mga linog ron, mukuha yun og daghang kinabuhi mga igsoon. So muna mga higala, no? Ang mga panghitabo sa mga batanon sa pagkakaroon. Nahitabo dito sa Tacloban mga higala. Kinsay magtuo nga mahitabo na mga kaigsuunan ng panahonas sa pagkakaroon. So muna mga higala, matod pas mga pastor, di manta pastor mga higala, pero sa ako na dunggas mga pastor ng magwalik, minaw mo sa tausay mga higala. Wala may mga kaigsuunan mupasabot diha sa kinini ang mga pulong sino nga din ato paminaw ay labi na sa Facebook kay usa man sa das makadugang sa ato ang pagtulunan mga higala di ba wa may mawa na to maminaw ta na mga kaigsuunan pero matud pa nila mga higala sinyalis ni sa Ginoo Ginoo mga higala nga moabot ning panahon mga kaigsuunan grabing gubat grabing crisis mga higala mo naman eh no so wala gyud kung giingon sa pagkakaroon panahon na mga higala may mga tao pa baka nga mutuo mga kaigsuunan nga mubalik ang Ginoo aron sa paghukom sa mga buhig minatay mga kaigsuunan. Oh, so sinahibaw mga higala, si Argin nakibaw mga kaigsuunan, no? Kay gani ato ang kinabuhi mga higala, di nato matag-an mga kaigsuunan. Ang Ginoo Argin nakibaw mga higala ug hangtod kanus ata mupuyo ning kalibutan na mga kaigsuunan. Mao na nga musalig lang kita niya. Ug kining tanan nga mga nahitabo sa pagkakaron, katalagman gubat krisis ug kining panghitabo sa mga batan-on sa pagkakaron, ato lang ang gining isalig ug iampos kay tas-an mga higala. Arita mga kaigsuunan dugang balita mga higala. Pambari 4 mga higala sa probinsya sa Sugbo na nawagan sa mga ginikanan sa pagmonitor sa ilang mga anak. Ito mga kaigsuunan ng balita mga higala matod para nawagan si Cebu Provincial Governor Pamela Bari 4 sa mga ginikanan sa probinsya sa Sugbo nga abagan ang mga otoridad sa pagmonitor sa ilang mga anak ilabi na sa paggamit sa social media ug uban pang mga online activities niini. Kini maoy mensahe ni Bari 4 subay sa sunod-sunod nga bayulenteng hitabo sa managlahing lugar sa nasod nga gi pangunayan sa mga minor de edad mga higala or gihimo sa mga minor de edad
lakip sa gihimong lakang sa kagamhanan ang pakig-alayon sa mga otoridad, Provincial Peace and Order Council kung PPOC ug uban pang mga law enforcement agencies aron masiguro nga luwas ang mga tinunan ug mga batanon. Sigur pa manghegala subay sa nahitabo dito sa Tacloban City ning Simanaha, gimanduan dayon ni Barikwatro ang Cebu Police Provincial Office kung CPPO, pinaagi ni Director Police Colonel Abubakar Magilin Jr. nga mupakatap og police personnel sa mga tunghaan aron malikayan ang susamang insidente sa pagpamusil. Tungod sa kadaghan sa mga batanon og mga sugbuanon nga mugamit sa social media, iyang giauhag nga likayan ang gapagkomento o pagpost sa mga hulagway o video nga makahatag og kauwawan sa isig kataw ilabi na sa mga kabataan, mga higala. Yung pagpangbuli, mga higala, diha social media, di gina maayo. Pag-comment, mga kaigsunan, di gina maayo, maayo, no, magpakauwaw ka sa usag kataw, mga higala. So, daghanak ay ron, mga kaigsunan, ang mga insidente, mga higala. Sa krimen, mga higala, nga naglambigit, mga kaigsunan, niining pag- gumikan sa paggamit sa social media, mga igsoon. Namuna, no, ang atong Cebu Provincial Governor, atong Gobernadora sa Provincial Sugbo, nag-auhag, no, na itong mga ginikanan, di ba, muna itong gisgutan kaghapong adlaw. Huwag ko masayo, mga kaigsoonan, di ba? Si bisan kinsa naman, mga higala, siguro. No, nga, pasultion, mga higala, naagin na itong mga ginikanan. Okay, siguro na sa kungkingon, ang kanang eskwilahan, mga higala, gitukod na, ang kanang mga magtutudlo gihire na aron sa pag-umol sa mga bata sa edukasyon, aron makakat-on mga higala unsay mga leksyon gikan sa elementarya hangtod na dito skulhiyo, aron nga mahimong kuan mga higala ba duna sila pundasyon inig panahon mga higala, no, sila ang tagsa-tagsa ka propesyon. Una mga higala ay function sa eskwelahan, pero maghisgot ta mga higala. Ano naman tayo GMR si Gapon sa eskwilahan? Good manners and right conductor. So, muna mga higala, no? GMRC, kala na siya, no? Kala na ang sapar-sapar na dito sa tunghaan, mga kaigsunan. Pero una lugar, mga higala, ikaw ang ginikanan, mo'y dakong responsibilidad, mo'y dakong obligasyon, mga higala, sa pagmatuto sa imuang mga anak, pagpitol sa imuang mga anak, mga higala. Gikan pas bata hangtod na nga motongtong siya sa tunghaan, mga igsoon. Now, kung unsay iyang kinaiya, mga higala, dito sa tunghaan, basin mo, punay kinaiya sa iyang ginikanan dito sila. Kung badlungon na bata, dingol ng bata, mga higala, gahigo na mga kaigsoonan sa iskulahan, siguro ito sila, gahin na siya go, kay basin ang iyang ginikanan, gahit buko, mga igsoon, di ba? Pero kung maayo siya, mga higala, sa iyang tungha, sa iyang panimalay, mubihib siya mga higala, dito labi nagdunay mga bisita, di mo apil-apil o istorya sa mga dagko, mga kaigsunan. Posibleng ato sa eskulahan, mga higala, hilom na. Mutingog lang na mga higala, butubag sa maestra, mga kaigsunan, o kung sa eleksyon. Di ba? Mupatasan na sa kamot, mga higala, o muansir, mga higala. Rungoban, mga kaigsunan, nga. Ha? Kidini ang singala na, o batasan, madapo na dito, mga higala. Muna nga kitang ginikanan, naagid magsugod sa panimalay, mga higala. Ang maayong pamatasan sa bata, mga kaigsoonan. So, muna, no? Atong kuanan, no? Atong abagan, ang atong kapulisan,

0: Ang ginikanan aning 14 anyos mga kaigsoonan dito nga nakapatay maghigala. Ha dito sa Tacloban City maghigala makatuo ka siya nga iyang anak ni na munay mabuhat siyang anak. No mo na nga igod, no? Gimang ka maghigala. Ang katong 15 anyos o saray ka bala na pabuto ato. Napasakaan og kasong 3 counts of murder mga kaigsoonan. Napay frustrated murder, napay maghigala multiple physical injuries mga igsoon. Pero ang katong 14 anyos kay na igo mo sa juvenile law. Murag mag-ekyas tos kaso mga higala. Pero kaibaw kag usay gibuhat sa 14 anyos, nakapabuto siya di mo minus 40 kabalas yang 9mm armas yang iyaan nga police woman mga higala. Nakapabuto siya 40 kabala mga kaigsunan o gani nakahimo pa siya o pag-change magasin mga higala. Sa ato pa suwito ni mataas pagpabutog armas, kay lagi di ay matod pa mga kaigsunan sa social media post ni mataa. Ituluan man po dahil ni sa pag-firing mga higala ni sa iyang kaliwat nga mga otoridad mga igsoon. Amo na, no? Wala mga higala. Managingo na to. Nga tungod siyang upbringing mga higala niya. Tungod sa pagkababa niya sa social media, nasagol. No? Nasagol mga higala. Nayabag siya atong gitawag o gorebox mga higala. Nga violent, no? Nga online games mga higala. Kunya, accessible kay siya sa armas iyang mga kaliwat mga kaigsoonan. Amo, ito nakahimo siya sa mong krimen. Muna nga kung gimonitor pa itong mataan mga higala. Hayan nga dito mahitabo mga kaigsoonan, no? Muna kitang ginikanan na ana to ang pinakadako nga rule mga higala. Muna matagabi humas panihapon mga kaigsoonan tanawa bigod ug buot man gani nato nga kuan, no? Bawalan sa cellphone, bawalan. Kinsa man day masunod? Ana ko mga anak. Kinsa man day haw dato aniron? Kamo ug ako. Di ba? So wagi arang mga higala kung ikaw ginikanan mga higala kung tinud-o nimo pagpangga. Ang tinud nga pagpangga sa bata mga higala dili pagkonsenter, no? Balag magsabaw na siya mga kaigsoonan kaya matag luha nga matuo siya mga mata mga kaigsoonan. O sana ka, ha? Kinini abang luha sa maing kaugmaon kung imuha na siyang bawalan mga higala. Nahiubos siya mga higala. Nagtuo yan luha, naghilak siya mga kaigsoonan pero maabot ang panahon. Ngayon ang ma-realize, ikabot sa panahon mga higala. Kinahanglan gid ang pitulon ang bata mga kaigsoonan. Kaya karon mga higala, ang mga bata ron. Di naman, kasagaran mga ginikanan, di na kapitol. Pinangga lagi mga higala. Yan ayabag sa cellphone mga kaigsoonan. Yan araw mo hilom, hungitan nag-cellphone. Pwede na pwede eh, no? Kay muabot ang panahon, masama aning hitabu ang mga higala dito sa Tacloban. O, napailain mga higala, 14 anyos ng babae. Dito sa Liti mga kaigsoonan, nagplano sa pagpangatake, matod pa dito silang tunghaan. Limang kakakuyaw ang mga kaigsoonan. Palang sa tudugay mga higala, dito sa kababayeng itinunan dito sa Imus, Cavite, or sa General Trias, Cavite mga higala. Nanunggap po siyang mga kaubang mga classmate niya ito sa iskulahan mga higala. O diba, alarming kay mga kaigsoonan yung hitabuwa. Sumatod pa mga higala, gituuhan nga na-impluensyahan sa pagpamusil sa San Jose National High School dito sa Dakbayan sa Tacloban ang usa ka 14 anyos nga dalagita nga giingong nagplano nga muhimo o bayulenteng pagpangatake usab dito sa Tulosa National High School sa Leyte atol sa usa ka press conference sa Camp Crame ni adtong Huwebes Hunyo 25-2026 si Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya miingon nga nakadawat siya og impormasyon gikan kang Senador Bam Aquino ni adtong Miyerkules sa gabi Hunyo 24-2026 bahin sa usa ka tawo sa lalawigan sa Leyte nga nagpost sa social media mahitungod sa plano nga pagpahigayon og mass shooting dito sa Tulosa National High School. Miingon si Rimulya nga ang Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG dalinga mipahigayon og investigasyon og natultulan ang nagpost usa ka 14 anyos nga grade 10 nga tinun-an sa maong gatunghaan. Matod niya naghimo og daghang Facebook account ang minor de edad aron na ipakailap ang maong mensahe hinungdan nga nakahatag gid kabalaka sa mga tinun-an mga ginikanan og sa publiko. Dugang pa ni Rimulya ang maong babaeng tinun-an nagpanuko og dili mo kooperar tungod sa kahadlok ka mahimong sangputanan samtang ang iyang iya usab nga mga ginikanan mibalibad sa paghatag og bisan unsang impormasyon. Ang maong insidente sumala sa mga taho naggumikan sa personal o pamilya ng mga problema sa maong tinun-an. Dugang pa niya ang maong tinun-an hilig usab kaayo muduwa o gorebox o mobile game nga giingong maoy naadikan sa maong 14 anyos nga suspek sa pagpamusil sa San Jose National High School. Sigur pa manghegala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Una nang ni mando sa temporaryong pag-block sa Gorbax sa tibuok nasod samtang gisusi pa sa mga otoridad kung aduna ba'y kalabutan ang maong application sa mga panghitabo nga misangpot sa pagpumusil dito sa Tacloban, mga isoon. Di na kinahanglan mga higala. Kuti-kutihon pa nato mga higala. Nagyos siya kalambagitan mga higala. Okay, sa kunang ingon mga kaigsunan, ang bata mga higala, 5 years old mga kaigsunan, pwede pang priskuhag huna-huna ana mga kaigsunan. Noon niya, muna iyahang matubaan mga higala, kay lagi inighilak, ya di mukaon mga higala, aron mukaon, tagaag cellphone sa ginikanan. Aron, sige nak, nam, kay na yung cellphone. Di ba? So, okay naman ang mga higala, kanang mga linghod pa dyan kayo, kanang mga toddlers mga higala. Pero pag sugo na ganit siya mga higala, kanang 5 years old mga kaigsunan, hinahinayan na nanimo siya bawal, no? Okay, makasabot naman ang istoryahan ng 5 years old, no? Kay kung imo na pasagdahan mga higala, gikan 5 years old, hangtod 12 years old mga higala, mauna iyahang isigihan og duwa na mga klases duwa, kanang mga Roblox, no? Ang mga bagong duwa aros mga bata mga higala. Tanaw na itong mga ginikanan. Mura na tagwa kay mura na masyaw katong mga Super Mario sa una ba? Pero lahi mga higala o imong subayon, imog yung tanaw ang giduwa sa bata mga higala. Lain yun siya mga kaigsunan o action. Violent yun ang iyang actions mga higala. Muna, monitorag yun o kung saan ang gidukuan siya yung mga anak, no? Kaya na, simba ko hinoong gawas eskulahan, ato na hinuna, manguna ninyo dito sa sus pamilya. Simbako naging kayo mga higala, simbako lang gitintahan mga ison. Muna, nga alarming kini mga higala, sakto ang ingon sa itong gobernadoras probinsya Sugbo, ato yung monitoran itong mga anak. Narita, ni Bro Alcer Dungog mga kaigsunan. Ato na isusihon mga higala ni nga iahang balita sa karon mga kaigsunan. Dito sa Regional Development Council kung RDC mga higala. Susihon mga kaigsunan, no? Si the captain moves sa kompletong detalye ni hangga bagabalita karon mga kaigsunan. Umani ini mga higala to ipadagat ng mga balita sa kalambuan sa lungsod tuburan. After nini atong hisgot-hisgotan ng mga isyo, binagid atong Osaka Marilo Archie, no? Sos tagadiin man ni siya. Pailang tani siya tagadiin ni siya mga higala aron atong mapashout out permi kada adlaw sa tuang tulumanon. No, kay murag og sa AM/FM transistor radio pa ni siya, murag wa matunong ang tuning. Lisuonon mga higala ang tuning aron matinawan ning bayhana mga higala. Oh, so arita pag kaigsoran, murag wa gid makontak ta tos Bro Alcer Dungog mga higala. So kwanta sibog ta karon tawad rin mga higala ato lang ko kay medyo hagipot ang atong oras lumikas kadaghan ato mga higala ang hisgutanan mga igsoon. So may pagpaminag may buntag karon diha ni Kapitan Idol Dexter Clarite. Ya karon maghigala sa Mildex siyang itiri mga kigsunan diha sa Tuburan Public Market. Ang inyohang malagaron full of initiatives mga higala yung pragi kapitan diha mga kugonyas mga higala og gani og mga dawa sa baduna usab mga kigsunan. Very consistent mga higala og sustainable kay nang gihimong feeding program with heavy meal and delicious nga mga pagkaon mga igsoon. Kapitan Idol Dexter Clarite. Mga higala, no, nanaspikas lin. Bro Alcer Dungog, alam siya ang kompleto detalye sa mga balita. Bro Alcer, the captain moves, please come in.
1: Yes, Bro General, may buntag ni mo ni DJ Roland Botoyog sa tanan nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Ang RDC7 na nagahagit o paspas na aksyon aron mapaspas ang pagbangon sa mga komunidad sa Cebu na hiagom sa kalamidad. Ang Regional Development Council RDC7 ubos sa pagpangulo ni Gobernadora Pam Barikwatro na nawagan sa dayon nga pag-aprubar o pagpagawas sa kapin 6.6 billion nga pundo gikan sa nasudnong gobyerno aron mapaspasan ang rehabilitation sa mga komunidad sa Cebu sa grabing naipiktuhan sa linog sa Mihanang Cebu niadtong 2025 o sa Bagyong Tino. Atol sa RDC7 Full Council Second Quarter Meeting nga gihimo niadtong Hunyo

daot sa kahimsog sa panghunahuna sa tao mga higala. Sigo na sa kong gingon nga. Sa panahon sa mga karon, nag-anam o kadaghan ang tao. Nag-anam o kamubo mga higala ang edad, pagidaror, mga kaigsunan nga. Ha, gano'n na abang? Na, nga mabdos, no? Ang gingon mga higala nga. Early pregnancy, bata kayong pangidaron mga higala na nahimong sana siya nahimong inahan pero dili asawa. Kato palaktod pagka-istorya na paangkan. O sa resulta kasagaran mga higala. Di katiwas pagtuon ang babae. Ang batanong babae mga higala gumikan dunay anak di katuwas pag-eskwela.

kay lagi giatubang naman lang manghigala ang pagbuhi in town mga kaigsoonan siyang anak. So naguba ang iyang maing kaugmaon. Inigabot sa panahon, makapagres at tuglain laki na putong bataan inigabot sa panahon. Makapag-uglain pamilya, ang katungos ang iyang anak ko na, ibilis apuhan. Ha? Nabiyaan mga higala, napabayaan ang iyang, ha? Ang iyang kinabuhi mga higala. Natalikdan siya mga kaigsoonan, so mahitabo mga higala. Mahiubos to siya mga higala sa iyang kinabuhi, no? Anong nahitabo niya mga higala ang uban, kumplitog pamilya, kumplitog ginikanan, niya nganong siya, inana, no? Usanas makarigor sa utok sa tao mga higala. So, nganong di siya para sa uban. So, muna mga higala, dapat nga doon nagid tayo mga counseling ay ipahigayon aning-inani mga isuon. No, ikabot sa eskulahan, no? Muna. Ato, makapagres na to siya, glain na saan nga. Huwag makagiyan niya mga higala, manguyab na sagsayo. Mapamabdusan na sagsayo, hangtod ka mag-anam o kadaghan ng inani mga higala. No, so, maatos barkada, paingon mga kaigsoonan. Kaya may lagi mong barkada, mga higala, padulungan mo og tarong nga klasis barkada. Tagsa na lang ba kayo na ron? Kasagaras barkadas pagkakaroon, at tugid paingon, anang inom-inom, no? Sigarilyo, mga higala, unsa pa na niya. So, muna nga, pasalamat ang adunay mga inuntang pangagamhanan sa Maris Lungsod nato mga higala, ngayon na ini, mga higala, nga naghimo, good, og mga pamagi. No, nga, makatabang mga higala sa sitwasyon sa panahon sa pagkakaroon. Problema sa tuang panahon sa pagkakaroon. Mga nagunang mga concern sa tuang nasod mga higala. No? So, kudos nga to mga higala sa tuang Americares mga higala. No? Philippines mga kaigsoonan. Isa way puas nga nagsuporta po nato diri mga higala sa tuang Rural Health Unit mga isoon. Sa ato mga higalang pinalanggang mayor, Mayor Sidney Diamante mga higala, daghang kay salamat ni mo, Mayor, sa imuhang maabtikon na paghimo aning mga programa nga napahigayo na to, nga atong napahimuslan sa katawang tuburanon. Sa ato ang kanhi Mayor, former Mayor Aljon Diamante, ang kay salamat sa imuhang nasugdan nga mo'y nahimong napasayon mga higala, no? Ang kinini akarong napasayon mga higala, ang kining paghimo ng mga programa sa tuang kasamtang administrasyon gumikan sa mga nasugda ni former Mayor Aljon Diamante. Vice Mayor Danny Diamante, mga higala, way undang, way puas, mga higala, o sa pagkakaroon, padayong ligon ang iyang pagsuportas, kayuhan na itong mga tuburanon, mga higala. No? So, sila, mga higala, mga konsyalis, SB members, mga kaigsoonan. No? Labi na giyod ang itong mga department heads, labi na giyod sa RSU 1 and 2. No? Daghang kay salamat ninyo dahil sa iyong padayon nga paghimo o mga programa, no, nga kapahimos lang sa katawang tuburanon. Okay mga ison, aritas na dugang mga higalang hisgutanan. Ato tas maghisgut atong senior citizens, ato siyang tubagon, no, at least mga higala makapaabot, no? Doon ay makapaabot niya, no? Kaya nag-viral man iyang video karon, sikat naman gini siya mga higala, kiding si kinsane. Archie Marilo, mga higala. Uy, kisay kaliwat, kisay kailaan eh. Susbida. Punta ka kong tagadiin eh. Susbida. Di mo mawaw? No? Aning klasis ba, mga higala nga. Sus. Basa lang ba, mga kaigsoonan. Wakibaw kung siyang iyahanggi pang istorya, mga higala. Naghisgot siya, mga kaigsoonan. Kalabot, iyang i-question ang pagduma sa senior citizens diri sa tuang lungsod. Ula lugar, mga higala, ha? Ako lang ipasabot ang senior citizens na to diri. Office of the Senior Citizens diri sa Tuaga Lungsod, mga higala. Oska, mga kaigsoonan. Mula na gitahasan na to, mga higala, in town sa pag... kininiabang... Ukasa ang ato mga dokumento, mga higala, sa Batag Barangay, mga kaigsoonan, kinsa ang ato anggi. Endorso nga to sa Regional Office, mga higala, sa Senior Citizens. Kaya dili man in town kita, mga higala, may bubot-buot o lista diha, mga kaigsoon. Nga akong ilista, ako ang mama... Kinaamang kos munsipyo, niya na akos bitiridyo. Kinahanglan, ako, ang ako ang mama, akong hangyoon dito, senior citizens, unaharing ako, ah. Kay suod ko, dool kos luwag, mga higala, din nilala. Kaya, mismong akong inahan, mga kaigsoonan, na pamanggin na Dias Barangay 2, mga higala, suba, hangtod karon, wapagin in tao na mahimong pensioner, mga higala, sa senior citizen. Unya akong klaruhon nga ang pension sa senior citizen, dili na parehas is nga itong hinaguan, mga higala, ha? Nga itong pagtrabaho. Ang kining pension sa senior citizens is indigent, kinsa itong mga indigent nga, kinahanglang kuan mga higala. Pensionan mga higala, tagaan o binuan mga higalang alote sa itong gobyerno mga igsoon. Ah, so, indigent mga higala. Pinili
mga kaigsunan, laktod pagkaistorya katong mga nagkalisod-lisod mga higala. Unya akong balik-balikon mga kaigsunan, nga dili lagi in town ang mayor, dili in town diha si Sorupo itong di in town na diha kinsa lang na senior citizen, mo'y mutudlo lang mga higala nga muna eh. Automatically nga mahimo siyang pensionado mga higala senior citizens, kay di takabuot mga higala. Kay lagi sa akong giingon mga kaigsunan, ang budget ana gikan sa nasyonal. Sa gyapon mga higala akong balik-balikon, limitado ang budget, no? Nga gigahin mga higala sa atong lungsod ug dili lang sa tuburan mga higala, kay miingon, amita na kaingon ko di ba kani taga Kalangahan ni si ha? Kini ni ang singana ni Marilo, kini ni ang Arche. Nga naunsa maning nga nani mo na puros maningan wa magkay apelyido ang imuhangan Marilo, ang imuhasang apelyido Arche, ang han lang gihapon. No, suburbida mga higala, wa maghao mga kaigsuna, no? So palayo gintahan ko kisay kaliwat aning Marilo Arche, badlungan ni ninyo. Kay naghatag lang gini mga higala og kauwaw ngadto siyang kaubang OFW. Ug sa ato labi na gyud sa ato lungsod sa tuburan, may mining mga inaan ng klasiyas tawo, tagaan ni sila mga higala og silot nga persona non grata. No kay ning tagaw taw kada social media wa kalibutan. No kay dunay limitation ang gigahin mga higala nga budget, no? Gikas nasyonal mga higala. Kay lagi indigent pension na mga higala. Dili in taon na parehas sa GSIS, SSS, nga nagtrabaho ka mga higala. Imuhang mga gihug dito mga higala nga tax dito sa SSS or kanini ang imuhang man ang kwarta, kay imuhang na hinaguan. So ikapos panahon nga mo retire ka, pensionan ka, balik mga higala ang imuhang kwarta nimo. Ingon ana na mga kaigsuunan, ang senior citizens, limitado lagi na gikas gobyerno niya, dili takabuot ana mga higala. Ha? Kay gusto pa lang makabuot pa lang taon, gihurot na to nig pamimbro tanan or gihurot na to nig pensionado ang tanang senior citizen sa tuburan mga higala. Kinsa gutay dili gusto mga kaigsuunan. Kaya ako nang balik-balikon mga higala, kung kaayuhan lang sa tuang matag tuburanon mga igsuon. Ha? Himuon gyud na mga higala. Sa atong pangagamhanan sa tuang lungsod, ubos sa liderato ni Mercedes Diamante, former Mayor Aljo Diamante, Vice Mayor Danny Diamante, kung makaya lang mga higala. Pero di man takabot dito mo nagikan sa kauluhan na. Ala to dito pag kuan mo, ato mo reklamo sa Malacañang. Direkta na ito sa presidente, ina dito nga. Mr. President, ngano man taon ni? Ha, nga kami diri sa tuburan, wa man may hotdog. Hatag ning among mga tiguan diri pensyon. Ug di lang na sa tuburan hasas katmon kanang ingon ka sugod, ay sus. Ay na lang ko kay kibaw ko, no? Bisag kuyugan ta mo dito sa katmon. Ug sa sugod mga higala, doon na paghihapon nag-edad og tag 90 anyos o 80 anyos mga higala. Nga wa paghihapon pensyon ni sa senior citizens mga higala. So di lang na diri sa tuburan mga kaigsunan. Siguro, ingon sila dito sa Builan. O, siyempre. Gamay man itong alungsod, mga higala. Yung mamaura tag budget, mga higala. Yung anong ingon sila, anong gamay mag-budget ang tuburan? Dako man eh. Now, di na nato na siya matubag, mga higala. Kay iya lagi na gikan dito sa nasyonal, mga igsoon. Muna nga, kung gusto kitang igong katinawan, ang magsuot na dito sa presidente, aron ta nga matubag na, mga higala. No, kung doon lagi tayo katakos, kung ilngig

tax nga mura sa sila ray naghatag og tax ba mga higala. Ngingig nagikay silang pagtanaw silang kung galingon mga higala. Nga nahimo silang OFW, murag mga istorya mga kigsunan, sila na lang giisakto. No? So hinala ba? Nang hinala ang klase mga higala, alam mo pahungaw sa social media. Daghan ko nakaila, doon ay mga maestro, no? Doon ay mga negosyante, no? Wala magmatter mga higala. Doon ako'y mga amigo mga higala in town. Nga wak humag elementarya. Pero ang unod sa Facebook mga higala, puros tinarong, nag-amping, nag-careful mga higala nga dili mamansahan iyang pagkatao mga kaigsunan ang dili siya mahimong katawanan diha sa social media mga higala. No? Ngayon ko ba? Yes. Kausara ko mitik sa board, bright kay ko. Daghan kay ko mga usana. Ha? Kini na, masteral nga ako nagwalan ng mga kurso, anak-anak, daghan ko na human. Ha? Pero timbrightan ako, pero mukha og restaurant sa Mercado, di ka yun, post Facebook. Uy, naunsa man in town, mga igsuon. Inana,

Inana ang imuhang kwan? Tikwan ratuod ka sa imuhang board examination pero ang problema ni Moria ugduna ba kay GMRC good manners and right conductor mga igsoon. Good manners and right conduct day mga igsoon. Ay nana mga higala, dili magmatter no sa imuhang unsa imong titulo sa imong kinabuhi. Kung utok sa tao, utok gina mga higala, no? Kung minus ay imong pangutok mga higala, dihan dapita mga igsoonan dali kay kama. Ha? Mainit kini mga inanang klasis tao, mainit din sila ba no nya hangtod nga ini kainit nila mga higala di na lang sila mangutanas ug asa mga hingtungdan nga mga opisina mga ahensya mga higala muditso di sa Facebook mga higala kay tungod lagi mga kaigsoonan too much love will kill you adi day too much freedom nga moy makaotot sa tuan nasod mga igsoon misamot ka otot ato nasod mga higala tungod sa inanang mga klasis tao mga igsoon no nga kitid an utak mga higala ba gagmay utok matod pa mga kaigsoonan giingon ya lunar bay uban masuko ingon natong gagmay utok ha ika kita de ko ning utok na man alihan man asa inyo ang bagol-bagol di ba no ako na lang gi kuan mga higala kay tungod sa inyo ang gipakita sa social media munay muhulagway sa inyo ang utok nga gamay mga igsoon ngano man kay diha social media mga higala mayon ta nga agrabihan ni tawano maestra OFW ngilngig kay ditos gawas. Pero ang unod siya social media, mga higala, sus. Way batasan, mga igsoon, no? Inala, mga higala, ang paghulagway sa usa ka gamay utok. Wala ingon nga gitan-aw na ko na inyong utok, mga higala. Saan ko na ko pakita inyong utok? Ilihan mo siyong bagul-bagul yung buhok. No, di ba? So, ayo, di okay. Kita andam gitagtagana nga mutubag, mga higala. It doesn't matter kung sa'y padulungan ako, mga kaigsunan. Kung mo reklamo, mga higala, ako at least, mga kaigsunan, ako madipinsaan o mahatagan ako, mga higala, igong katinawan ang mga nagpaminaw o mga nagtanaw sa social media, mga higala. No? Nga nahiluan ang utok, mga kaigsunan, kaya siyempre, mga higala, dahil mag-ingon nga, o election bitaw, tagsa-tagsaw ninyong balay. Hala, no? Ang atong senior citizen, sa Tupuram, mabitaw, doon natin mga chapter president sa barangay, kay sila na'y magtanaw dito o kinsay ang ayan nga makadawat sa indigency pension mga higala sa senior citizen. Kinsa to'y wala, makaluluoy. Pobring makaluluoy ba mga higala? Tingo sila nga, ang katong mga nasi sisis, gitang-tang gito. Dani, kay indigency pension, gani mga higala, ang katong tabangunon kayo mga higala. Yamingo sila nga, ano lang itong uban? Doon ay mga anak maista na pensioner malagi. Dili lagi in taon kita mo'y nagbalidit, anak. Dili kita mo'y mga higala'y naghasas, anak. Igo lang tami indurso. Kana si chapter president sa barangay, gihimo na to na aron siya'y makapaluap. Ipasa na sa opisinas munisipyo, human ipasa po na mga higala sa regional office mga kaigsunan. O sila na'y mabalidit dito. O kung saan nila mga higala nga. Ha? Yung saan na nila pagbalidit nga nganong uban mga kaigsunan na ingon, anak. So wala taana mga higala. Sama anong giingon mga kaigsunan ni Marilo Archie, mga higala, tuburanon. O, naghisgot siya tuburanon, mga higala. Asa ko nung uban ko nung mga kaigsoonan nga gahin anang mga senior citizens. Gikumkum ko no. Anong kumkumon man nga kuwang manggali? Kuwang manggali, mga higala. Ang atong pangagamhanan dali sa tuwan lungsod, umingon ta nga nagbutang-butang kadiha nga doon ay korupsyon nga hitabo. Hala, o kaya? O tanawa ang mga pasidungog nga atong nadawat sa tibok Pilipinas, mga higala. Ha? Good financial housekeeping. Ha? Seal of good local governance, mga higala. Pila ra kalungsod ang nakadawat sa tibuok Pilipinas, ana, mga higala. Di ka basta-basta makapasar, ana, o pag-ukay sa imuhang matag dokumentos opisina, mga higala, o dili limpyo ang imuhang paggamit sa mga pundo, mga higala. Usanas mga indikasyon, mga kaigsoonan, nga gipasidunggan ka, ana, usanas indikasyon nga zero corruptions ang imuhang pagduma sa imuhang lungsod, mga igsoon. So, unsay basihan, ana, mga higala, ni Marilo Archie, mga higalang, ingon sila, mga higalang, bahin-bahin lang kuno sa nakurap, mga igsoon. No, kung kinsa may kailan eh, asan ni napitang barangayan ni siya? Ha? Bandungan eh, kung siya ginikayan, o ako pa'y ginikanan eh, kumutong ko si Mood, ano eh, no? Pilpilon ko, mga higala, si Mood, ano, ako pa'y inahanan eh, no? Pwede maayo, mga higala, makahatag ka og disinformation. Makahatag ka og dili, maayo, mga higala, unya, makaagnikas uban, no? Nga, ang uban saan gawa mahibaw, doon sa ganito ining no, doon sa ganito yung kuhan nga OFW sa doon sa kalibutan. Di, so, po siya po, no? Timang po, no? So, amo na, ang uban makaagni, makakomment sa dito mga higala niya. Naatay opisina sa senior citizens. Si Sir Rufo itong atong gitahasan na atong head diha sa senior citizens. Ato ginang gituyo ng atong gibutang diha nga buutan. Kaya ang tingog na si Rufo itong mayo gid intawon kay na pahimutang, no? Kung doon na may pangutana,

0: Alas 9 sa mga Kixon, hangtod sunod simana, Lunes pohon mga Kixonan, mag lungog na sabta maghigala. Siya pon kinyang pubring igsoon, pubring silingan, apanadunahan sa respetog pagmahal si Sig Kingon. Jeriel Asindiente. Siya pon, namilit ko ngayon ang inyong adlaw nga, Biyernes kabuntagon, thank God it's Friday. May butag pa rin bro Jimmy Lumakang, ati Arlinda Lumakang, bro Ramil Albanyo, ati Ami Albanyo sa Barangay Mama, Tuburan, Cebu.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service in Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 93.1 BT Radio.
1: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog?
2: Vitron! Take Vitron!
1: Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit?
2: Vitron! Take Vitron!
1: Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad?
2: Vitron! Take Vitron!
1: Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Nakinibaybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Si Sanjin Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
7: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relief yun, sir. Nag-hoplas kong set liniment. Dala-dala ang gid na ko. Unya, dili mapag gumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan gid ko. Si Sanjin Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
6: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
8: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
9: Fiber Connect IT Solutions.
8: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
10: 0943-248-2389.
11: Original Hagkuroy Capsule.
12: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong nipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
11: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o BTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o BTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. BTX 500. Mabalit sa mga butika.
14: Can't we just like keep this old school?
15: You know, back in the day.
16: Let's go back to the old school. Time for a throwback.
17: Time for a throwback.
18: That one, that's throwback.
16: You're gonna love this.
19: Check it out! Check it out!

0: asa pa pang renew sa mga sakyanan sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masahab ang atan insurance services sa pagsibisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga atan insurance services anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services o ginumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagadidiya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginuma ni Konsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan o emission test, customer friendly,

0: 98.1 Radio.
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: 500 na lang.
1: GTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong GTX 500 o ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
3: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tao kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girth.
4: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
3: Sir Dennis,
4: ha? Ili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingkod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag GTX 500 og Mighty C kay makatabang kini sa metabolism
3: matatabang,
4: sa
3: John.
4: Atong gikaon pero kay di man kamo inom GTX 500 og Mighty C katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sa GP.
3: Ang

0: pagdako si imong boy on, dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. Mm. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
1: Kung meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong boy on, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
0: correct,
1: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
0: Kana!
1: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
0: True.
1: Kung sige ka og inom DTX 500 og MyTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol.
0: Mm.
1: Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
0: To.
1: Og ang MyTC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
0: Kana mo'y kuyaw.
2: DTX 500.
3: Kulay si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayong DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mamali sa mga butika.
0: So, Maudyotok, mauna kung mag-DTX o mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buy-on sama sa high blood pressure o stroke.
1: Mm.
0: Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buy-on is type 2 diabetes.
1: Mm. Sukad nagsibi ako sa radyo, Sir JP. No? Bisag unsa lang radyo nga akong giyonsa na, gisibian.
0: Oh.
1: Gabayad kong airtime sa ubang istasyon. Gasigi na jud ko og sultiana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pangkreas. Even insulin. Kung magsigi og release ang pangkreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nagaproduce sa insulin.
0: Mataot.
1: Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigiwan pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, moabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pankreas.
0: Nya,
1: mohulat pa ka og mabangkrap ang imong pankreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pankreas, usa sa mga solusyon na, Sir JP, papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellular. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pankreas, especially kung parisan nimo o MyTC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pankreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MyTC.
0: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Hineroso.
1: Kinausab si Dok Ramil oy siying mayong lawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mangga. Mamunching, ni tangas kami diri sa inyong hang lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon, dahi ka.

0: sa Imendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichen medog lichen belly og yempo. Tatayo isa lichen medog lichen belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois lichen manok lichen belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater usab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
2: The Best Buy, imuhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuhang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasa sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Colon Señor San

0: atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya, kanya akong ginawa na po, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko, nauli. Anang akong kapuyo niya, bayo na kaya akong mga lawan. Salamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
6: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: 98.1 BT Radio.
1: Bring health into your home.
2: Marami na ang believe sa Lactopapi.
3: Sa Lactopapi. Lactopapi.
4: Lactopapi.
2: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
5: Alam niyato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwid nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Huwag ang Atan Insurance Services. Andam usam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na usam nga magpa-ESP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Huwag alang usam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nara usam ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o okay, kinumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o okay, ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili makinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Vitron, subok na.
8: Margarita, Mildo sa Garcia, Barangay Mate, Kagua at Sorga del Tor. Ang ako nakuanan sa Vitron syrup, nakatry na gayog ko kung kay ang ako apo dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya, may na siya mukaon.
9: Okay.
8: Abtik na siya, abtik na siya muli. Ayaw na siya modula niya. Nibuyag ko na siya.
7: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
11: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
12: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
11: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
12: Mauni ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape niya 15-in-1.
11: Ha? Unsa di na aana, kuya?
12: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
11: Hala, ganitot ka na ang gamiton, kuya. Pwede ko, ana?
12: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
11: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko bi.
12: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
11: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
12: Ha? Asa naman ka?
11: Asa pa mo palit ang Lolo Masyong Coffee.
12: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
13: Can't we just like keep this old school?
14: You know, back in the day.
15: Let's go back to the old school.
16: Old school!
15: Time for a throwback.
16: Time for a throwback.
14: That one, that's throwback.
15: You're gonna love this.
17: Check it out!
18: Check it out!

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Ay, si Dingdong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo.
4: I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila

0: legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptom mas palang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
5: Pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
7: Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan at the capital.

0: Hing Dialysis Center sa Southeast Asia. Konstruksyon, pinamamadali ng Pangulo para mabuksan na sa publiko. Mula Malacanang, may report si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tinatayong legacy building sa National Kidney and Transplant Institute na magiging pinaka malaking dialysis center sa Southeast Asia. Ayon sa Pangulong, malapit ang matapos ang phase 1 at nagsisimula na ang phase 2 ng nabanggit na proyekto. Kailangan namin magkaroon na ng ganitong kalaking dialysis center, sabi ng punong ekutibo, gayong lumalabas sa datos na 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease or CKD. Sabi ng Pangulo, kanya nang pinabibilisan ang konstruksyon ng legacy dialysis center na target na tapusin ng December 2027 at nang sa gayon ay mabuksan at makapagsilbi na sa ating mga kababayan ng early 2028. Buunaan niya ang pondo para sa construction ng itinatayong gusali sa NKTI at inaasahang matatapos sa target date ang completion nito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DPWH Secretary Vince Deason.
3: Anak, nung matapos ito ng phase 1 at nasa phase 2 na tayo ng City Valley, phase 2. Phase 2 ay magiging mag-retaps na ito ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
4: Hindi kontento si PBDM sa March 2028.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Kaugnay nito, ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang bagong rehabilitate na Araneta Drainage System sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ang proyekto ay bahagi ng Opland Kontrabaha Program ng Pamahalaan. Kabilang sa mga ginawa sa nasabing proyekto ay ang pagpapalit at pagpapalaki ng drainage pump. Inaasahang makatutulong ang Araneta Drainage System na ibsan ang pagbaha sa naturang lugar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga Pilipino sa panalangin para sa kaligtasan at mabilis na recovery ng mga komunidad na apektado ng magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela. Matatandaang magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang tumama sa Venezuela nitong Huwebes. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinalungkot niya ang nangyari kasabay ng pagpapaabot ng simpatiya sa mga biktima. Una na ring sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pilipino na nasugatan o nasawi matapos ang lindol. Base sa tala, nasa 74 ang Pilipinong naninirahan sa Venezuela na karamihan ay religious missionaries. Nananatili namang nakabantay ang pamahalaan sa pinakahuling sitwasyon doon at sa lagay ng mga Pilipinong naninirahan sa Venezuela.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Idineklara ni Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez ang state of emergency sa Venezuela. Makaraan ang magkasunod na lindol at

0: Sunod-sunod na aftershocks. Nagpaabot ang pakikiramay si Rodriguez sa pamilya ng mga nasawi, subalit hindi naman nagbigay ng death toll o bilang ng mga nasugatan. Kabilang ang La Guaira sa pinakatinamaan ng lindol kung saan bumagsak ang maraming gusali. Samantala, tumulong na ang Iran, Amerika at Cuba sa rescue efforts sa nasabing bansa.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muling tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang suporta ng pamahalaan para sa 75 Pilipinong nasa Venezuela na niyanig ng magkakasunod na lindol. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, walang nakatalang Overseas Filipino Worker o OFW sa Venezuela at pawang mga misyonaryo ang lahat ng Pilipino sa nasabing bansa. Nagpaabot din ang pakikiramay si Secretary Cacdac sa mga biktima ng kalamidad. Samantala, papalo sa $114,000 ang inilaang paunang emergency aid ni Pope Leo XIV para sa mga biktima ng magkasunod na lindol at serye ng aftershocks na tumama sa Venezuela. Ayon sa Vatican, magmumula ang pondo sa Apostolic Almonry ang tanggapan na nangangasiwa para sa mga magagandang gawain sa mga komunidad na nangangailangan. Sinabi ng Vatican na ang naturang halaga ay paunang tulong lamang para sa agarang relief at rescue operations para sa mga biktima ng kalamidad. Bukod sa Vatican, nagpahayag na rin ang kahandaang tumulong ang ilang bansa at organisasyon, kabilang ang Cuba, Iran, Italy, Estados Unidos at European Union.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang napaulat na Pinoy na naapektuhan o nasaktan mula sa magnitude 6.9 na lindol sa Japan. Ayon kay Philippine Ambassador to Japan, Maylin Garcia Albano, wala pang nagre-report sa kanila mula sa Filipino community leaders na nasaktan, pero patuloy silang nakatutok sa lagay ng mga Pilipino sa naturang bansa. Ang lindol sa Japan ay tumama ng Huwebes 7:30 ng umaga oras sa Japan at naramdaman ang intensity 7 sa Hashikami Aorami Prefecture. Bahagyaring naramdaman ang lindol sa Tokyo. Wala namang inilabas na tsunami warning kasunod ng lindol.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ombudsman Jesus Crispin Remulla nakipagdialogo sa Filipino community sa Washington, D.C. Ang report mula kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary?
2: Para palakasin ang ugnayan sa Overseas Filipino nakipagpulong si Ombudsman Crispin Remulla sa Filipino community at mga opisyal ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. Sa naturang dialogo, ibinahagi ni Remulla ang mga ikinakasang reforma ngayon ng Office of the Ombudsman na nakatuon sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko at mas mabilis na pagtugon pagdating sa mga usapin ng accountability. Binigyang din niya ang patuloy na digital transformation, institutional reforms at mas malawak na international cooperation ng ahensya. Ayon sa Ombudsman, mahalaga ang pakikiisa rin ng Overseas Filipino sa laban kontra katiwalian at sa pagsusulong ng transparency sa gobyerno. Ang pagpupulong ay sinagawa matapos ang kanyang paglahok sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa United Nations sa headquarters sa New York. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Agad na pinatutukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang dahilan ng mga pag-atake sa mga eskwelahan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, labis na nalungkot ang Pangulo matapos malaman ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Gate ng Malacanang, hindi dapat ang ganitong insidente, lalo na't mga estudyante ang sangkot.
3: Tapos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming app na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong kung klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kapit-bisig pa rin sa pagtulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan, maging ang mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Ay kay DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, nakapagbigay na ng psychosocial first aid ang ahensya sa mga estudyante at gurong nadamay sa insidente. Gayun din ang cash assistance para sa pamilya ng mga namatay na mga mag-aaral. Tumulong na rin ang iba pang ahensya, maging ang lokal na pamahalaan para sa iba pang gastusin ng mga sugatang estudyante. Sa ngayon, ilang oportunidad pa ng pagtulong ang tinitingnan ng DSWD para sa mga biktima.
4: Tinitingnan na po kami ngayon area na kung saan pwedeng tumulong ang DSWD, particularly din po sa pagpapalibing ng tatlong bata po na namatay po sa atin pong incident. And maliban po din, meron din yata tayong 13 na na-record. I-correct lang po natin, as per record natin, we have 13 actually na injured. 13, mas dalawa doon lang nasa ICU. Okay, 13 lang, pero ang isa kasi immediately na-discharge siya. So, meaning kasi mas lesser ang intervention, but all of these 13 students and family were provided PFA.
0: Si DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nais ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na paigtingin at palawakin ang parenting lessons kasunod na

0: Development at Family Relationships. Isa pang programa ang magulang para sa pangunlad ng bata o mapangbata module, isang inisyatiba sa ilalim ng 4Ps na layong turuan ng mga magulang na magbigay ng emotional support, hikayating matuto at alagaan ang kanilang mga anak. Gitni Dumlao, layo ng kagawaran na mapabuti pa ang module para mas mapaganda ang relasyon ng mga pamilya at mas maayos na gabayan ang mga bata.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinagutos ng Department of Education o DepEd ang malawakang safety audit sa mga eskwelahan at pagsusuri sa mga kasalukuyang pulisiya para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Susuriin ang audit kung epektibo ang kasalukuyang safety measures tulad ng anti-bullying initiatives, gayon din ang ipinatutupad na mental health program sa buong bansa. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, aalamin kung ilang eskwelahan ang may regular security provisions tulad ng security guard sa mga gate o nagpapatrolya sa campus. Kinakailangan updated ang school safety protocols para tugunan ang mga kasalukuyang hamon at nakahanay sa mga hakbang na ipinatutupad ng PNP, DSWD, DOH at mga LGU.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nanindigan si Interior Secretary John Vic Rimulya na dapat nang maamyendahan ang mga batas singil sa gun ownership upang mabigyan ng liability ang pabayang gun owners. Inihalimbawa ng kalihim ang nangyaring mass shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ani Rimulya, dapat maging responsable ang mga may-ari ng baril at tulungan silang mapigilan ang ganitong klase ng insidente sa mga paaralan.
2: Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Tulungan niyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner tukol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse tapos nakasagasa na isa, may civil liability ang may-ari ng kotse. Baril to, in this case, ginamit ng estudyante.
0: Si DILG Secretary John Vic Rimulya.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Developer ng Gore Box tumangging dumalos sa pagdinig ng Senado. Senador Risa Ontiveros sihingi ng tulong sa German Embassy. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Tumanggi ang Germany-based developer ng video game na Gore Box na dumalos sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa July 1, kaugnay ng imbestigasyon sa Palmaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Ontiveros, chairperson ng komite, hihingi siya ng tulong sa German Embassy sa Pilipinas para mapadali ang paglahok ng developer na si Felix Philip sa pagdinig. Pinahayag ni Ontiveros ang pagkadismaya sa naging desisyon ni Philip na huwag dumalo.

0: dahil marami anya siyang itatanong sana dito. Gayunpaman, sinabi ng senadora na bukas pa rin ang komite kung magbago ito ng isip at dadalo sa pagdinig. Sa email na pinadala sa committee secretariat, sinabi ni Philip na nagpakilalang isang Germany-based independent game developer na hindi siya dadalo sa pagdinig maging personal man o sa pamamagitan ng Zoom. Inaasahan sana ni Ontivero sa matanong si Philip tungkol sa mga safety guardrails ng Gormax kabilang ang age safeguard, content moderation at posibleng pagkakalantaan ng mga kabataan sa mapanganib na online communities o pag-uugali. Binigyang diin ng senadora na ang issue ay hindi lang tungkol sa isang developer o isang laro, kundi sa pagtatakda ng malinaw na pamantayan. Anya, hindi dapat makapag-operate sa Pilipinas sa mga foreign-based developers at online platforms habang umiiwas sa pananagutan sa usapin ng kaligtasan ng mga bata. Nilinaw ni Ontiveros na hindi nila sinasabing isang laro lang ang dahilan ng trahedya. Pero kung may online environment anyang maaaring naging bahagi ng pagkakalantad ng mga bata sa karahasan, tungkulin ng Senado na siyasatin ito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hindi pa nakikita ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC ang anggulong bullying bilang pangunahing dahilan na nag-uudyok o nag-udyok sa dalawang menor de edad na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay JJWC Executive Director Attorney Tricia Clara Oco, batay sa initial na assessment, wala pang napapatunayang indikasyon na naging biktima ng bullying ang dalawang batang sangkot. Anya, patuloy pa ang isinasagawang assessment para matukoy ang posibleng dahilan ng insidente. Sa ngayon, nasa kusodiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth ang dalawang menor de edad kung saan sila ay inilagay sa magkahiwalay na silid at hindi muna isinasama sa iba pang kabataan habang nagpapatuloy ang proseso.
3: In the process naman po sila of getting their rehabilitation program at ngayon ding Friday, pupunta po doon mga psychologists para titingnan din yung kanilang tinatawag na psychological assessment para tingnan talaga kung ano yung naging dahilan, bakit nangyari yung napaka-lungkot at napaka-karumag-rumag-dumay yung krimen na nangyari dun sa Tacloban.
2: Si JJWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of the Interior and Local Government o DILG kumbinsidong hazing ang nangyaring team building ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report, report.
4: Pinangatid ngayong araw ng Department of the Interior and Local Government sa Department of Justice ang resulta ng investigasyon kaugnay sa downing incident sa nangyari sa Dipakulaw Aurora na ikinasawi ng dalawang Ateneo student athletes. Sa pulong balitaan ngayong araw, inanunsyo ni DILG Secretary John Wicremulia ang pagsasampa ng kaso laban sa 11 individual na may kinalaman sa pagkasawi nila Rene Baterbonia at Divina Halili. At kabilang sa mga sasampa ng pagdamag sa Republic Act 11053 o anti-hazing law, ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Dub Baldwin, gaya din ang mga miyembro ng coaching staff at iba pa na sina Grant Derns, Cesar Vincent Avellana Elumba, Dean Cesar Castaño, Sandro Nicolas Romero, Reynaldo Jacinto Jr., Paulo Manuel Maceda Adeboso, Andrew Lorenzo Bundok Salud, John Eric Kiambao Rueca, Aris Ramos Ponce, at Joel Palmaliano Rapa. Paliwanag ni Remulia, nag-crossover sa hazing ang team building ng Ateneo Blue Eagles dahil sa nakita sa ginawang investigasyon at sadya pagpapahirap sa mga manlalaro na nagresulta sa pagkasawi ng dalawa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
5: Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito'y tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang gantong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng samagaan ng paraan lamang. Hazing is not only initiations. Hazing can occur in any organization.
4: Ito rin ang natulak sa PNP para isulong ang mga gayong kaso. Kaya sa mga sangkot na ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr. ay malinaw na indikasyon ng pangmamatato. Pakinggan muli natin ang bahagi ng pahayag.
6: We are recommending to be the suspects or respondents to be prosecuted under Republic Act or Anti-Hazing Law because we found out that there is an act of maltreatment or hazing and initiation. And then therefore, they should be tried under anti-hazing law.
4: Yan tinig nila DILG Secretary John Victimuli at PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakikiisa ang National Youth Commission sa pagdiriwang ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ngayong araw. Kaugnay nito, inilunsad ang Kilos Kabataan Sports Against Drugs Camp o Against Drugs Camp 2026 para hikayatin ang mga kabataan sa sports. Ayon sa komisyon, hindi lang puro lang laro ang sports kundi para din tungo sa positive choices, personal growth, community development habang isinusulong din ang drug-free generation. Inaanyayahan ng mga kabataan na lumahok sa aktibidad na tatagal hanggang mamayang alas 5 ng hapon sa PhilSports Multipurpose Arena sa Pasig City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Nagbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Posibleng magkaroon ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon nga kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, base sa pinakauling trading sa world market, posibleng magkaroon ng bawas na 81 centavos.

0: na litro nito. Inaasa naman na inaantay pa ang magiging final na trading ngayong hapon at sa darating na linggo, iaanunsyo na ang final price estimate ng produktong petrolyo at sa Lunes, iaanunsyo formal ng DOE ang magiging oil price adjustment sa susunod na linggo at ipatutupad ito Martes ng umaga. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Formal nang inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM sa pangunguna ni Budget Secretary Kim Robert De Leon ang Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update sa ginanap na Philippine PFM Forum sa Asian Development Bank sa Mandaluyong City. Ang naturang roadmap ay magisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga pangunahing reforma sa pamamahala ng pondo ng pamahalaan hanggang sa 2028. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni De Leon na nasa kritikal na panahon ng Pilipinas sa pagpapatupad ng reforma, lalo na target ng bansa na maabot ang upper middle income economy. Nakapaloob sa nasabing roadmap ang 11 strategic focus areas, kabilang ang planning and budgeting linkage, cash management, asset management, accounting and audit o auditing, digital PFM, public procurement, at monitoring and evaluation.
3: The Philippines stands at a critical point in its development journey. We aspire to become an upper middle income economy. We seek to accelerate infrastructure development. We are pursuing digital transformation across government. We are rebuilding public trust in institutions. None of these goals can be achieved without strong public financial management.
2: Yan ang pahayag ni Budget Secretary Kim Robert De Leon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaloob ng dagdag na budget para sa Local Government Support Fund o LGSF at sa Socio-Civic Development Program sa isang taon kung magpapatuloy ang magandang koordinasyon at pagtutulungan ng national at local government. Ang LGSF ay pondo ng pambansang pamahalaan na inilalaan para tulungan ng mga LGU na maisakatuparan ang mga prioridad na proyekto at serbisyo para sa kanilang nasasakupan. Sa ilalim naman ng Socio-Civic Development Program ay ang Presidential Scholarship na kung saan ay 100,000 pesos ang inilaan para sa 5 Presidential Scholars kada barangay.
4: Ito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, tawag po natin dyan ay Socio-Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local officials,

0: Kapag ito, unang panahon pa lang ito eh. Kapag maganda ang takbo at na maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas magamit pang tayo matutulungan.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinangunahan naman ni Pangulong Marcos ang bawat bayan makikinabang program sa Cotabato. Partikular na dito ang pamamahagi ng 40 million pesos na halaga sa ilalim ng socio-civic project sa provincial government ng South Cotabato, habang 96 million pesos naman para sa pamahalaan ng Cotabato. Layo ng programa na masiguro na walang ni isang komunidad ang maiiwan sa pagsulong ng buong Pilipinas. Sa ilalim ng programa, ang 100,000 pesos ay magagamit ng mga barangay para sa kanilang community projects, habang ang karagdagang 100,000 pesos ay ilalaan para sa presidential scholars.
0: Sinasabi ko sa mga presidential scholar, gamitin nyo ito at mapakinabangan ninyo ito, dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral, meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, kailangan na mapakinabangan ninyo ito.
1: Sa kabilang dako, walang tigil ang aksyon at pagtulong ng pamahalaan sa mga naging biktima ng mapaminsalang lindol sa Mindanao kahit ilang linggo na ang lumipas. Tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok pa rin ang pamahalaan sa muling pagbangon ng mga lugar na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Hirit pa ni Pangulong Marcos na babalik pang muli sa Glan Sarangani si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang muling kamustahin ang kalagayan ng mga apektadong residente at tugunan ang kanilang pangangailangan.
0: Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at naghiwalay kami. Babalik na naman siya sa mga, babalik yata siya sa Glan para tingnan ulit kung ano ng kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala ng lindol, kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nagpapatuloy ang pagpapaabot ng tulong ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ng BARM kaugnay ng lindol na tumama sa Mindanao. Sa panayan ng Salam Radio kay MSSD BARM Minister Attorney Raisa Jajuri, sinabi nitong nasa maayos sa kalagayan na ang mga apektadong lugar sa rehiyon at sinisimulan na rin ang pag-asaayos sa mga napinsalang istruktura. Nagbigay din o nagbibigay din ang karagdagang tulong ang BARM sa iba pang lugar sa Mindanao, lalo na ang mga munisipalidad at syudad na may apektadong Bangsamoro communities. Wala namang patid ang pagpapaabot ng iba't ibang social services ng BARM.
3: Very busy po ang ating mga municipal social welfare officers na nagdi-distribute po ng ating mga rice subsidy, halimbawa para sa mga may hirap na kabahayan, no, mga households, na binigyan po natin ng seed capital under a livelihood program, pero case manage din po sila. At meron po silang monthly na rice subsidy. Nagbibigay po tayo ng financial assistance at kina-case manage din po natin yung mga orphans na may hirap. Meron din po tayong binibigay na monthly financial assistance para po sa mga may kapansanan under our Kalinga para sa may kapansanan.
1: MSSD Bar Minister Attorney Raisa Jajuri.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sisimulan na sa July 17 ang pag-deploy ng tupad beneficiaries na tutulong sa clean-up at flood mitigation efforts sa Metro Manila. Una ng tinalakay ni na Labor Secretary Francis Tolentino at MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III ang plano sa programa, kabilang ang pag-asanay, kagamitan at personal protective equipment na gagamitin ng mga benepisaryo. Nasa 10,000 tupad slots ang ibibigay ng MMDA para suportahan ang cleanup activities bilang paghahanda sa tag-ulan. Ang initial na 500 beneficiaries ay unang ide-deploy bago ang official launch ng proyekto.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Babalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag mo nang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Makita. Ano pa kapiloso po mo? Kung naging habit ko magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para

0: bansa at hindi rin magpapalakas ng habagat. Sa ngayon, umiiral ang habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na isinusulong ng National Irrigation Administration o NIA ang matibay na infrastructure projects laban sa anumang sakuna o kalamidad. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na bahagi rin ito ng pag-isigap ng gobyerno na tiyakin ang food security sa bansa, lalo't maraming magkasaka ang umaasa sa ganitong proyekto. Isang patunay ng matibay na proyekto ng NIA ang binuksang Antong Dam and Irrigation System sa Region 12 na niyanig kamakailan ng malakas na lindol.
2: Kaya importante sa Pangulo yung mga ganitong proyekto dahil wala namang ibang trabaho yung ating mga kababayan sa mga rural areas kundi ang pagsasaka. Pag nawala pa yon, marami pong maghihirap talaga eh. So ang Pangulo natin talaga pagka ganyan, priority sa kanya yan. Binibigyan niya talaga agad ng pondo yan.
0: Si NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Asahan na ang positibong epekto ng muling pagbubukas ng Antong Dam and Irrigation System Project sa Sultan Kudarat, lalo na sa usapin ng El Nino Intervention at pagitiyak ng food security ng bansa. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay National Irrigation Administration o NIA Region 12 Manager, Engineer Justdado Rosales, sinabi nitong papalo sa 1,563 hectares ang naitalang service area ng Antong Dam o Antong Dam na malaking tulong upang maibalik ang kita at mapataas muli ang produksyon ng palay sa Sultan Kudarat. Hindi rin biro ang bilang ng mga residenteng makikinabang dahil sa malawak na sakop ng Antong Dam. Gayun din, sagot ito sa mga inisyatiba ng pamahalaan upang harapin ang epekto ng El Nino.
3: Pati mga magsasaka dyan is harvesting an average of 110 kilos, no? Or about 5.5 tons per hectare na yan, no? Ang ina-harvest nila. Ngayon, pag maibalik na natin yung patubig natin doon, so roughly nasa mga 300 metric tons po ang production nito every year. So napakalaki po ng tulong nito sa Sultan Kudarat at sa buong Soksarjen in terms of production and in terms also of kita, no, sa ating mga magsasaka dito sa area.
0: Yan ang pahayag ni NIA Region 12 Manager Engineer Justdado Rosales.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, formal nang nagtapos itong Webes ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit hindi pa rin nabuksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax documents ng Vice Presidente. Sa kabila nito, ikinagalak ng House Prosecutor na natapos na ang pre-trial conference na senyales ng pag-usad nito para sa napipintong impeachment trial sa July 6. Nagpaabot din na ba salamat ang prosecution panel sa Senate Impeachment Court sa pamamagitan ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro para sa paggabay upang matagumpay na maproseso at mamarkahan ng libu-libong dokumentong gagamitin bilang ebidensya sa paglilitis.
2: We would like to express our thanks to the impeachment court because the goal was achieved. Because just today, the pre-trial conference has been terminated.
1: Si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng gobyerno sa sandaling magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ay kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pagpapaigting ng accountability at transparency ay para sa mga public servant at taong bayan kaya't hindi anya magiging sanhi ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ang impeachment trial. Dagdag nito, tuloy ang executive branch sa pagpapatupad ng mga proyekto kahit ano paman ang issue.
3: Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Vice President Sara Duterte may konstitusyonal na tungkuling humarap sa impeachment trial ay kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Binigyan diin ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na may konstitusyonal na tungkulin si Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa Senate Impeachment Court. Nakatakda ang pagsisimula ng kanyang paglilitis sa Hulyo 6. Ito ang tugon ni Luistro matapos magpahiwatig ng kampo ng depensa na nakadepende pa sa payo ng kanyang mga abogado ang kanyang pagdalo. Bagamat kinikilala ni Luistro na prerogative ito ng depensa, naniniwala siyang iba pa rin kung personal itong dadalo. Ayon pa kay Luistro, sa ilalim ng panuntunan sa impeachment, ang hindi pagdalo ng Vice Presidente ay ituturing lamang na pagpasok ng not guilty plea. Gayunpaman, iginiit ni Luistro na ang pagharap sa paglilitis ay bahagi ng pananagutan ng isang inihalal na opisyal ng gobyerno.
2: We understand that that is her prerogative, whether to appear or not. And her non-appearance will simply be deemed as an entry of a plea of not guilty. Nevertheless, in my personal opinion, appearing before the impeachment court is likewise a constitutional duty, which public officials must comply. This is what we meant by public offices and public trust, and public officials must be accountable to the people at all times.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Philippine Coast Guard, nakiisa sa 30th Rim of the Pacific o RIMPAC sa Hawaii. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa opening ceremony ng ika-30 edisyon ng Rim of the Pacific o yung RIMPAC 2026 na ginanap sa Hawaii, Estados Unidos. Dinaluhan ng mahigit 31 bansa kalahok ang pagbubukas ng pinakamalaking multinational maritime exercise na naglalayong palakasin ang kooperasyon, seguridad at katatagan sa Indo-Pacific region. Pinangunahan ang delegasyon ng PCG nina Commander Task Force 93 Rear Admiral Wenyel Azcuna, Deputy Commander Task Force 93 Commodore Dan August Cariño at Commanding Officer ng BRP Gabriela Silang, Captain Joe Mark Angge. Ayon sa PCG, patuloy itong pinalalakas ang pakipagtulungan sa International Maritime Community bilang bahagi ng pagsulong ng ligtas at matatag na Indo-Pacific region. mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Paglago ng turismo sa Misamis Occidental, inaasahan sa pagbisita ng Philippine Tour Operators Association sa lalawigan. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Hazel Esguera.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Asang dadami pa ang mga turista sa Misamis Occidental matapos simulan ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA ang familiarization trip sa lalawigan. Nasa 30 tour operators at travel agents mula iba't ibang bahagi ng bansa ang nakilaho fam trip para maranasan ang tourist spots ng Misamis Occidental na magriresulta sa pagbuo ng bagong travel packages. Sa unang araw, ipinakita sa mga kalahok ang mga pangunahing atraksyon ng lalawigan sa ilalim ng Ascenso Turismo Program at nakatakdang bisitahin ang iba pang ecotourism destinations sa mga susunod na araw. Ayon kay PhilTOA 2nd VP Harold Atondo, hindi lang ito simpleng pamamasya, kundi pagkakataon para makabuo ng mga produktong turismo na maibebenta sa merkado.
7: Centers, operators din para mabuo kami yung sarili namin packages din na hindi muli na experience namin patungan namin sa
6: mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala sasabak naman sa prestigyosong Wimbledon bilang kauna-unang Filipina na naging seeded player sa isang Grand Slam event. Mula Sports Radio 918, narinig.

0: fee ng mahigit 5.4 milyon pesos si Ayala. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Meron na po tayong 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. At babalik na tayo sa mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Unahin muna natin sa Luzon. Okay, natabayan na natin ang ating mga report mula sa ating mga kasamahan sa Luzon.

0: Okay, narito na ang report ni Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Mga LGBTQIA+ members sa Suwal, Pangasinan, naging benepisaryo ng skills training at livelihood assistance ng LGU.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Binigyang pagkakataon ng lokal na pamahalaan ng Suwal, Pangasinan, ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community na makapagsimula ng sariling kabuhayan sa pamamagitan ng

0: isang skills training at livelihood programa bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Sa ilalim ng programang Proud, Skilled, and Unstoppable, Empowering LGBTQIA+1, nagtulungan ng LGU SWAL, Gender and Development o GAD Office ng Bayan at LGBTQIA+1 upang magsagawa ng pagsasanay sa haircutting at hairdressing para sa mga piling benepisyaryo. Layunin ng programa na palawakin ang kakayahan ng mga kalahok at ihanda sila sa mga oportunidad sa trabaho. Matapos ang pagsasanay, tumanggap ang mga benepisyaryo ng starter kits na magsisilbing panimulang kagamitan sa pagninegosyo o paghahanap buhay. Ayon kay SWAL Mayor Dong Calugay, hangad ng lokal na pamahalaan na mas marami pang oportunidad ang mabuksan para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community upang magkaroon sila ng kabuhayan higit na tiwala sa sarili at pag-asang makabuo ng mas maayos na kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko de Gupan City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Mula naman sa Bicol, 246 rockfall, 33 volcanic earthquakes at 16 volcanic tremors na itala ng FIVOC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Sa detalye mula kay Paul Hapi ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa nakalipas na 24 oras sa kapagtala ang FIVOC sa Bulkang Mayon, ang 246 rockfall, 33 volcanic earthquake at 16 na volcanic tremors na tumagal mula 4 hanggang 65 minuto. Ayon sa ulat ng ahensya ngayon June 26, nakitaan din ang banagang bulkan habang nagpapatuloy ang pagdaloy ng lava sa Basud, Bunga at BC, kasabay ng panakanakat mahinang Strombolian activity na itala rin ang sulfur dioxide flux ng bulkan sa 2,076 na tonelada kada araw batay sa pinakulig monitoring ng ahensya nitong June 25. Umabot sa 300 metro ang taas ng plume ng bulkan na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa hilagang silangan. Naitala rin ang panandaliang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilangan-silangan bahagi. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon, kung kaya't mahigpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyang pinipapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinalalahanan din ng ahensyang publiko sa posibilidad ng paggunang bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava o son, katamtamang pagputok, at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Balik tayo sa ating mga kasamahan sa Pangasinan. Lipat lang tayo ng Radyo Pilipinas Tayug. PDRRMO at OCD Region 1 matagumpay na naghatid ng 4 na araw na RDNA training sa Pangasinan. Si Radyo Pilipinas Tayug, Leslie Jimeno sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Matagumpay na naisagawa ang 4 na araw na rapid damage assessment and needs analysis training sa Passer Training Hall, PDRMO Compound sa Lingayen, Pangasinan. Ito'y upang mas mapabilis at mapatingkad ang kahandaan ng lalawigan sa panahon ng sakuna. Pinangunahan ng Office of Civil Defense Region 1 at ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang nasabing pagsasanay. Sa loob ng 4 na araw, sumailalim ang mga kalahok sa diskusyon ukol sa tamang damage assessment, data gathering at reporting na kritikal sa mas maagap at epektibong pagtugon sa mga emergency at disaster situations. Bilang pagtatapos at upang mapatunayan ang kausay ng mga kasali, nagkaroon din ng isang simulation exercise kung saan actual na isinabuhay at sinubukan ang mga natutunang konsepto sa isang makatotohanang senaryo ng sakuna. Ang estratehikong aktibidad na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng provincial government ng Pangasinan sa panguna ni Governor Monguico III bilang chairperson ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na tiyaking mas matatag at ligtas ang mga lokal na komunidad laban sa anumang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Isa pang report mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug, 104th Maneuver Company, binigyan din ang paglaban kontra anti-bullying sa mga estudyante. Si Grace Acquar sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binigyan din ang paglaban kontra anti-bullying sa mga estudyante ng 104th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1. Tuloy-tuloy ang sinasagawang information and education campaign ng mga tauhan ng 104th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 sa Laklak Chayo Elementary School sa Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan bilang bahagi ng patuloy na programa ng PNP para sa serbisyo sa komunidad at pagpapaunlad ng kabataan. Pinangunahan ni Police Master Sergeant Alex Solana Jr. Sa ilalim ng pangasiwa ni Police Captain Raymond Ristiwalen, ang acting company commander, ang nasabing aktibidad na naglalayong palawakin ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa mahalagang usaping may kinalaman sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Tinalakay sa programa ang anti-bullying, paghanda sa panahon ng kalamidad, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, at Executive Order Number 70. Sa pamamagitan ng kampanya, nabigyan ng gabay ang mga mag-aaral kung paano makaiwas sa pambubuli at illegal na droga, mapuprotektahan ang kanilang sarili at pamilya at maging responsableng mamamayan. Naging interaktibo na rin ang programa sa pamamagitan ng isang open forum kung saan malaya ang mga mag-aaral na nagtanong at nagbahagi ng kanilang mga pananaw. Ayon sa 100 Part Maneuver Company Regional Mobile 1st Battalion 1, layo na aktibidad na higit pang palakasin ang kamalayan ng kabataan at hikayatin silang mag-iisa sa pagtataguyod ng isang ligtas, disiplinado at mapayapang pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Report naman mula sa Visayas, may higit 25 million na pesos na halaga ng sigarilyo na sabat sa operasyon ng Police Regional Office 6 sa Iloilo. Si Paul Tarosa sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Nasabat ng Police Regional Office 6 kasama ang Bureau of Internal Revenue ang may higit 25 milyong halaga ng iligal na sigarilyo sa isinagawang operasyon sa bayan ng Estancia, Iloilo. Naaresto sa operasyon ang 42 anyos na babae matapos ipatupad ang search warrant at revenue enforcement orders sa Barangay Zone 1, Poblasyon at Barangay Lumbia sa bayan ng Estancia, Iloilo. Pinangunahan ang operasyon ng Regional Special Operations Group ng Regional Intelligence Division 6 kasama ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Mindanao, Joint Task Force Aguila. Patuloy sa pagpapadala ng mga sundalo para maghatid ng tulong sa mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa detalye mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Patuloy ang kasundaluhan sa ilalim ng Joint Task Force Aguila sa pagpapadala ng tulong sa mga lugar na apektado ng matinding pagyanig na hatid ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inihayag ni 10th Infantry Division Public Affairs Office Chief Major Ruben Gadot na walang tigil ang deployment ng mga sundalo nito sa mga lugar na lubhang yanig ng lindol para umalalay sa relief at maging pat sa patuloy na search and retrieval operations. Ayon kay Gadot, natuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang airlift ng mga relief goods dahil may mga lugar pa rin na hindi kayang mapasok ng mga sasakyan dahil nananatili itong isolated matapos masira ang mga daan. Dagdag ng opisyal na tumutulong na ang iba't ibang units ng Armed Forces of the Philippines para maihatid ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad gaya ng pagkain at tubig. Gitito na hindi titigil ang buong sandatahang lakas ng bansa hanggat hindi pa na ibabalik sa normal na pamumuhay ang mga apektado ng nasabing lindol.
3: Even ang Philippine Army, ipadala na niya ang iyang mga mobile kitchen, ang iyang mga water purifying system, kaya hantod karon pagkaon o tubig yapon ang pangitagit sa tao dito. Kay dili pa man sila makabalik sa ilang mga balay kay ang mga yuta na gina-assist risky lang gihapon.
2: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: At isa pa mula sa Mindanao, high value individual sangkot sa paglalako ng illegal na droga, timbog ng mga otoridad sa lungsod ng Iligan. Si Dandy Macarambo ng Radyo Pilipinas, Iligan, sa balitang yan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nasamsam na mga personahe ng Iligan City Police Office City Drug Enforcement Unit sa pakikipagkoordinasyon sa Iligan City Police Station 5, Iligan City Mobile Force Company at Pidea Region 10 ang illegal na droga o manay shabu nagkakahalaga ng 680,000 pesos sa pinagsamang buy-bust operations sa Barangay Sarag, Iligan City. Kinilala ang arestadong high-value individual o HVI na si alias Ro, 45 anyos,

0: Presidente ng nabanggit na barangay ng Lungsod. Nakita sa talaan ng pulisya na ikatlong beses na niya itong pagkakasala sa parehong kaso. Katuwiran o mano ng suspect sa isinagawang investigasyon na nagawa niya ito bunga ng kawalan ng trabaho o permanenteng kita, kaya ito ang kanyang napagkakakitaan. Inilalako ang ilegal na droga sa Lungsod ng Iligan at Lugait, Misamis Oriental. Nasa kustudiya na ng pulisya ang naturang suspect at sasampahan ng kaukulang kaso dahil sa paglabag ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Yan po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Biyernes, June 26, 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Master Control, PBS News at Production Division. Sa ngalan ng ating kasama si John Mugol, ako po ang inyong tagapagbalita, Ched Oliva, hanggang sa susunod na linggo. Ang oras po sa buong kapuluan, ganap ng alas 12 ng tanghali.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
5: king of the road.
4: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
6: Maaribang umusog-usog ng konti.
4: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
7: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: health alert. Likayi ang flu. Usa sa gikahadlokang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lacto Puffy Health Supplement makapaligod sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home.
1: Health into your home.
0: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong.
2: Insumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya, dili makadaot sa tao o kahayupan. Makawagtang sa mga langaw.
3: Why bisag kamay nga antibiotics? Saguli sa LactoVet ang lawg sa inyong mga kahayupan. LactoVet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
4: Masaganang ani, malusog na mga halaman at prutas. Gumamit ng Lactoplan, ang iwas peste probiotic organic foliar fertilizer para sa mas mataas na kalidad ng inyong pananim. Ang Lactoplan ay subok ng growth enhancer at promotant para sa mas maayos na paglaki ng inyong mga halaman at prutas. Kaya mag-Lactoplan na para sa masarap, di kalidad at masaganang ani. Iwas peste ang inyong mga pananim. Mag-Lactoplan.
5: Magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lacto Bacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home.
6: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
7: Oras sa gabay sa kalambuan, alas 12:05 sa kautuhon.

Kabay Kalamboan, alas 12, hantod karong alauna sa hapon. Ato ang panagisgutan karon kaning kabahin aning sugar cane, no? Kay tibuok Pilipinas, murag nakuha na ni, naugpot na ba? Kaning ato ang kaning RSSI nga, kaning Red Strip Soft Scale Insect nga mo hurot og kaon sa sugar, no? Sa ato ang mga katubhan. Pero sa di pa ta maghisgot ni ana, ato asang pasalamatan ang nagpasiugdan ng ato ang programa. Oh, wai lai ng ato ang former board member sa 30 Distrito Sugbo o CEO sa AC Laboratories Incorporated o sa Lactobiotics Worldwide Corporation, founder sa I Love Project Foundation, Engineer GJ Sanchez, inubanan usab sa iyang anak o sa ato ang BP admin, Attorney Michael Sanchez Sabaliero. Mangyutun niyo diha, Attorney. Ma'am G, mangyutun. Ako sab di ay ang inyuhang kauban sa Gabay Kalamboan, William Muyet lang gihapon, no? Kuyog ta ani atong programa karong orasa. Inya ang ato ang mga kaubanan, no? Kumusta mo diha ang ato ang mga I Love member, ato ang mga equalizer member, no? Ato ang mga tupad, mga mag-uuma. Maingod to, may pagpaniod to nyo diha tanan. Ay naot nga naaroy kuan ba kanang sinugbang taong, oh, lami kayron nga niya parisa na to og anang ginamus nga sinabado. Oh, mao nay kasagaran pod no, bukid-bukid og kuwa kalugsong di maorog yun ay ato ang mapares sa ato ang kanon, pero wala problema basta init ang kanon, kumbati lang gyapon. No, maingod to, maingod to. Kumusta mo? Kumusta mo diha atong mga labi na gud Bohol, no? Ato ang mga kaigsuonan diha sa Santander, no? Tumoy diha sa ato ang Sugbo. Niya paingon dito sa Negros Oriental, Negros Occidental. Maing pagpaniod to niyo diha tanan, naminaw niya tong programa karong mga orasa. Niya ang ato ang mga ibalita, no? Ato ipasud, ato ipadungog. Ato ang ipa no, tong pasalamatan kay gyud niya to tong atong former board member, no, si Ma'am Gigi Sanchez, kay dili lang sa ingon nga ang nananom, apil na pod ang mga pisires katong mananagat, no, katong mga namuhi og mga fish cage pa naay mga sengan ani fingerling sa kaning ato ang bangos og uban pa mga tilapia, no, bibo kayo, malipayon kayo ang ato ang mga association nga nakadawat, no, kaning sa 14 kas fish cage, kaning livelihood package in the kaning Cebu Provincial Agriculture and Fisheries Office under sud, no, sa ato ang leadership, no, ni Gobam Baricuatro. Karon nang hatag, no, nagdistribusyon na, nagprepare na og nakadawat na gyud ang uban nato nga mga kaigsuonan nga mga fisheries, no, nya kani livelihood package and support includes unsa man kaning mga heavy duty plastic cage, kaning mga fish cage nga mga heavy duty nindot kay ini kontra sa una ang ato ang ipanggamit, kuan ra man ta usingan ani barrel unya na ay butangag kawayan, no, palutaw na to na ipukot karon kuan na kanang high tech na gigamitan na ni kaning plastic fish cage na heavy duty gyud unya di gyud madaot, no, kay gi-study man sad ni sa naghimo ni ani nga musukol og parat, uwan, init ug mauton nga panahon, no? Unya naa pagyoy fingerlings, no, gipanghatag. Unya libre pagyod ang pagkaon sa mga isda kaning fish page, no, mga page para sa isda. Unya siyempre ang makadawat gi-training gyud kung unsaon paggamit aron mo harvest, daghan kayo mudagko ang mga isda nga atong ipamuhi. Naa poy accounting system setup, no, unsaon pagbalanse. Na di ba ta maalkanse? O niya, siyempre ang monitoring na to, dira, nga kanyo na kanunay, no, ang ato ang mga fisheries. O niya, kaning farm to market. Kung sa maning farm to market, kung daghan na kay kagbangos da, daghan na kay kaog tilapia, tabangan po ka, no, sa ano, asa ni mo ibaligya. O niya, kani ang mga lista sa mga Fisherfolk Association nga mga beneficiaries. Una, kaning Santa Filomena Farmers and Fisherfolk Association da sa Alegria. Lungsod sa Alegria, oh, nakadawat ang Santa Filomena Farmers Fisherfolk Association. Ikaduha, kaning Bugas Farmers Fishermen and Livestock Owner Organization des Badyan. Oh, taga Badyan.
Lungsod sa Badyan, nakadawat ni, no? Napuni na dawat nga mga fish cage. Kaning Palanas Fishermen Association sa Alcantara, niya naapoy United Farmers and Fishermen Palanas Ronda. O, taga Ronda, Alcantara, kaning mga association. O, niya naasay gagmayng mananagat ni Senior Santo Niño des Dumanhog, taga Dumanhog. Unsa pa ni usa? Hiluktog Fisher Folk, gani sa association diha sa Barile, taga Barile. Naay Barile. Pinamungahan Selected Fishermen Association, tutay pinamungahan, taga tutay des pinamungahan, na apoy nadawat ang ilang mga association, kaning association sa fisheries. Naay Pundok Kabituunan Fishermen Association das Pundok.

Carmelo. Kanya na ika-11 kaning Maricaban Farmers Pacific Association diha sa Santa Fe. Ano Maricaban Santa Fe no diadto sa Bantayan na ni. Nya kaning nai suba fisherman, fisherman association suba Bantayan Island. Ika-13 kaning Malbago Pacific Association das Malbago Madrid Hijos. Kanya ang katapusan no kaning si kahugpungan sa mga mananagat sa Argawanon, Argawanon San Remigio, taga San Remigio. 14 kabuok ang palarang nakadawat no gikan gyud na sa provincial agriculture and fisher po fisheries office no? Under ni pasalamatan to si Gubpam, Gubpam Baricuatro atong gobernadora kay dako kayo ni tabang sa ato ang mga association. Labi na gyud katong mga karaan na pod ang gipanggamit nga mga piece cage karon atong gilisdan no or gidungagan ang ilang mga piece cage nga mga karaan atong na-high-tech na ni kani mga heavy duty plastic piece cage na nya insaksyonan man ni sa ato ang mga naghimo ni aning mao nga piece cage no nya inubanan sad ni sa ato ang consultant on agriculture no si Ma'am Gigi Sanchez. Salamatan to si Ma'am Gigi kay naninuod gyud mayo nga naagoy madawat ang ato ang mga association labi na gyud sa pagpamuhi aning isda kay ug mudaghan aning isda ug mayo diri Sugbo kay barato na kay brabe ra bata kamahal pud diri isda di ba ug mudaghan ning bangos mudaghan ning tilapia unsa pay uban nga mga gipamuhi karon sa ato mga fishermen malipayon pud ta nga mamalit diha sa atong kamerkaduhan. Ano, gituyo ni sa probinsya Sugbo o suporta aning peace cage kay ang Sugbo baya daghag tubig, no? Daplin-daplin kabaybayon, no? Mga baybayon yun. O niya ang center niya Sugbo na po'y nananom, no? Sa tuang mga utanon o uban mga mais. Minos mong gitag basakan dire kay o ragdi man kay tadako o basakan dire Sugbo kay natuwa dire mais o kaning mga utanon. Unya og mambalanghoy no kani mga root crops mao man ay kasagaran pud nato dire sa ato ang gipangtanom dire Sugbo o labi dalaget kani pong mga utanon nga lipi kani mga dahon nga mga utanon o mga litos or mga pitsay o mga cabbage ilaha pud na dihang porte wari pud kabukiran sa Sugbo no Cebu City ana pud ni mga sili atsal sili espada o kani mga uban pod mga tangkong no naapo ni diha nila napita pero ang gipanghatag karong diha sa probinsya Sugbo kaning 14 ka peace cage no para sa mga kani mga association sa fisheries no mga mangingisda. Okay, daghang kaayong salamat probinsya Sugbo gipangaluhan sa atong gobernadora Gubpam Baricuatro o labi na gyud sa ato ang consultant no si Ma'am Gigi Sanchez. Onya kagahapong adlawa no nagsuroy-suroy ta dito sa 3rd district gumikan aning ato ang kaning Tupad community no Tupad community garden pamaagi sa ato ang kauban no si Sir Beck Suico pod kugihan.

kayo. Why po as ang why pagbudlay ba kanang why kukano ko pagtabang no sa ato ang mga kaigsuunan nga nagkinahanglan pod og mamembro gyud aning tupad nanya unsa ang naibawaan baya karon sa mga tupad na to nga mga beneficiaries kay manilhi gra ng dan manilhi gra ng karsada maglimpyo mga hagbas-hagbas kanil palahi ni no palahi ning diha sa kaning tupad bunga kaninas bunga barangay bunga Toledo City oh kaning Harden Toledo City palahi ni kaning mga na membro sa tupad community garden da organized sa Cebu Equalizer Sectoral Incorporated kay nga naman atong gipatanom og mga utanon no atong dili na sila si exempted mo dito sa pagpanilheg exempted mo dito sa pangpanghagbas anang limpyo anang mga kanal ang atua pagabuhaton mananom tag mga utanon karon kaning mananom og utanon mo gasto man ka di ba wa kay seedling tagpila gunang pouch sa seedling o usa ka pouch imong paliton nga seedling mupalit ka ana diha sa mga agricultural supply mugasto ang makuhaan ang hinatag stupad kung maunay atong pagabuhaton nga mananom tag ut mga utanon nya ikaduha pa sad di po na madaladali og tubo kung wa kay ipangabuno ana wa kay ipang spray ana nga mga pangpatubo pampatambok pampabuwak di ba nasabda na nakuan ba nato no di gyud ka pwede og igoran mo iusok diha butang ra nimo ang liso paghuman biyaan motorok man na pero di gyud ingon nga mo saliga nimo nga makabunga or makakuan og di nimo atimanon inahanglan gyud atimanon di ba kanang problema ha sa liso no nga mga karon kasagaran ang ilang gusto nga itanom ang taong man no na nag-request og eggplant seed oh kaning mga taong nga mga similya okra o kalabasa o napoy sili espada no og ari pug kas bunga ganahan gyud nila kaning barangay bunga ganahan gyud sila og taong kaning mga eggplant no niya akong gitan-aw kagahapon dito dako ang area no paminaw nako musud tog mga 800 to 1,000 ka punuan niya karon gabugwal ang mga tupad no o niya gikuyugan pod sa ato ang mga equalizers no kani mga Cebu Equalizers Community Garden ang mga naapod ni silay muhantod ba kay ang tupad na po kaadlaw huma naman no huma namang serbisyo tupad mo na nay mo continue kung ang tupad member mo continue mo appeal sa kaning Cebu Equalizer Sectoral Incorporated mamembro ka dito, maapil ka, di ni mo mabiyaan ang imong gihaguan nga na po, kadlaw ni mong serbisyo diya, gumikan lang kay makadawat kag tupad, mo continue ka, makaapil ka sa atiman niya. Naman ay, nanay gibuhat no, sa equalizer nga, sa ibahinay siyota, o sa mga membro, o sa kapunungan. Makakwarta gyapon, no? Sa labi na gyud, limang kag mutanom, kag uskalibo punuan, no? Taong. Gikan karon no gisidling nila karon si manaha magsidling to sila unya mga ikaduhang semana sa July o primerong semana July kay unsa pa man ron asakto ikaduhang semana July nagtransplant na nagbalhi na dito sa gi-prepare nila nga yuta ka adto na mudagko ang taong pagsugod ni ana pagsugod og pagpamunga pagpamuwak primerong harvest ni muna di pa man kayo ingon daghan di ba pero ikaduha, ikatulong harvest ni mo na o insakto ang gitubuan, insakto resistensya ang imuhang taong. Di mawa ang kaduha ka mo harvest sa usa ka semana. Sampo lang, kara semana, usa ka punuan mo harvest o usa ka kilo. Huwag na kay usa ka libo ka punuan. Di na kay tag sa kalibo ka kilo matag semana, matag harvest ni mo sa imuhang taong. Tag-jays lang kilos taong. No? Tag-jays lang kilos taong, na ikwarta ang association or ang nananom, matag-simana. No? 1,000 times 10 o tag-jays kilos ra ang kumprada kay barato kayong taong. Nagyapon, no? Nagyapoy makwarta ang ato ang mga nananom sa tupad or kaning Cebu Equalizer Sectoral Incorporated or kaning Cebu Equalizer Community Garden.
Inya, ang uban po dire sa Harden, no, Toledo City, nagnanom po sila taong gusto po sila og naisagol nga sila espada og okra. Sige. Mas nindot po na kay naatanan, no, kinanglag sila espada, namoy sila espada. Agari po ka sa kambanog, no, okra og taong ilang gusto. Dako po dito ang tamnanan. No, nya naay na yung mga beneficiaries diha sa mga tupad. O gari po ka sa kambuhawi diha sa Balamban, no, naabot po ta dito sa kambuhawi. No, na okra og taong po ang ilang gusto dito. Kambuhawi, duha man ni ka area. Uno og dos. Ang usa, 200 eggplant, no, taong ang ilang gusto ra gyud itanom dito sa usa ka area. Pero dire kas tubigag manok, no, diha sa Asturias, aw perting dakuah luna. Now I only have to hear your voice to make me. Tanaw na ko anto og matamnan to tanan kanang primerong harvest og ikaduhang harvest. Di mawa ng 3 tons to 4 tons gyoy maharvest kung muturok to tanan nga area, maturukan to tanan, matamnan to tanang area ha. No? O nga, barato raman kalbasa, rong kilo, pero mas bulto sad kay usa ka kalbasa god. Hapit gyud na, di mo minus ng 2 kilo, 3 ka kilo sa usa ka kalbasa kung gamay. Di ba? Timbangan ng kalbasa, usa ka kalbasa, di na mawang 1 kilo to 2 kilo, hantod 3 kilo. Kaya mamunga tanang pila to kapunuan matanom, malipayon kayo ang ato ang mga tupad member or equalizer member diha sa tubigag manok, no, diha si Sir Undi, no, Undi kabatingan, mo na'y leader, no, diha sa community garden diha sa Asturias tubigag manok. O gari po kas pandakan, no, pinamungahan na pandakan 1 ug 2, duha ka area ang pandakan. Nya taong dagyo ilang gusto kay nindot ko nung taong kay naitagas kay taong, pero ilang gipili gyud kadtong variety nga tagas nga taong, no, maganahan gyud nagtagas kuno sila kanya kanang kanang dark kayo ang color ba, no, mo na ilang gusto nga variety, mo po yatong gihimo, mo toy atong gipapangita, mo po yatong gipangita nga mga seedling nga ilang gusto gyud para way rason nga di mo tubo kay inyong gusto atong gihatag, no, mo inyong among gituman, among gihatag og mo gyud inyong gusto nga gipangita. Onya og naapod diri sa Bunbon, no, kaning Bunbon Aluginsan, barangay Bunbon man eh, no, sa Aluginsan. Aya, gitan-aw sa nato dito, nalahos punta dito kagahapon. Taong gipon, no, ready na, naka-plat na tanan ang ilang area. Ang gihuwat na lang, no, ang gikan sa I Love Project ni Ma'am Gigi Sanchez nga seeds og ang pangabuno, pagpatambok, no, nga mga organic nga mga fertilizer. Karon, natubag dayon nato kaganinang buntag, no, naghatag dayon tag instructions sa to ang mga organizer sa tanang association o tanang nga mga area nga kaning tupad community garden diha sa 3rd district niya. Dako jud na mong pasalamat, no, si Sir Bex Rico kay usa man gyud ni nga moy naghimo pugihan kayo. Way po as iyang pagtuyok bisag unsa ka initon naglagiting ang kainiton. Pero mabawi raman po, no, malipayon ra pud ta nigabot nato sa area kay dire landaan sa Harden. Gaaso pa ang puto og manggam perting tamisa. Ha? Huh? Salamat ta diha sa tupad association diha sa Harden Toledo City kay wa gyud may palakwa kay para gyud to nato nga nilang survey, labi na gyud nato nga may kuyog tang survey dito. Kakaon gyud tag puto nya perting ipare sa kaning singanan eh kaning atong mangga nga perting tamisa. Daghang kaayong salamat niyo diha taga Harden, no. O niya, pagsunod, may saka ta dito sa, saan eh, kanbangog ba eh, no? Naad po dito si Siri Navarro, no? Believe sa kayo kay iyahag yung yuta mo'y gipatamnan dito. O niya, tanaw na ko, bagay yung kayo sa taong o kaning okra. Kumbate, no? Ganaan, yeah, bugnaw sa kayong butong, mga prisko nga butong dito, gitib-tiban yun mi dayon niya. Siya yun mismo ang nagtib-tib. Dagang kisalamat si Ray Navarro, no? Diha sa Kambangog, Toledo City. Niya, Paris po niya, si ma'am, di na kukakwa mo. Dagang kisalamat, ma'am, imuhang Paris ni si Ray diha, no? Partner niya. O niya, pagkahuman,
May adto ta

sa pandakan, no? Kaning pandakan 1 ug 2, mato nakita po na to dito, naka-plot na pod ang ilang mga duha ka luna, duha ka area, ilang gusto nga tamnan dito sa mga tupad. Na mo na ang kwan lang, taong lang gusto. Inya, pasalamat po ta sa nag-birthday ra bagyod, oh, ang nagkuyog na to dito, birthday, anang adlawa, kagapon, belated, happy birthday. Ma'am, si Ma'am Rosimar Castillo diha sa Pinamungahan. Belated happy birthday, Ma'am da. Nagikan rin na sa I Love Project ni Ma'am Gigi Sanchez. Unya milahos ta dito sa Bunbun, no, Aluginsan. Suhito kayo si Sir Hojel dito kay pag-abot pa lang, wala na ay misugat na mo dito pag-asa na pitang iskina. Tultulan gyud diretso, no? Believe kay ko ni Sir Hojel kay active yun kayo na dito sa iyang area diya sa Aluginsan. Labi na yun sa mga Cebu Equalizer. Kanya, kani, ang tupad na pod, malipayon kay natagaan na itong instruction. Sa ano to, kaya makatubo yun ang ato ang mga nanguma. Labi na yun kaning mga tupad beneficiaries, no? Kanya, pagka human, milahos ta dito sa Balamban, paingon dito bunga, no, ang kaning kambuhawi og paingon dito bunga, sorry, kaning paingon dito sa tubigag manok. O na to nga silang Ma'am Jima, no, diha sa si Ma'am Jima, sa plido ni Ma'am Jima Sarlatan, no, that's Balamban. Unya silang Sir Undi Kabatingan po diha sa Asturias. Unya salamat kayo ninyo sa inyong suporta pod nato sa ato ang mga tupad community. Okay, kaning mga tupad god, mga beneficiaries ni gikan sa sana national nga mga budget, no, nga gitagaan ni sila ani nga mo trabaho og silig-silig. Pero palahi ni nga ato ang kaning kaning tupad community garden kay atong patamnon. No, atong patamnon. Kay long term ni nga to, ah. Dili man ni ugma muturok, biyaan na diha ang tinanom, lipod parehas aning sigidag panilhig kay sige rag limpyo-limpyo diha, wa pud tay makita nga maani or masud-an or mapakaon sa tong mga anak, no, nga libre. Unya himsog pagyod ang ato ang mga maabot nga mga taong or unsa pa atong gipangtanom nga mga utanon. Kay gumikan ang I Love Project o ang ASIL Laboratories Incorporated moy nag-support sa tanan, no, moy naghatag sa gikan sa liso, abuno, hantod sa pagpangispray, hantod sa pagpawa sa mga insekto nga moy mukutkot diha sa ato ang mga putot nga mga taong unsay pa atong gipang pangtanom ni ana, naatay mga produkto na gikan sa ASIL Laboratories Incorporated nga libre gikan ni Ma'am Gigi Sanchez og sa I Love Project, ipanghatag ngadto sa ato ang mga membro or sa ato ang mga kapunungan diha sa Tupad Community Garden da sa 30 Distrito Sugbo, no? Salamat na to si Ma'am Gigi Sanchez og ang I Love Project nga maoy mitabang or usapod nga naghatag og inganyo ninyo para mo tanom gyud mo, no, kay kaning mga tupad member god murag tagsa kayo, tagsa rod pud kayo ani ang kanang mangumahay gyud, no, kanang why panguma ang trabaho ba or kasagaran ani murag naras balay nya nay trabaho pod ang uban pod kuan lang hatos bata, atiman sa mga bata, no, nya atiman nas balay gyud kanang asawa gyud ba mo ni nga tudluan nato gayran, no, gikan po na nato dire mismo ato mga technician nga moy mo guide aron insakto gyud pagtanom, insakto sa pagpangispray, hantod nga makaharvest gyud ang ato ang mga tupad member or ato ang equalizers community garden. Kay kung mamunga na ni nya maglisod sila pagbaligya kay daghan kayo ang abot, si I Love Project ang musao or mo muhatag pod og kinsay angay baligyaan sa inyong mga abot, no? Ayaw na mo ka problema ni anak kay ang I Love Project mo'y mangita or mutabang ninyo pagpangita kung asa ibaligya ng inyong mga taong kanang inyong mga kalbasa para mahatagan na ito og insaktong presyo, no? O niya, ang I Love Project nag-support sa Grigogro, no? Kaning atong gasa nga soil ameliorant or soil conditioner. O sa man eh, kaning gasa na to nga soil ameliorant, no, or soil conditioner, kung mananom ka og taong sa seedbed palang daan, no, nakasagol na dito ang ato ang gasa. Unsa may
mixture ni ana, sir, no? Mao manay pangutana. Magkuha mo kanang tambok nga yuta diha sa inyong umahan or sa asa mo makakuha nga tan-aw niyo nga tambok nga yuta, isod sa balde, no? Ang usa ka balde pwede na sagulan natog usa ka kilo hantod duha ka kilo sa ato ang soil ameliorant or kaning grigogro na to nga soil conditioner. Motoy atong ibutang sa atong seedbed, adto na to ibutang ang liso sa taong, liso sa paliya, or unsa pa iuban na to nga angay na tong paturokon daan, daw sa na to ibalhin dito sa ato ang umahan. Daw sa dito na to ibalhin sa katong adto na yun siyang bunga, no? Usa ka balde nga yuta nga tambok nga naa diha sa imong nataran or sa imong umahan, sagula na to o grigogro or soil conditioner nga usa ngadto sa duha ka kilo matag balde.

Pax prayer. 16 litros. Isagol ang 80 ml. No? 80 ml nga lactoplant isagol sa 16 litros nga tubig sa usa ka backpack sprayer. O wa mo'y backpack sprayer kanang usa ka container 18 litros man na. Ayo lang punan ang usa ka container nga black. No, pwede ra sad i-mix na ninyo nya iyabo ninyo sa inyong kargadira ba kanang para bubo ninyo ba no, para mukatag ang pagbubo. Dili ingon nga mulutaw tong liso, no, dili inana ha. Inahanglan katag, bugakay, bungkag ang pag-spray para dili mulutaw ang liso nga imuhang gisimilya. Anya, mo isagol nimo 80 ml sa usa ka 16 liter water sa lactoplant, mo to imong ibubo sa imuhang gibutangan sa liso diha sa seedbed. Pag-abot ni ana, pila ka adlaw, tan-aw ninyo nga upat na ka inturok na. Anya, tan-aw ninyo na upat na kadahon, tulo to upat kadahon ang taong pwede na ninyo i-transplant, ibalhin dito sa inyuhang umahan kung asa na ginto siya mo buwak o mubunga. Pag humanyog balhin, stress man ang taong, kay natandog man iyang ugat or iyang gamot, isprehan na sa nanimo og lactoplant pagkahapon. Pag humanyog balhin, pagkahapon, imong sundo na og ispray sa lactoplant na to nga biofertilizer. O niya, pwede nimo isagol ang ato ang antika nga fungicide and bactericide, Icon nga insecticide, kay basi katong area nga imuhang gitamnan sa imuhang similya, sa imuhang taong, na ato'y mga itlog sa mga insekto, o niya, pagtubo sa imuhang taong, nahimugso, nabua, nahimugso po itong mga insekto, moro po ito'y mukot-kot. Ato ang tagaan o prevention daan ang ato ang tanom. Muna nga, i-mix lang to daan ang antika, Icon, o ang lactoplant sa usa ka 16 liter water. Muna imong i-spray kada punuan sa imuhang taong, sa imuhang silispada, sa imuhang ukra, sa imuhang kalbasa. Huh? Para pagtubo sa imuhang taong, pagtubo sa imuhang gitanom niya na, wa na'y mga insekto nga mukutkot. Kaya katong mga itlog nga naa dito, na prevent, na patay man niya daan. No? Wa na'y, kung naamang gani, bagong abot, no? Bagong dagsa, mga spray na po kapagbalik sa kung unsay nakita ni mo nga sakit or unsay nakita nga mikutkot ni mo da, imo na po ng sprayhan. Kung insecticide, kung insekto, Icon, insecticide. Kung mga kani mga fungus or mga bacterial leaf blight, ang ato ang antika nga fungicide and bactericide. Okay? Inya, salamat kay ninyo.

0: Diha, mga equalizer, no? Mga equalizer member or sa to mga tupad community garden member, no? Diha silang Sir Edgar Bayhante diha sa Pinamungahan, silang ma'am silang Sir Hojil, no? Sir Hojil diha sa Aluginsan, unya si Ma'am Jima diri sa May Balamban, unya ang taga Tulido, no? Kagahanggit ng taga Tulido atong mga kauban, oh, diha silang Sir Rey Navarro, silang Ma'am Sir Undi Kabatingan diha sa Tubigag Manok, o si Ma'am Jima Sarlatan, no? Diha dapita sa May Balamban o Asturias. Tapos daghan pa, no? Daghan kayo may kuyog kagapon niya. Atong pamasahon, ang uban na to, dari nga mga mensahe kay Sir Vic Suico, no? Maingod to diya, Sir William, ha? Huh? Greetings from Equalizer. Daghan kayong salamat, Sir Vic, no? Sa imuhang waipuas nga pagtabang sa itong mga kaigsoonan. DYEG Sambuan, good afternoon, Ma'am G. Sir Kinon, Sir William, lanog-lanog tadri Sambuan. Dagang kayong salamat, no? Taga Sambuan. Sir George Kayon, more power to all staff of ASIL Products. God bless you, Sir Ras. Maing utos, kabantay radyo simbo. Maing utos po diha, Sir George Kayon, no? Naadiri si Ma'am Jima Basnilio Alingasa, no? Dito ni, kakuyog niya ni. Maing utos, Sir. Maing utos, Ma'am Jima, salamat kay kagapon. Sir, na si Ma'am GC Navarro. Shout out from Kambangug. Mauni dito sa Tulido City. No? Nasi si Ray Navarro, no? May comment po dere si Ras from Kambangug, Tulido City. More power. Dagang kayong salamat ninyo diha taga Kambangug, no? Labi na gyud ng mga Navarro pamilya diha sa Kambangug, Tulido City. No, niya nga to ang head si Sir Beck. Dagang kayong salamat. Maminaw sa ta og mga mahinundanong pahinomdom.
1: Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Ta!
2: Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura?
3: Narito na ang sagot.
2: Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use.
3: Iwas langaw.
2: Iwas baho. Iwas kik. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo!
4: Nakasuray na ba mo?

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakuha. Andito na lahat at para talaga ito sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Nakasuway na ba mo nga ang tambal sa inyong mga pananom gumikan kay nahurot lang tungod sa uwan? Aniya ang solusyon, 3SE Concentrate Seaweed-Based Spreader, Sticker, and Emulsifier. Butangian yung pananom o 3SE Concentrate Seaweed-Based Spreader, Sticker, and Emulsifier isip sa pagpangandam sa kalisod sa panahon para mutuhop sa inyong mga tanom ang tambal para sa mas mudako o lagsik ang ani. Kinikay gihimo gikan sa guso o seaweed. Gumikan niini ang 3SE Concentrate Seaweed-Based Spreader, Sticker, and Emulsifier kay makatabang sa pagpahimo nga organic ang inyong pananom. Busa, paminawa ang testimonya ni Bitya Samson sa iyang gamit nga 3SE Concentrate Seaweed-Based Spreader, Sticker, and Emulsifier.
2: Ako si Bitya Samson, usa ka farmer sa Dakbayan sa Negros. Sa una, makuyawan jud ko kung magsige nag-ulan-ulan sa mua kay madala sa ulan ang gamot sa akong pananom. Unya, kini madaot hinuon. Sa una, nakasulay jud ko nadala ang tanan akong pananom tungod sa uwan. Pagkabalo na ko aning 3SE, na-absorb jud ang mga gamot nga gi-apply nako. Wala jud na sayang akong pagtanom agi lang sa uwan. Karon kung mutanom nako dira ko mabalaka kung mag-uwan-uwan. Kay naaraman ang 3SE panagang sa panahon para himsog akong katanong.
1: Pangandam sa panahon gamit sa 3SE Concentrate Seaweed Based Sticker and Emulsifier.
3: Balik ta sa tong programang

kasoy. May ngudto nyo da, ma'am. Na si John Salak, no? Shout out si Ras, ma'am. May ngudto da, ma'am, John Salak. Niya, naapod dere silang Sir Nulan Tulod, no? Ato ang mga I Love member, diha, no? Sa Tuburan. Mauna yung mga master sa pagpananom aning mga nakatilaw dito pagkasabado, eh, no? Dagang kayong salamat ninyo kay... Oh, Sabado, dili. Atong Merkules. Dahil, sorry. Atong Merkules, no? Birth, pista dito sa Barangay San Juan, Tuburan. Kanya, naaman dito ang ato ang area, no? Na ditong area ni Ma'am Gigi Sanchez, ang mga Sanchez family. Kanya, na dito ang farm. Natilawan dayon ang nung singan atong kilaw na to, partner. Ang sa to, kanang mga litos, no? Litos na tanan ang ipangtanom dito. Wa na'y problema. Makakaon na gintang wanto ta dito sa farm dito ni sa Sanchez Farm diha sa Tuburan. Unya na po diha ang ato ang training center, no, sa I Love Project. May mag-training mo diha na mga amigo na tong o mga kaubanan na to o mga I Love Project coordinator. Wa mo'y ka-trainingan, wa mo'y ka-meetingan. Pwede ra mo. Bakante to dito. Ato ang training center, no, diha sa I Love Project training center diha sa Tuburan. Pwede ra mo, niya, mo message lang mo na to, dere, paibaw lang mo, para maandaman mo mga lingkuranan, lamisa, ugong sa inyong kinahanglan, sound system, libre. Ang ato ang training center dito ni Ma'am Gigi Sanchez, no? Atong, niya, ang ato ang mga kauban, no? Si Sir Nolan, si Sir Archie Irag, mao na'y nag-leader diha sa ato ang pagpananom. Naharap po'y tupad dito, no? Ato ang tupad farmers, no? Kanang mga community garden. Napod sila dito sa Tuburan niya. Sila pod mismo ang nagtanom gitagag area dito sa Pikas nga mo'y matanuman. Aron makita pod unsa pod ang ilahang area, unsa po ilahang maabot sa ilahang gipangtanom nga mga tupad member or tupad beneficiaries. No, niya ang ato ang mga produkto makinahanglan mo asa mapalit diha sa inyo mga lugar o naakas Buhol. Oh, ato ang mga asil product na diha sa Alturas. Oh, at tumo sa Alturas Grocery. Makita na ninyo dito, gikan Lacto Plant, Antika, Icon, Tracy Sticker, o namuhi mo kahayupan, naatay Lactobet, o naabot tay Inzumo. Oh, makita na ninyo dito, makapalit mo dito ni Alturas diha sa Grocery. O Lacto Papi, oh, naay kang Pass Pharmacy. Oh, kanang Pass Pharmacy, Tebook, tanan nga mga outlet ni Pass Pharmacy diha sa Tagbilaran City na agyud na'y Lacto Papi Food Supplement. Naamo diri sa may Sambuan na'y Acacia Pharmacy o Lucitas Kutana Store diha sa Sambuan, doon na'y public market, no, na'y mga Lacto Papi nga gipang display ni ana. Alay mo Stolido, oh, kaning mga Gaisano, Gaisano Grand, Robinsons, Gaisano Grand, Gaisano Metro, puno ni og Lacto Papi sa ilang mga grocery. No, 1 liter 500 hantod sa 220 ml. Og ang Rose Pharmacy og ang 360 Pharmacy mga number 1 nato nga mga pharmacy diri Sugbo. Ang Rose Pharmacy kumpleto na og stocks. No, niya, diha mo sa Country Mall, pwede mo

Yeah, sa Country Mall Balamban o niya Gaisano Grand Mall sa Balamban. O nakas pinamungahan na ay Crystal Pharmacy or unsa ni kaning Abis unsa ni Abi Maria Pharmacy diha nanay daghan diha nga Lactofapi Pod Supplement. O niya og ari mo sa Negros, oh, taga Negros mo. Naamo diri sa may Tayasan area. Oh, naay Angels Pharmacy, naay Curious Pharmacy ug naay Ike Pharmacy. Ayungon, naay Butika Jail. Oh, kaning Himalalod, oh, kaning mga Butika Genesis or kaning mga New San Sebastian Pharmacy. Oh, ug asa mo naamo La Libertad, naamo Gihulngan, naamo sa Dumaguete City. Naay mga Lactofapi diha nga mga tinda or mga display sa food supplement na to nga Lactofapi. Anya ang ato ang topic karon, no? Ato ang topic nga pag-isga kaning sugar cane, kaning katubuan, mga tubo, katubhan, no? Nananom og tubo. Kay dire na to sa to ang probinsya Sugbo, ang ato ang nananom og tubo ani. Dire mas norte. Ya karon murag nawa ang pagpananom og tubo. Mo ning ipamuli lain-lain lang nga mga crops ang ilang gipuli sa ilang dagko kayo nga mga daruhan. Anya kaning tubo karon, kaning sakit sa tubo, kaning RSSI, kaning Red Strep Soft Scale Insect, mao man jud kuno ni dako kayo nga problema karon sa tubo sa sugarcane. Ang Negros Occidental, mo na aman dito na, nabalhe naman ni dito sa Negros Occidental ang tubo katubhan kay hinggamay man diri sa tuang area diri sa probinsya Sugbo. Problema tanan nga no? Gikan sa gobernador ngadto sa mga kaning ato ang SRA ba kaning Sugar Regulatory Administration kaning nga problema kaning RSSI kay nga naman umusod ni sa ato ang katubhan dako no dakog kunhod ang sugar dakog kunhod ang mahimong asukar no sa tubo nga imo ang gitanom kay dako kini damage dako kini og makahatag problema diha sa imo ang gipangtanom nga sugarcane or katubhan. Gawas ni ana karon ang kani nga sakit mitakboy mutakod na pod sa lain nga mga crops, dili lang ang tubo ra moabot na pod dito sa mga kung nananom kag mais, no, dool ka diha nananom kag mais, nananom kag mga utanon. Mutakboy ni kaning RSSI nga insekto. Sa ato pa problema gyud ni kaning insekto nga naa diha sa maong area, no, na ang Bukidnon pod karon to ato ang technician dito si Sir Mark Crusima mao poy gi-check ang ato ang katubhan po dito sa Mindanao area. Pero kaning klase kung masudlan ang imuhang kung maatake, no, atakiho na ang imuhang tanom ni ane. Usa nga makita nimo nga nakasud na gyud ni ang RSSI diha sa imuhang katubhan or uban pa nimo nga gipang tanom. Ang dahon ni ane moyelo, no? Moyelo ba kanang kay mo tapot man gud ni dahon, ya pag tapot sa dahon suyupon ang mga nutrients or duga diha nga naa sa dahon. Sa ato pa inigkawa sa nutrients dahon paingon pagkayelo, pagkahuman si yelo malaya mamatay gyud ang dahon. Mo na hinungdan nga maluya ang tanom, no, maluya ang tubo or unsa pa or mais. Pagkaluya madag mamatay mauga ang dahon, kunhod gyud ang ane, no, luoy kita nga nanguma. Mga timailhan nga masudlan na gani na ang imuhang umahan or imuhang katubhan mo yelo, niya tanaw ni mo uga ang dahon, niya kanang hinay ba, hinay ang pagtubo antod mamatay gyud, no, mahimog yung mawa gyud ang imuhang hinungdan nga pagkamatay sa tanom. Wana nga naatay produkto sa ASIL Laboratories Incorporated, natay Icon kaning atong Icon organic insecticide, no, kanang organic insecticide sa ato pa dili makadaot nato mismo nga kita moy nang spray. Nasa tay antika nga fungicide and bactericide. Unya kuyugan nato og 3C sticker. Mao gid ni usa sa mga hatag og
solusyon. Giobserbaran naman ni karon, no? Mao man gi testing dito. Unya ang ato agud karon nga high-tech na magutakay. Uban the drone. Gi drone na pag-spray. Ang drone nga spray sa ibabaw ra, sa udlot ra ang naigo sa imuhang mga gipang spray. Mas ang kaning sakit kaning RSSI ang problema. Naa ni dire dapit sa may ubos-ubos no, dapit sa yuta or kanang punuanan dapit, diha ni usa sa ni diha magsugod. Ato ba og nara ka babaw, ang ibabaw ra nga part moy naigo ang ilawom, active kayo dito ang katong mga insekto kaning RSSI. Kakinahanglan gyud ang katubhan labi na mutupong na nato, mulampas na nato pag-spray dire sa ilawom, no? Moy akong moy amupong nakita ba sa moang tanaw-tanaw sa tubo kay drone na may gipanggamit, eroplano na gipanggamit, airspray na ba? Kinahanglan di pod nga musutsut gyud dire sa

0: atong dunggan sa Facebook or sa mga balita tungod sa red scale insect. So yeah, ito ang Asil 3 para ato ang mapakita ang epekto o unsay kamayuhan nga na atong matabang para sa atong mag-uuma sa tubo. So nami duha ka produkto nga amo ang on board as trial or para sa ato ang sugarcane. Mao kini si Icon nga gikan sa Asil Laboratories. Kani si Icon kani siya insect repellent, insect control, na siya neem o aziradactin. So ang kaduhan ng produkto is si 3SE, which is sticker spreader emulsifier. So once gani nga ma-apply na to ang atong Icon, mo spread na siya, mo emulsify na siya dito sa dahon sa atong mga sugarcane. Tapos once gani nga makapilit na sa dahon niya, mo adto ang RSI, dili na siya makapilit, no. So dire sa atong video nakita ninyo isa ni sa mga rason kani grabe severe na jud kayo ang mga conditions sa uban pud na sakit sa tubo kani. Makita ninyo nga wala na jud siya unod. So kanala no, brief lang para naatay ko an naatay mura guidelines nga testingan jud na to si Icon ug si tracing gikan sa Asil Laboratories. Kay kani nga mga produkto gigama ni diri sa Cebu ug 100% Filipino made. Ya kani sure jud ta nga epektibo kay epektibo naman gani ni siya sa mga vegetable, sa gulay, sa prutas nga naa diri sa atong mapalibot, no. So kana lang nga may nga brief info lang kay ato an ang sugdan ng atong trial diri sa Bukidnon pamaagi sa atong gitawag nga trial sa RSI or red scale insect sa atong tubo para dili madaot, dili mo gamay ang output or ang volume o mas dako tagkita, no. Kay syempre ato na balaan si Asil, mas barato jud o mas epektibo. So ato ang sulayan sa mga naminaw o daghang salamat sa mga tao nga padayon nga ni suporta sa Asil Laboratories.
1: Okay, daghang kay salamat Sir Mark Rosimano atong banggiitan nga technician diri sa Asil Laboratories Incorporated. Karong mga adlaw, tuaron dito siya sa Bukidnon area, ano, na dito sa may katubhan. Oh, kanang dagkong tubo mo po na yan, gawas diri sa Negros Occidental, tua po ni Bukidnon, na po'y dakong katubhan dito ang Dapita, no, diya sa Mindanao area. Kanya, si Ma'am Mamima, si Ma'am Mamu Mels Midang, no? Hi sir, maingod to, diya sir. Pa-shout out ko taga I Love Tuburan, no, especially Equalizer Tuburan Sir William, nakatilaw ka sa Atsara Perting Lamia, no, Atsara Motoy Atsara sa Equalizers Tuburan ug I Love Project Tuburan, no, nakatilaw, no, nagida pag yun ako akong sobra usa ka usingan ani usa ka Tupperware kay ganahan ko hantod karon, mao na putoy tukion ron, no, mao na putoy ato ipa isagol sa paniudto na to ron. Kanya

Sir Arthur Arsenal, no? Duoy kini ako amigo. Akong kauban buhat sa una si Nonoy Arsenal taga kwantaon eh Jinsan apil ni pagka linog atong nangaging linog dito sa Mindanao, no? Dito sa Jinsan na apil. Nya siyempre ang ato ang ayo-ayo mo dapat, no? Nya ampo lang ta. Naapod si Jasko, no? Kani Jasko. Approve siya. Dagang salamat. Maingod to dia Jasko, no? Nya ato ang mga amigo diha, labi na gyud sa Barangay City, no? Das Tuburan. Ato ang Barangay Kapitan diha, Kapting Sinisa. Maingod to og ato ang mga ka-I-Love member. Nga gi bago to na tong gitraining, no? Gitraining paghimo og vermicompost. Kani vermicompost nako kani tabang sa pagpanguma. Kay mao gini nga nakabuhat ta sa atong kagalingon nga abono. Saon ang I-Love project andam mo discuss ni ana. Andam mo tudlo sa ato ang mga kursunada nga mga association nga makabuhat og kagalingong abono sa ilahang mga uma. Di na ta magsalig mamalit kay og magira ang gawas. Kuha na'y abuno, gikas gawas. Kita, andam ta, nga natay abuno. Kabaw ta mo buhat sa tong kagalingong abuno. Si Ayla Project, musaw, no? Mutudlo. Unsaon pagbuhat ni ana. Libre ang pagtudlo ni Ayla Project. Gumikan sa tong founder, no? Si Ma'am Gigi Sanchez. Kanya, ato ang mga amigo diha sa Bohol, no? Labi na gyud ang Bohol Ubi Production diha ni Sir Eri Pitikase. Karon naghimo na gyud sila og ubi powder, no? Nananay Albor ubi powder, no? Ninduta paminawon nga ang Albor lungsod sa Albor naanay kaugalingong produkto nga ubi powder gikan sa lungsod. Nya ato mga mag-uuma diha sa lungsod sa Albor perting kugihana. Di lalim ne ang mananom og ubi, no? Kay ako mananom jud kog ubi sa una, mutabang ko sa kong lolo sa una or sa kong ako ang papa sa una. Kanang magbugwad ba? Kanang magguwad ba? No? Kanang lima kaguwad ni mo, wa na. Ang kamot ni mo, birte ng hawuya, no? Hawuy na kayo. Nya, yanuhon lang na to, og dungag-dungag niya, mapanos na diha. Di lalim ha, kaning mananom og ubi. Ako, naka-observer ko, pagpananom og ubi yun. Ang labi na, og kanang bakilid ang tamnan, o nya, magguwad ka? Aw, sakto, mangusog imong batiis. Imong bukton kay mo arsa atong kabra may pangan sa muan at buhol ato adiri baraman, no? Kana kabra bitaw nga boy ibuslot dito himuon ni mong gahong ba himuon ni mong buho panghaon ni mong bato kay maghutok pa man ka di man na lalim maghutok kanang maghutok ang buho nga imong adto nimo padakon ang imong ube kuhaon ni mong mga bato para maing pag iswag sa unod sa ube mo dako ang unod sa ube kung ay bato bangga-bangga ditong unod sa ube mo, gamay ang unod sa ube. Ang purpose mo na ay hutok. Mo na ay pagguwad, human hutukan, human magguha na kasi mong ube para adto na mo itanom sa imong hinutukan. Pag human pagyug hutok, maghimo pagyug kag katayan. Ano? Sa pangaanan ng katayan, gani, nakalimot ko. Naay pangaan sa muna nga adto ni mo maghimang mutol kag mga gagmayng kahoy kay adto mo katay, ipasandig ni mo dito. Kaya ato ni mo ipakatay ang imuhang ube. Ha? Mo na inindot kayo nga atong naibawaan, atong balita dito sa Albor, lungsod sa Albor. Nya. Ato ang Municipal Agriculturist si Sir Wendell Malaran, suportado po sa ato ang Municipal Mayor Dondon Buates. No? Ato pasalamatan ng mga taga-Alboranon. Be, kay, dako kayo improvement ang ato ang mga mag-uuma. Sa una, maglisod tagpangita, bisag kuan lang, kaning batong, taong, why kapalitan mo dulhog pagyo dito mo sana mo naog pagyo ta mo sakay pagyo ta habal-habal kay mo ato paglungsod kay mo palit pero karon tanang lungsod sa lungsod at tanang barangay sa lungsod sa Albor na nagyoy daghan nga mga utanon nga maabot ni ana no launa na masad no daghan pa untatag panaghisgutan kabahin sa at matabang nato sa mga matabang ginagmay nato sa to ang mga nanguma or namuhi og kahayupan no napupos na pod ang atong usa ka oras nga panag-uban sa programang Gabay sa Kalambuan sa sunod gayon matag adlaw Biyernes ug Sabado alas 12 hantod alauna sa hapon atong pasalamatan ang atong station managers Bantay Radio Cebu ug CEO sa Asil Laboratories Incorporated ug sa Lactobiotics Sudard Corporation Engineer Gigi Sanchez ato ang programming director si Sir Adon ato ang

Entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoboran, Cebu, 98.

0: bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang hapla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, pero ko gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli lang akong kapuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawas. Salamat ko aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change the color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga nga tan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Agatan Insurance Services. Babahibog magkunta.

0: na binagyo sa cellphone number 09081452650. Ug alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Adan Insurance Services og giumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dali kini diha, may butang sa barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Adan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipadagiya og ginuma ni Konsyal Jonathan Adan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Adan Insurance Services.
1: Ang Adan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako para gulay ko suba murag panhod patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo gyo doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit kugon na gyan. Delphine Hitiso Perpidad Toril Davao City 66.
2: Sad kugon herbal capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: TTX 500.
6: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
5: TTX 500.
4: Miti Radio 98.1 FM.
7: 98.1 FM.
8: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
9: Lamia oy.

0: Kada ilo isa lechon manok lechon bali oga liyampo. Nagini may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap dire mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami inauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Original Hagkuroy Capsule.
6: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo.
4: Point 1 FM.
7: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Handuraw na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
9: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala'y umuiking balatiya, nagsapuang sa imong saluma.
10: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
11: Kinsa siya, nanog!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa tong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili gwapo pero usok. Tutoki lang di ba dagaton ka? Naot pa unta nga ang tanan, okay lang? Ako pagaw-pagaw nga tingog antusan ninyo nga kay oh, manumbalay na usab sa inyo ta sa tagsa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka pareha si piktibo ka ayaw. Ang Wonder Animal Vita, vitamins, tambal, pulgag, vitamina sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bugon-bugon sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops. Bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas apil si Lolo, si Lula, si Tatay, si Nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di kakulbaan, di po maghapdos ang imong kotokoto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C Plus. Protection para dilidaling hilantan, subawan, ubon o guban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata. Napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Ato na yung balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Ako'y usa ka dalagang bukidnon, hinalukan sa mabugnaong Gabon. Kadula ko ang kalanggaman dito sa mabugnaong Kagulangan. Halayo kami sa buhilaman, ingon man ang among maginikanan. Kami maulaw sa mga lungsuranon, kay kami kabusman ng tamuno. Among tatay may dakong kaingin, itamnag mga lagot mon kamuti bisol gabi og mga saging. Sa dool sa among payag, namuhi kami mga hayop. Kabaw ba ka manok o mga kanding? Gidistansya sa among tanom o tanon, kamaisan o kahumayan. Ngunya na among tatay nga bukid nun kakuya. Wala kami hibang kaagan bisan sa pagsuwat sa amungan. Among ginikanan ng limbasog aron kami makaadto sa lungsod, aron makaadto sa tulunghaan. Sagmutabo kami suba o mga kasapan. Nagabot sa dagang katuigan o ban sa pagtabang sa kahitasan. Ato makawani sa kagamanan sa lungsod, mikatkat sa kabukiran, nagtukod og mga tulungaan para sa kabus og mga tao sa kabukiran. Karon di na kami manggiulawon, mantigos kaming magigharong salamat.

Basta't kasama kita, alang ka ninyo tanan. Mga pinalanggang tigpaminaw. Atod ka ninyo sa Wonder Herbal Oil, ang haplas walay kaparihas. Kopya-kopya na imong kumpiyansa, pangitaagin ang naay manufactured for RSB Lifecare Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa, ni ay kuan, ginini ang

0: testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Unsa may inyo ang nabantayan? Unsa ka epektibo ang paggamit aning Wonder Herbal Oil?
2: Ay, nindot kaayo kay. Kanang amo siyang gitambal sa ako ang tunok nga kanang natunok ko og lansang.
1: Natunok ag lansang?
2: Oo, dahil lumibag din. Ako gitambalan atong Wonder Oil.
1: Wonder Herbal Oil.
2: Kaya siya na ugian. Kaya siya na kuha nang iyang hubag.
1: Mm-hmm.
2: Kaya namin kupo. Gayon, amo po ang kuhaan. Gitagod sa kapi. Lindot siya ay siya kung igamiton kay. Makawala din siya sa ubo.
1: Makawala sa ubo kung isagol sa kapi.
2: Oo. Mm. Oo, sa kapi. Sa kuhaan gayon. Amo siyang ihaplat. Ah, magsigit ang panguto.
1: Sige, pangutot. Walang panuhot.
2: Oo, mawala din ang panuhot. Gayon. Kasi kung gana, may inong niya o ganang gitagulan. Iyan, gugo siyang baba.
1: Mm-hmm.
2: Gayon. Nakatugab din siya kung kanyo.
1: So, inaana kanindot ang Wonder Herbal Oil.
2: Oo, wala na siya. Kanindot din siya sa gamiton. Salamat din tayo.
1: Oh, salamat. Kisa to itong pangalan?
2: Maricel Oro. Makulada, Labason, Kambuanga, Del Marcy.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha? Epektibo ba ginagan ng Wonder Animal Vita? Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, guban, pagamitag, Wonder Animal Vita. Ha? Uy, nagpalistindan. Pangitaan ng naay manufacture po RSB Life Care Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminaw, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Di gamitan na mo, kuya, ang among nati, kay grabe kaniwang, mura nagkanding.
1: Mm-hmm.
3: Oo, din, kanang, nangalukot na gigi ang balay po, balay na gigi ang tanaw, namong gingan na nagkanding.
1: Mm-hmm.
3: Din, di, sulay na mag-animal baita. Din, kuan, pagkahurot niya, kuya, sa tulok ka, bak, apak, tulok ka pa,
1: mm-hmm.
3: Nakita na siya akong alidyo nga ka nang, gano'n na siya mo, inor, o kao na siya taro, din, hindi ko alay ang balay po,
1: nihamis na.
3: Oo, din, kainan, kipas na siya mo inom, mukhaan na siya tarong. Karun, kasi nagid siya, nati, baka nagid siya tanahon.
1: Baka nagid. Dugay na ka nagamitan ng Animal Vita, ma'am?
3: Oo, so, dugay na kuya kay, di ka among kanang anay, among mga gamitan, kay, kanang para, kanang gatutuyan siya.
1: Mm-hmm.
3: Di, sa muluya, ang gamitan na mo kuya, niya, ang iapong nati, among nasang gigamitan, ginintin na mo karun, kay, nagid siya, muna tanding, baka nagid siya, dako niya namang pasalamat.
1: Mm-hmm. Akin sa ganin itong pangalan, ma'am?
3: Si Aileen Signo Kandemi, kuya. Taga Victory. Lantapan, Bukid nun.
0: Muna na kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Wonder ba na ba plus? Maipunis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder ba na ba plus? Para sa galison o ihi, galison o bawas. Magamit ni. Wonder ba na ba ang plus? Ani kay Mangustin ba yan? Paminawa, o, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Si Elena, sumagang ko, sir, sa Oblasyon Bacolod, Lanao del Norte.
1: Mm-hmm. Sige. Asultiin daw mi, ma'am, kung unsa ka epektibo ang Wonder Banaba Plus.
4: Manggod. Kalitra, manggod, sir, yatake ko ba sa high blood o niya. Kaon, manggod ko ka ng kukuha ba niya. Kuanday kayo na sa mutrigger, manday na siya sa high blood.
1: Mm-hmm.
4: Niya. Lain na gigi akong paminaw, nga doko sa akong bana. Bisag bago kong magmata ng lasrit, katulgon yung kukas matanan. Ima pa niya, kung natulog pa dahil kung ako ato, mm-hmm. Ikanang ingon nila bitag kumato, sili na kamata.
1: Mm-hmm.
4: Then, lain man gigi sa matanan, nawag ko sa akong anak, pero ang akong tingin, nagkalalom.
1: Mm-hmm.
4: Nga, lain na gigi sa matanan, kung nga mubigay, nagdugoan nila, lain na gigi ay rin. Nagamit-ngit naman, diin ko dagan dito sa Merkado bi, dagan dito ng pagdalipan itong Wonder Banaba Plus.
1: Mm-hmm.
4: Lista na ko. Lista na ko yung jatag ito sa tindahan. Inom na ko da yun, sir. Pag inom din ako ulay 30 minutos na nabati. Ginako kayang binod mo kayong tangkugo. Lahi na yun, namingon kong bigay na ko. Akong ko, anak kong tangkugo, binod.
1: Pagtik ni mo itong Wonder Banaba Plus, taod-taod na ulian da yon ang imuha.
4: Mga 30 minutos na bati gina ko nga ng anam gigawa lang kabinod sa kong tangkugo din ng gawas akong tingong din nawag ko sa kong anak na mm-hmm. Ay salamat kay sa Ginoo makay siya mo pinag-ingon ako nga mm-hmm. Pagpalit ah, pag inom anak inom pa ko din karong gimintin ako ng buntag o hapon
0: ana mga pinalanggang tigpaminaw no kanang Wonder Banaba Plus. Ata na ihatag ni atong hotline sa Mindanao, eh? 0917-772-9310. No? 0917-772-9310. Una nga atong hotline sa Visayas o Mindanao. 0917-77-29310. Shout out lang Papa Kuya Cars user sa inyong haplas kay Papa Tito Masanggid. Naray ko ni Marimar nga busy sa iyang mga anak Sheila di ay sa Plaridel.
5: K

0: Salamat sa pagbasa, kuya, si Rick Rick Marcelino Dede. Vitron drops para sa mga bata nga bagong natao, no? Mga bata nga bagong natao, kanang taman sa 1-year-old. Vitron drops ang atong gamiton, anak. Para nga maing tulog, o niya, dilit siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. No, ipod, no? Paimnay mo nga na kung Vitron drops para ligo ng immune system, maing matulog, o niya, may pong mututoy.
1: Ikaw nag-text aning kalabot aning Vitron drops nga nakasuway. Di asin mong mga bata, ne?
2: Oh, sa ako, ah.
1: Kinsa gani itong pangalan, ma'am?
2: Siya nga Zuleta, pag luar basak.
1: Basak, lantapan, buki doon.
2: Oh,
1: so, di daw, mi ma'am, sa experience aning paggamit aning Vitron drops?
2: Na, kwan, mga na mo iya ka nang nakadungog ni ba nga, basintada kay.
1: Mm-hmm.
2: Since birth, magod niya kay, galilaka, maawi tayo niya.
1: Kanin, imong bata?
2: Kamu, bendong kauban, o.
1: Pila edad sa bata?
2: Kailan doon natin sa 7 months pa karon.
1: Ah, 7 months pa, okay.
2: Sulay na mo siya, Vitron ba niya?
1: Vitron drops?
2: Yang mo na siya, 3 days pa, oo.
1: Mm-hmm.
2: 3 days, pag inom niya, ay hada yun, natingala din ko kay, mura magiganahan ng siya tulog. Ang sagkaro, namong ginintay, karo na ba, ito pagyan ni bago?
1: So, bago pa na nimo siya, ipagamitan og Vitron drops?
2: Oo. Nga, karon kay dili na mo inumugatas man, magrubaw na man, nga, ila kalugaw lagi ang ma...
1: Iyang mahurot. So, nindot yun day kayo gamiton ang Vitron drops para sa mga bata, no?
2: Kasan kay gapangita, salamat.
1: Okay, salamat kayo.
0: Nunana, kanindot ang Vitron drops. Vitron syrup, nindot po ni, para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Mga anak, di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka kay tulog mo, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
3: Pani sir, si Noreline Morayo Kabantog diri sa Binangunan Payal sir.
1: So ma'am, sulti daw mi ma'am kung unsa ka epektibo ang paggamit ani nga Vitron syrup.
3: Pani sir, sir, ang akong anak ba sir 1 year old.
1: Mm-hmm.
3: Tapos niwang kayo sir kay kuan malnourishon ba ang timbang niya kay kuan ra. 8 ra ka kilo. 8 kilos ra sir. Tapos paano na siya sir? 1 year and 8 months?
1: Mm-hmm. So imong gipagamitan? Oh, gipagamitan ni mo aning Vitron syrup?
3: Oh, nagpalit man akong bana og Vitron syrup sir. Karong kusog na kayo siya mukaon. Kusog na kayo matulog.
1: Hmm. O niya ang iyang timbang karon?
3: Paano siya sir? Kanang 9 kilos na.
1: 9 kilos na. So dili na siya malnourish?
3: Dili na siya sir. And salamat kayo sir sa inyong Vitron syrup.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot po. Para man is mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiyang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabigin na. Kung nang kinanglan, magamit yung ganing produkto nga Vitron tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron tablet.
4: Franklin, padero ni.
1: Taga.
4: Sa Pulangko, sa Buanga del Norte.
1: Okay. Sige, yun sa may ito ang kasinatian sa paggamit aning Vitron tablet, sir.
4: Sa una, manggod kay kuhan, yan ang dili kay kukatulog.
1: Mm-hmm.
4: Di kan ko gagindingan. Nga, depressed dito ko kayo. Dagan kay kong problema. Nakahani ko direk Pulangko sa akong gulang. Di kay kukatulog.
1: Mm-hmm.
4: Ang... sige ko pangina, murang natakuan ko ba nga, sige maling Vitron tablet. Nag-try ko atong tablet, tapos ako sa siyang gitistingan na okay yun akong kuan, nakatulog na ko. Tambok na po ko karon, arang-arang na ko lawas.
1: Pilay mong edad, sir?
4: 53.
1: So, Vitron tablet ang imong gigamit karon.
4: Oh, nag-Vitron ko kay, giangay mong yun ko kay, makatulog naman ko, puribayag lang.
1: Sa una day, dili kay kakatulog?
4: Dili lang ko katulog.
1: O niya, karon? Kumusta naman?
4: Karon okay na, may na akong katulog. Wala pa na siya. Dili unta ko kaya makatulog yapon karon. Tao na ang akong lawas pag abo. 51 ragid ko karon balik lag 70 akong lawas.
0: Yung nana kadindot ang produkto nga Vitron tablet. No? Taray Kuya Cars diri sa Isla Nova. Magsaysay malay-balay nilang Junjun James Inday Adong Bantoy Bibi Phoebe. Aya ug iyan. Greetings coming from Secret Boy. Salamat sa pagbasa. Garay ko tanang namina studling sa mga garay sa Buyugan. Garay si Milda Proctris. Salamat ko. Taray ko si Papa Ruri ug ni Mama ni Manang Ningning ug iyang bana si Mirlito. ang mga anak og sa akong maguwang si Ronald kana lang si Justin Denidris sa Tugawi Dawit. Katong mga naminaw na to karon unya na kay Almoranas pastilan ay nagantusa ay. Adto na kas pormasya pagpalit na dito og Wonder Himo Aid. Kanang Wonder Himo Aid mo anay mutabang nimo anay imong giantos nga Almoranas. Pero grabe na pugayo sa doktor na kaadto. Ayaw na nag-isalig anang amuang kapsula nga Wonder Himo Aid kung grabe na gina imong Almoranas. Pero kung mapay pagsugod ba, no? Unya magsulsuo lang, kalitag hapdo, sakit ana. Ina na ba kanang di pa kay grabe bitaw nga Almoranas? Testingi o gamit ng atong Wonder Himo Aid. Makatabang gina sa mga Almoranason nga naminaw na to karon niya. Kana laging manambal ka, dapat imo po nang sagulan o kuandi paglikay sa kontra. Oh, kay kana kunong Almoranas kay mugara man kuno nagmukaon kag karne. Labi nang maglison kag bawa, sagulan po na nimo ana. Oh, nga maglikay ka sa unsay kontra. Kana kunong sili makapasamot na sa Almoranas, imo nang likayan. Kay kana mo kung manambal ka unya din imo likayan ang kontra. Na mo'y makapatrigger sa imong gibati na way pulos to imong giinom nga tambal, oy. Oh, way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya, way pulos to. Mao nang maggamit kag Wonder Himo Aid kina kay Almoranas, likay pod ug unsay pwedeng makapatrigger anang imong Almoranas, no? Mao nang Wonder Himo Aid, oh. Na kanang Wonder Cardio Care para po na sa mga taas kay blood pressure. Mao gyapon akong tambag ninyo. Pag mag-inom mo Wonder Cardio Care, kay taas mo blood pressure, likayan po nimo ng mga pagkaon, nga mo hinungdan, nga mo taas, mo spike ang imong blood pressure. Sa mga panalita, ka ng mga tambok, no? O tambok imong asawa, okay na, kaya di mo na nimo itulon. Dili man maka-apikto kung tambok imong asawa, o niya, gakos lang ka, tapata, okay na, oh, ay kabalaka. Okay na, wala'y problema. Kanabang itulon. Itulon ng mga tambok na pagkaon, mo na hinungdan nga. Usa sa hinungdan na, musaka po ng imuhang blood pressure kay maduga nga na po itong kolesterol. Di na po kaagi ang dugo pag-circulate. Musaka na po ang pag-pump sa imong heart. Muabot og 130, 140, 150, 160. Magkinaon sa mubuto ng imong ugat. Mo nang gitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag Wonder Cardio Care. Unya lagi mo lagi na nga pag-inom nimo og Wonder Cardio Care kita taas kag blood pressure ubanin na og paglikay anang mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro? Oh, thumbs up kung klaro be. No? Ay na klaro ay ta kay kamo di pud maminaw istoryahon mo. Ngatong panahon karon di ta kasabot sa ato ang weather no say ulan usay pud kalit lang nga init kaayo. Unang subawan ka, hilantan ka, ubhon ka, kana nga mga balatian tanan, ato nang ma-prevent basta magamit tag Wonder C+. Natay produkto nga Wonder C+, so, nga nang atong Wonder C+ nga product ba? Nindot nang gamiton mga pinalanggan digpaminaw kay kanang ang atong lawas nagkinahanglan gyud og vitamin C. Dilang ka mao mo produce tong lawas ana. Mo na ginanglan mag-outsource ta, usay ang mga vitamin C makuha tong gikan sa pagkaon. Pero kung ang pagkaon nga to ikaw ng law-adlaw, apoy sulod ka vitamin C, wag yung kayo makuha ang vitamin C. Munang mag-inom ka, ako, everyday ko nag-inom, mag-Wonder C+. Natay capsule, ana. Natay capsule ng Wonder C+. Kanya, naapod tay kanang syrup, ana. Oh, na i-capsule, naapoy syrup sa Wonder C+. Mga pinalanggang tigpaminaw. So, di ka magmahay. Ah. Nindot kayo ng atong Wonder C+, mga pinalanggang tigpaminaw. Una imong testingan, imong suwayan, imong gamiton. Ingon ana kanindot ang atong Wonder C+. Ha? Sa mga naminaw na to karon. Katong atong mga kaigsoonan bitong gididaan sa pagpangapi, ang mga panahon ano na nga. Kana bang kwan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kay taas kag sugar, kani atong Wonder Herbal Coffee, wa bri koy dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choke ra gyud. Wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatamis si stevia o niya, di po ka ni kulbaan kay nindot pa ni kay more po ni herbal kaping akong natilawan nga dili po lang to o niya, dili po manimaw herbal gin ba? Lami gyan, sa lakton ka pag-istory, lami o mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsunan, hanga, kanigyan atong gamito ni Wonder Herbal Coffee, parte lami ah. Lami gyan ni Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggan, digpaminan.

Family Nursing Simila Los Villorijos, JR Flores, Michelle Comiques Flores, Ronel Traya, Naris Flor o Angelica from Little Lidisma sa Kibatang, Don Carlos. Gareko nilang Princess May Sopieza, Analin Oralio, Bibing Saligomba, Dinsing Family, Kabiguna Family, Samon Family o Gabaw Family, gikan ni Bikbik Kanoy sa Lawa Viewon, Gandingan, Pangantukan. Gareko kina Norman, Girik, ka Phil Dave, Rain sa Sambuanga City, kay Luz, Tidi Martinez, Bibs Ili, Gracias Kuya Cards, from Rose Island, Garden City of Samal. Gareko akong manay, Firi Cordero, naminaw si Muntudling sa mga garay. Alang ni kaninyong tanan mga pinalanggan din paminaw. Maokini ang adlaw sa akong pagbangutan. Nga mi bulo kung mi banlas kanako ang mga kasakit nga daw sa wanay katapusan. Kaya ang kasadya nga unta akong naangkon, gipulihan man sa kasakit uban sa tumang kamasunog. Wala na'y umoy kining akong balatian nga mag-antos pa sa tumang kagulanan. Kayang krus nga kanunay kong gipasa na puno man sa kasakit nga walay katagbawan. Dughan kong nagbangutan sa paglaom daw na wadaan. Kayang unos og balud sa akong kapalaran. Nangahas pagbugtaw sa hinanaling kalipay nga akong natagamtaman. Kaya nga akong mga pagantos gibugtian man sa tumang kagulanan. Ako na lamang giantos og gisaling sa Dios nga labing gamahanan. Malaumon nga muabot paunta ang takna sa kasubaran. Aron mahunong na kining akong pagbangutan nga alang kanako daw sa wanay katapusan. Mga problemang kanunay kong gipasan sa duha ko kaabaga. O hinungdan sa walay hunong nga pag-agas ng mga luha gikan sa akong mga mata. Kay gilagdaan man sa kamatuuran timaan, di ko nagayod maantos ang tanan. Uban sa walay hunong nga pagbako, kining dughan kong nagbangutan. Dughan kong nagbangutan. Kani-kani, Leo Valdez. Mingo ba ning kanta ha? Sa tudling sa mga garay.

0: Anak itong kanta haday, simula ka. Leo Valdez, ako di magugo music minded god. Dirty minded naman ko. Ando na koy? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawan.
1: May pagpaminaw! Visayas ug Mindanao.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dahalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
1: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o sir tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya'y kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya'y effect. Epektibo dyan ang sir tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
0: Basta bukol-bukol, isa'y panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
3: Tas bang imo blood sugar? Ato na kong diabetes? Magdito! DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property sama sa charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
4: The Best Buy, imuang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
5: Dog Dreads Vinegar.
4: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
0: V-tron. Subok na!
6: Doon sa yandong sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
7: So, sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan og kaon?
6: Oh, dili. Pero, kaon na.
7: Pila edad sa imong bata, sir?
6: 1 year.
7: O saka tuig?
6: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
0: Vitron! Subok na!
8: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
9: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
10: Fiber Connect IT Solutions.
9: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naamay mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
10: 0943-248-2389.
8: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
11: Sa Lactopapi. Lactopapi.
12: Lactopapi. Sa
8: Lactopapi. Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
13: Bring health into your home.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.

0: 89.1 PT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang singalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mga hangga? Mamunching, nita ang nga diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan.

0: abangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
1: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Hmm. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
0: Kasi una kapuyon dai ka.
1: Oo, kapuyon to.
0: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
1: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
0: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
1: Okay na.
0: O, sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am, Monching.
1: Monching.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
4: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon. Eh, sige na ako padayon og inom. Nagababa na yun siya. Nibaba siya 145. Karo gani, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
3: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
5: Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka tulumanon nga maghatag kaninyog tubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa Sed Marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y mga pagsaysay sa kamatuoran sa kaluwasan, pinagi sa Sed Panyawan Products. Itawag o i-text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Dalit ka na to sa Sed Marketing. Ipangutana kang Mr. Panyawan.
6: Mga igala, isuwa na doon na baka gibati niya kung panalitan na doon na ani-anay tubag sa imuhang mga balatian. Mao ka na ang produkto sa Sed Marketing. Ginama, gikan mismo, kinaiyahan, purong herbal igsuon, walay side effects o walay overdose. Mao ka na nakalahi sa tuang mga nutritional products nga hatod ka na to sa Sed Marketing. Mao ka na ang atong Sed Panyawan Herbal Capsule o usab ka ning atong Sed Panyawan Liniment Oil. Ang atuang mga produkto igala isuon na pamatudan na labaw pa sa napulo katuig kapin nga pagtabang sa mga katawhan gikan sa Luzon, Visayas, Mindanao ug napamatud-an lang nga mao kani makatabang sa mga nagkadaiyang mga balatian. Mao ka nang kamo mga kaigsoonan kung aduna man gali kay gibati diha laba ka kay gihambin nga balatian ha. Nganong mo gasto man tagdako nga ania may mga barato apan na epektibo nga mga matang sa mga produktong herbal nga napamatud-an na sa siyensya nga makatabang gayud sa atuang mga katawhan. Kung panalitan ikaw duna kay nagkadaiyang mga balatian diha matag humani mo kaon 30 minutos pag tumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule o kung panalitan na doon na magaling kay mga hubag-hubag, mga pains, mga pagpanakit sa kalawasan panalitan, haplasi ka na sa tuang mirakulong haplas ang Sed Panyawan Liniment Oil. Mga produktong herbal ligalag iksuon nga makatabang gayon sa mga nagkadayang mga balatian. Mao ka na nga itong Sed Panyawan Herbal Capsule o usap ka nga itong Sed Panyawan Liniment Oil, mga produktong herbal ginama sa Sed Marketing. Bueno, karong adlaw mga ligalag iksuon atong pasuputan kaning usa ka pangutana o atong tubagon. Matod pa sa pangutana higalag iksuon, unsay kalahian sa ato ang Sed Panyawan Herbal Capsule kumparar na to sa ato ang mga synthetic chemical drugs nga mapalit sa mga butika. Lahi kaayo mga higalag iksuon kaning atong Sed Panyawan Herbal Capsule gumikan kay kaning ato ang produkto herbal kini nga walay side effects, walay overdose, puro kining natural, gikan kini sa kinaiyahan. Kami instrumento lamang higalag iksuon sa paghatag ninyo sa kayuhan. Ha, timani ka na. Kami sa Sed Marketing mga higalag iksuon, instrumento lamang sa itong labang makagagahom. Gumikan kay ang tuyog tumong sa Sed Marketing duha kabok, prevention and healing. Ha? Mismo ang atong labang Ginoo higalag iksuon, mo'y naghatag ka na to sa kahigayunan. Gumikan kay kaning atong produkto, gikan man kini sa kinaiyahan. Dili tao ang gagama ni ini higalag iksuon. Unlike sa mga synthetic chemical drugs mga kapanyawan, nga ang gahatag sa ilahang pagbuhi, mao ka nang gikan rapod sa mga chemical nga siyentipiko, mga chemist ang nag-formulate para sa atong mga tambal. Mao ka nay nakalahi higalag kapanyawan sa atong Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o Sed Panyawan Liniment Oil. Gumikan kay kaning atong produkto herbal kini, 100% kaning puro o natural kaayo. Gikan sa kinaiyahan, meaning to say ang gagama nini mga higalag igsuon kaning atong labaw makagagahom nga mismong gagama sa tanan natong
7: Mm-hmm.
6: It is like the creator versus mankind, no? Meaning to say, ginama sa tao versus sa ginama sa kinaiyahan or sa atuang labaw makagagahom. Dakog diferensya yung galang isuon, no? Gumikan kay kitang tanan, ginama man ta sa Ginoo, no? Ginama man kita sa atuang labaw makagagahom. Uga nga atuang produkto yung galang isuon, instrumento lamang kami sa paghatag ganinyo sa kayuhan. Ang atuang produkto, 100% kaninga food supplement, meaning to say, pagkaon gini, ug makahatag og kayuhan alang sa bisang unsang matang ng mga balatian ato sa atong mga kalawasan. Busa igsuon, kung pananglitan ni Kawa, doon naman galing kay mga pangutana. Ayaw pagduha-duha ha, pag-text sa atuang official text line, 0917-182-8597. Usbon ko, 0917-182-8597. Mao kani atuang official nga hotline alang sa inyong mga pangutana. Mao kadto ang tulumanong, ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon nga motubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa said marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y pagsaysay sa kamaturan sa kaluwasan, pinaagi sa mga said Panyawan products, itawag o text ka na sa atong official hotline, 0917-182-8597. Among usbon, 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Kamo nag-antos sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems, o walay gana mukhaon, gamit lang sa Sed Panyawan Capsule with Mangosteen.
7: Sed Panyawan Capsule with Mangosteen.
6: 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamita kinugimintain, kay kini maayupod nga energy booster. Ug makalikay ka sa mga sakit, hinumdumi. Sed Panyawan with Mangosteen. Pili lang ang may tatak Sed Marketing.
8: Ang Sed Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubus ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
9: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
10: Dili ko to yung ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
11: Usara gyud ang sulbad ana, Jenny. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
9: No! Dili ilmitan niyang bruha! Ngano ko'y...
11: Kayog magminyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
9: Ilmitan niyang bruha! Ako na kanina nagpaubos akong karbo, Tomas. Anong aroganti ka pa man gihapon?
10: Nagkakita ka ini?
9: Oh.
10: Uwat ka na siya mong gibuhat ka niya ito. Tungod siya mong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang makalagot. Kigisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Huwag kinisamara ang way kayuhan.
9: Ako lang ba? Ano na ikaw? Huwag ka ba sa magkapasakit ako? Ha? Ha?
10: Ha? Nangamras ka, ha?
12: Tam!
11: Jenny!
12: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy! Sayop! Tam and Jenny!
13: I like your eyes, you look away.
12: Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tasulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor, Randy Tayan. Soundman, John Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa Sed Marketing!

0: ang kakulangan ng pagdulog ay may epekto sa ating katawan. Maaaring ito rin ang dahilan ng kawalan ng gana kumain. Pakinggan si Princess Ruth Encinares, natulungan ng Set Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.
1: Ako po si Princess Ruth Encinares. Dati po meron ako insomnia, saka po mahina po ako kumain. Tapos may nag-recommend po sa akin ng Set Panyawan Capsule. Nagkikakawa ko may epekto ng Set Panyawan Capsule. Nagbakbo normal na ulit nung katawan ko, tumaba po ako, tapos maganda po ako nakakatulog.
0: Isang pagpapatunay ng totoong kagalingan na hatid sa atin ang Set Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Gawa ng Set Marketing. At kung ito ay hindi kamatak, hindi maaaring pagamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.
2: Kini si Max Urban. Ang Seed Marketing naggama og Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kini matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga piki nga panyawan, mao'y pili ang may tatak. Seed Marketing.
3: Gigama sa Seed Marketing.
0: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Seed Panyawan Capsule with Mangosteen.
4: Ako si Rosana Sugasti, taga Maniki Kapalong. Isa gyud ko ngayon sir aning Panyawan Herbal Capsule. Ako diabetic gyud, taas akong sugar before. Karon natingala ang akong doktor nga okay na akong sugar, pero wa ko magbanha nga Panyawan lang di ay akong ginamintin.
0: Seed Panyawan Herbal Capsule, mirakulong herbal. Dalit ka nato sa Seed Marketing. Ito ay hindi kamatak, hindi maaaring pagamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-anaw sab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o Tom and Jenny.

0: nga matod pang nuybok noy, murag langgam nga puwa og kulot ang balhibok.
1: Oy, mao ba?
0: Og murag di kauyon na sab si Tomas sa iyang uyab. Nisunod na sab yang giguyod siya. Og isali angay pa rison.
1: Jenny? Nasuko ka ba?
0: Ha?
1: Mura ka man gudong nangigi nga giguyod si Tomas sa iyang uyab og nisunod na sab ni.
0: Uy, ngigigutawon. Kano mangigi man ko? Ikaw sama na ko si Tomas. Nataaway man nato, di ba? La?
2: Oo. Anak yun, apo ko ha? Anak yun. Ayag yun pagka gusto anang taliwat sa mga maluibon kay pasakitan ka lang na nila.
0: Maugit la. Kaganina lang. Kipasakit anak o.
1: Ha? Kipasakitan ka? Ni Tami?
0: Ha? Oh, sayang uyab ba? Kay, nawagtangan mo akong trabaho tungod niya. O kay uyab man sila, apil na si Tomas anak. Nagpare sila mga way batasan.
2: Na, ayan ang nagproblema ha, apo ko. Ay, dinhiragutas ato, God. Oh, mabuhi na lang ito din sa probinsya. Kay, aron may kauban siya kung makig-alkontraan ng atong kontras at bang.
0: Law?

0: nga nung di man mawasa kung una-una na itabong panagkita na mo ni Tommy sa mall. Nga nung hangtutawin, nagtaas pa man gihapon ang akong dugo. Ay, blad naman tingali ko, Ani.
1: May magbuot? This is a public place. Mall.
0: Oh, pero, nga nung naabot masabto sila dito? Sa kada ko sa syudad? Sa kada kang mall? Dito gin sila sa akong kitrabahoan? Sulag magod? Mau ba? O gisumog lang yun ka ako sa panahon o kahigayonan? Ha, naglipog. Tsuko kung ano nagkaabot ni sa akong trabahoan. Kalagot, kalagot.
2: Yun, naibig.

0: Ginaitabo naman to. Wa naman tay mahimo. Kay dili naman nato ikabalik ang tanan.
1: Diin man di ay ka. Matingaman lang tanim mo. Kay mukalit lang kang kawa. Unya mukalit lang sa kagtunga sama karuin.
0: Aida. Dito ko siyudad.
1: Ha? Huh? Sa siyudad?
0: Oo. Oh, sa mall.
1: Ha? Sa mall? Diin nga mall. Kaya nagtrabaho mo ko sa mall.
0: Ay, ambot un sa tunga mall. Kaya hindi mangkukog ka maong mubasa.
1: Agoy, likoy man sa hainig tinubaganing tigawa nga, oy. Kaya ango-ango nagitingali ni siya.
0: Wako ango-ango, ha, oy.
1: May pao siya? Sani asa ko muna una?
0: Makabasa ko usahay sa giunahon na sasama ninyong mga tao. Depende sa signal sa akong powers.
1: Ana, samot. Nakakauna ka, Ermitanya?
0: Ay, di man ko bati o kagutom. Kay may powers man ko.
1: Ana, unsa na niyo? Mga unta sa amo na.
0: Unsa ay plano ni mo karon? Nga wa naman kay trabaho.
1: Nganong nahibaw ka?
0: Ay ngano kong dili. Nga dako lagi ning akong dunggan. Dako ang coverage sa signal ani. Nakabati pa ko sa inyong gipanagsulti ang mama ni mo o lula ni mo.
1: Unsa?
0: Ani ka lalang sa inyos probinsya.
1: Maingon-ingon, Ermitanya. Kaya wala naman ko'y trabaho. Nataktak man ko tungod at itong malditang uyab ni Tomas.
0: Ay, nala, sige lang, good. Wa may lami ang usaka love story kung way kontrabida.
1: O, ansa?
0: Kay katuyuan kung nga nung niabot tong malditang puwa o buhok sa inyong kinabuhing Tomas. Maong pangandam daan o tambal sa high blood. Kay mas mutaas pa unya ang imong BP sa dugo tungod atong bayhana. Kay dili lung-an atong babayhana si Tomas.
1: Unsa?
2: Puyat at pagod na kawawala ng gana ng pagkain. Babagsak ang katawan mo niyan. Kaya dapat na mag-set panyawan. Set Panyawan Herbal Capsule with Magustine.
3: So nung una ko talaga, wala talaga akong gana kumain. Araw-araw puyat kasi dahil sa mga schoolworks. Nung nag-take ako ng Set Panyawan Capsule, malaking benefits na natulong niya sa akin. Especially sa pangatawan ko kasi kakatulong talaga siya.
2: Rosalind Pingol, tinulungan ng Set Panyawan Herbal Capsule with Magustine. Gawa ng Set Marketing. Ito ay hindi ka mata, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.
4: Kini si Max Urban. Batasan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Sib Panyawan Plus Liniment. Dalira mo ipikto ug mayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak. Sib Marketing.
5: Gigama sa Sib Marketing.
2: Uminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Set Panyawan Capsule with Magustine.
6: Ako si Rosana Sugastit, naman ni Kiki Palong. Sige man siya, paminagod siya sa radyong Panyawan ng Dotnet. Isa lang siya nga tambal, pero daghan niyang maayong sakit. Unlike na adihan nga mga tambal, lahi sa singkasing, lahi po sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day, itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Okay, taas kaya ko sugar before. Karon, once na lang ko murag, mag-maintenance na lang.
2: Dalit ka nato sa Set Marketing. Ito ay hindi ka mata, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.
7: Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan. Ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod ka na to, gikan sa SED Marketing. Aniya na karon ang SED Panyawan Healthline Report.
8: SED Panyawan Healthline Report.
7: Ug karon aniya na ang atong magsisibya.
2: Mga igalang isun, may adlaw ka ninyong tanan. Aniya na karon kining atong minugbong mga balita. Hatod ka na to sa mayong kamubuton sa SED Marketing. Sa atong mga balita, ang Department of Health kon DOH nagpamatulog tuod nga posible kitang makaangkon sa mga pagpanakit sa atong mga kalawasan kung kita masubraan sa atong pagpanarbaho. Ilang ginugang usab nga pinagi o

0: usab sa Panginaron, posible nga kitang mas dali kitang kapuyon o usab makaangkon sa pagpanakit sa itong hawakang bahin sa lawas, likod, mga tuhod o usab mga abaga. Ilang ginugang mga kaisunan nga kining atong lawas usama ra kini sa usa ka gadget malobat usab. Atong dawaton karon mga kaisunan ang usa ka report alayon sa pagpanakit sa kalawasan o matod pariyat tungod kini sa iyang pagpangidad.
1: Tanaw sa mo sakit pag ang hawak nako tungod sa kanila ging tiguang na tanong. Nagkailangan na tag mga supplement nga pang hot plus no. Aro ang sakit sa hawak maayo.
2: Ikaw na wala ka gagamit og hot plus.
1: Ako nagagamit og hot plus kay makuyawan kung unsa na ilang ipangsagol diha o unsa na. Mao na ako careful kay kung mga ing anak kay wa ta ka blog unsang element lagi pangsagol nila diha. Wala nga kini nga klasa ni mao kini nga makapugong sa mga sakit nato sa kalawasan.
3: Ay milunap ga puyo ko diri sa St. Peter's
0: ang tagdumala sa said marketing nagrayon nga kung atong haplasa ng ato ang lawas sa said Panyawan Liniment Oil, maayo usab matutbang at magtumar usab kita sa said Panyawan Herbal Capsule Plus aron katabangan nga mapalig-on kining atong mga kalawasan. Gidugang usab sa said marketing nga kung panalitan magapalit kita sa Panyawan nga haplas atong yung pangitaon katong adunay tatak nga said marketing. Ug usab ginama kini sa Seed Pharma. Ang Seed Pharma mao kana ang laboratorya nga nagamanufacture sa said Panyawan Liniment Oil. Maukadto ang mga balita. Hatod ka na to sa SED Marketing. Pinaagi sa SED Panyawan Healthline Report. SED Panyawan Healthline Report. At ang isa samantak na uksamang sibyaan o pakisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa SED Marketing.
4: Mga higala, nag-antos ba kamu sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madidbol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
5: Oh, nagtugunay ka sa barangay, lo?
6: Oo, eh. Nagkonsulod na kong daan ni Kap dito. Kung ano siya itong mahimo aning pagsupak anang atong silingan nga nagplano ng pagpakural aning atong yuta.
5: Lo?
6: Ah, madita ginasipang eh. Garbo may napaswabi ba? Nagkasayo naman taan ng sabuton. O sa may angan ni ikasukuan na nga sama da nga may parilasab ang ilang yuta nga wa sila'y gasto.
5: Bitaw, lo. Usahay magalagot ni mabae, lo, sa? Maldita nga wa sa lugar. Huwag ang iyang apo nga si Jenny. Niliwat kang ng ipang. Apilon ko kontra?
6: Ay, di ma yung paliwatan ng kaliwata, apo ko. Mga tag-as kay nagarbo. Huwag kalinaw ang atong pagpuyo kung sagulan ta ng mga kaliwata ang atong kaliwat.
5: Lo.
6: Eh, kumusta naman mo atong ayabli mo nga inyong giyantong buknoy sa syudad?
5: Aha.
6: Eh, ganahan kaya kumakailaan to niya, apo ko. Eh, gano'n bang waman ni mo to tag dadadin hero, linis ato?
7: Agoy! Nanawa na po ni Bumoy ang taon nung ay tumagari!
5: Oh, tumaga, buknoy!
7: Ha? Usa!
8: Agoy, ipatubang sa nutami ang iuyab nga nanawag sa akong meroy. Kangkaw sa imbataa, oy. Manong ako magiging tao na meron gihatag sa iyang uyab nga langga mo rupri kong puwa? Ay, bayhana di ay. Kakanahan ba yan, oy.
9: Tumaga na, magdoy.
8: Bahala na lang ni. Tumagod ko ba.
10: Hello. Hello.
11: Hello.
10: Hello.
11: Hello, sweetheart, darling.
10: Oh, yes, sweetheart, darling.
11: Antawin ako niya sa inyong province.
10: Aha. Oh, at saka bahong. Patay. Peh.
11: Oh, nipagnal ko sa kong tawag ay. Karo ka lang akong tamiha ka. Dili ka na gano'n niya kaibsot na ako kung anak ako puyo sa inyo, no? Bantay ka lang yun na ako.

0: yung pinaka ng bida, mga tingog dong bata o dong tom.
1: Paong gini mo da?
0: Matikdan mo niya taon ko do nga, di ko niya ang uyab ha, itong ibong muraglanggam nga uyab nga periko nga, dili to, ikaw, ako to. Kaya nagtobe, ito siya, ikay akong, ikaw mo, iyang ikasulte.
1: Unsa?
0: Unsa ba itong buhato na ninyo mo arri, magkudo siya sa probinsya?
1: Wow, kay panahon na na, no eh.
0: Ha?
1: Kiri may ako ati manon eh.
0: Ha? Ati manon?
1: Kining naglili sa atong teritoryo.
0: Kikitsa ba? Uy, si Regine, huwag ang iyang puhan.
2: Oh, maota na apo ko. Nagpa-deliver sila aning mga materyales, mga dagkong kabilya. Gatod ko niya sa utsakadakong dump truck kagahapon. Dayun lang yung tingali nila ang pagpakural sa utlanan sa itong yuta. Ngaway pagtugot na to.
3: Ba?
2: Oo, yun.
1: May problema ba?
3: Oh. Ah. Maayo kinikawas ka, Tomas. Para asa na yung mga dagkong kabilya nga inyong gipa-deliver din sa inyo?
1: Kinala pa ba mahibaw mo, ana? Or kinala pa ba mananghid mo ninyo? Kung magpa-deliver mo, ana?
3: Awa tuod mi lapot. Basta dili mi maapiktahan sa inyong plano. Kay basig mo na nigamito ninyo sa pagpakural ninyo sa mga utlanan sa atong yuta. Nga wa ra bagid mi mo sugot sa inyong plano.
1: Kamu ba? Garbo na gid ninyo yung gipatigbabaw. Suya mo sa mong pamilya nga magka-afford may pakural sa among teritoryo?
3: Sa? Kampugkiro gini mo, Tomas, no?
1: May mo ba? Magsulti rin nyo sa hinay nga paagi? Aron mag-isinabot aning atong plano sa atong mga yuta?
3: Ikaw ning hambugkiro kay sinultihan? Puro pa ko gusto niyong ipalabas nga mas naangat ang inyong pamilya kaysa among pamilya?
1: Huh. Abisag dili ninyo ang kunon pero maunay ka matuuran. So, pwede na ba tayong magsulti sa hinay nga bagi?
3: Bisit ng tingog, kalalaki.
1: Jenny?
3: Hey! Ayaw, mapadool ako kung ayaw ha! Ay, padool ako!
1: Okay. So, can we talk?
3: Ay, kung English-English eh. Ka-addo ka lang Amerika? Inikulit ni mo rin, English-English sanday ni mo ang imong mga silingan aron ingon nga naka-addo ka lang Amerika. Ibaho na mi, oy! Mong ay kung English-English siya, diha.
1: Lisura kita niyong hangyong uno? Nga mag-istorya tag-tarong? So, di ko ka mag-iksulti ng tarong? Ha? Jenny?
4: Nganong gibiyaan man ni mo ang imong apo dito, ma? Kung saon niya siya sa apo sa imong kontra?
2: Hey, kabala ka na magdakita kung kaya rin sa kung apo ka ng hambugirong apong isko. Mao nga kung gipasagdan. Pero kung mulaban ganis si Eskoron, awa ako'y atubangan to.
4: Unsa man ay lang ipanugsultihan, ma'uy. Ngamura mag nang hinawak naman ng akong anak. Kikulpaan man ko.
5: Paminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Magustine.
6: Ina, kuan ta mo nga mo gamit dito sa Panyawan kay. Pati ba akong mga anak sa'yo nagagamit na ani. O, hubak ko man itong isa ka anak nga karon no, di na ba siya si hubak kay ingkod na. Uy, mag-anyawan lagi ta kay dili lagi na kautan kaysa magsitag inong para sa hubak madaot ta. Kuan ganit sir, kanang kapuyon ko. Minom lang ko Panyawan, mawala kong kapuy.
5: Dalit ka na to sa SED Marketing. At ito ay hindi ka matak, hindi maaaring panggamot sa namang uri na sakit. No approved for active claims.

sa makahay sunod nga mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilano. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit kanato sa SED Marketing.

0: gigama sa Shed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa Shed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Shed Panyawan products? Tawag o text na. 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mokini ni ang Shed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan. Mr. Panyawan's hotline. 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
7: tulo pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
9: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
9: Hisgutan nato Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
10: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
9: Amo ba?
10: Tungod kay samtang katigulang ta, yan, mubo ang ato ang bone density.
9: Gusto!
10: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
9: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ang toang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
10: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
9: Oo.
10: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
9: Maulagi.
10: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
4: DTX 500.
11: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant gag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa dyan ang mga free radicals kung sigiho na itong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman o exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga nakay oxidative stress.
10: Correct. Say, normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
9: Palakit lawas.
10: Palakit lawas, no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
9: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og sufficiente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom ug gikaon.
10: Sakto gina Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy backup nga good nutrition.
9: Correct.
10: Kaya, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga

0: Juris pohon.
1: Correcto, Kremil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
2: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat.
1: Mm-hmm.
2: So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka.
1: Uh-huh.
2: Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
1: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus.
2: Mm.
1: So aron aduna kay protection, inom jud og Mighty C. Giboost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
2: Mm. So simple lang, Sir JP, ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on.
1: Mm-hmm.
2: Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
1: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tay igong oras, Doc. Si Jean Pauline Rosso.
2: Ako na usab si Doc Ramil Oy saying maing lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: 98.1 Radio.
7: 90s, 80s, and now. The home of real music. 98.1
8: BT.

0: Ako, luyan ang liti ka ba?
1: High cholesterol mangod ko ba? Matod bas doktor? Mantog rang akatong nagduwa tag basketball. Dura ka daganan ako score. Gihangat ako maayo.
0: Uy, delikado na ba? Mobile

0: said banyawan with garlic mayo. Makatabang gini sa dunay high cholesterol o high blood pressure.
1: Ako nasuwayan, bay.
0: Ha? Kusog na mga ikamuduwa, bay. Pura magagwaga puya. Pura magagdimakina.
1: Tungod ni sa said banyawan with garlic, bay. Tinuod. Epektibo yun.
2: Said banyawan with garlic. Gigama sa said marketing incorporated.
3: Alam niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ug Atan Insurance Services, mabahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa na usab ang G and D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga wala apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free, ug paspas nga serbisyo.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now
5: the home of real music.
6: 98.1
7: DT

0: Strong. Subok na.
1: Ridon sayang dong sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, dili kay gutaon. Pag gamit nila, gakaon na.
2: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
1: Oh, dili. Karon taon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa ka tuig?
1: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
0: Vitron! Subok na!
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka ay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
0: Set Destabonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
5: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasimana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Imo ko, huy, salamat yun sa said liniment. Naayo yun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City, Mag-76.
0: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
6: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
0: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ka butika sa iyong lugar.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 98.1
1: BT Radio. Hello, sir.
2: Yes, sir.
1: Oh, madungo ko ni mo?
2: Nyo, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
1: Okay ra kay. Ako ra man ang ikuan, i-record naman ni namo.
2: I-record, oo.
1: Oh.
2: Kanang gapasalamat, Diyo ko, sir, nga.
1: Kisay nga lang na to, gani?
2: Althea Reyes, sir.
1: Ako sa man, ma'am o sir?
2: Transgender.
1: So, ma'am na lang. Ma'am na lang.
2: Yes, po.
1: Sige, ma'am. Ma'am Althea, no, ma'am Althea?
2: Opo.
1: Asa ganin nyo, ha, ma'am, sa bais?
2: Sa Luok, sir, sa Luok.
1: Barangay Luok na siya, Barangay Luok o Sitio
2: Luok? Barangay Luok na siya, nai. Oo, Barangay Luok, Sitio Luok. Barangay Luok.
1: Barangay Luok, bais. So, sa man...
2: Barangay Luok, Sitio, Kanaway, kay... Kuan mong good, nangutanan ako sa kadi, mangupo, taga-dreser ka ng...
1: Okay.
2: Na uya, brother, iba.
1: Wow, sana all. Okay, so, sa una, unsa man yung gibatsyag ni mo di ay, ma'am?
2: Akong gibatsyag yun, sir, sa tinuod lang. Kuan, kuan yun akong tiyan, maragasakit akong tiyan, dayon. Gasakit yun akong tiyan, dayon. Sige ko pan kuan, kanang kalibanga ko, dayon. Na may nag-ingon na ako, kainaan sa kuang uyab nga itry ng hagunay capsule.
1: Mm.
2: Nga mo man na ginainom po.

0: mura ko ga tukan na ko ato nga na ga kalibanga kun nga bang nagkuan ko ba ka nang nagkalibang kog dugo ba
1: ah nagkalibang kag dugo ya nagpa-check up ka na nagpa-check up ka nang nagkalibang kag dugo wala jud
0: ko ka pa-check up sir kay ningi man sir nako operahan ko no ko nga wala ba ako kwarta in taon put kay anang wala tay financial ko taon kulang sa financial
1: ba moto nga nahadlo ka

0: padlock ka nga mga doktor. So ang imong giinom,
1: ang Hagonoy capsule, sir.
0: O so ning sulay kag inom sa Hagonoy capsule kay ang giinom
1: sa ipalit sa ako, sir, og duha ka buok kung motray nang nisulay ko og maayo ba ko manabang okay ba akong kaku akong lawas, then pag CR na ako mura mag tulo-tulo na lang ang dugo mo nang ning ko sige mo palit na jud ko ning daggan mo na ni palit na ko tag unom tag pito.
0: Unya karon sukat pag inom nimo sir na ulian jud ka na imong gibatyag.
1: Oo. Oo sir, yan ganiya guys sir ni adto kog merkado galing nga nama na sila resibo nama mo ipakuan sir nga kanang nipalit kay ko ganiya 5 piraso gali kay kining kulang putas budget po taon kay 14 bi ang usa sir.
0: Oh, unya ka picture niya, ga picture ka pag kuan. Ga picture ka.
1: Tawagan niya nana ko ang resibo sir pero magpicture sa ako then magkuan ko sa statement na ko dito kay ako sang giipon ang mga resibo then para malay mo pala doon tas
0: kay 100,000 ba ya? 100,000 ba pa premium nato ma.
1: Na ako sir dili jud ko magduwa sir nga mo palit ana sir kay kuan epekto jud kaya ang Hagonoy capsule. Mm. Kani akong testimony dili jud ni siya ingon nga kuan tinuod jud ni siya una ko jud sir nang bahala sir nga kuan umana usay wala koy kwarta mangulos ra gali ko kwarta sa akong akong igsoon sa akong mama para ra jud maka palit ko anak ba.
0: Ah sige ani na lang siya Ma'am Altia, ang imong buhaton, wato ka sa imong opisina diya sa Baez, nakadumdumang ka no?
1: Ba, asa man ang opisina sa
0: Baez? Naasa may kuan, babaw siya sa may G-Ante at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY, G-Ante na. So namin sa second floor, babaw sa G-Ante.
1: Opo.
0: So wato ka dito kay... Para ugma na lang para tagaan puti ka og okay ba nimo tagaan ka na mo og bugas.
1: Salamat sir, thank you kay sir kay kaning karon sir akong oya akong kwan sir wala di tawi panagat ron sir kay kanang kabalon de karos balita ron sir kay tungod aning na kaning atanol na ay kuan kaning mga isda town kay ako bayang uya baya mananagat baya sir. Nga ako kung
0: may noon kay
1: kapod mara po tayo panginabuhi ba
0: amo deng naapil kanya kadagat. Sige, salamat kayo Ma'am Altia ha. Adto lang ka dito ugma sa kuan Baez.
1: Unsa oras sa ako maadto sir?
0: Mga alauna lang siguro ana, alauna sa hapon.
1: Diri asa Baez ka nang sa paingon og satellite sir?
0: Oh, basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa Baez. Mr. DIY sa atbang ana na ay G-Ante. Sa atbang sa G-Ante, sa G-Ante sa second floor na diha among opisina.
1: Anara ka diha, sir?
0: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
1: Nga unsa man akong kwan dito sir ka nang unsa man ka nang itestimonyin kung balik
0: dili,
1: sir?
0: Dili na ka, pagdala lang dito ID, pakita lang nyo yung ID dito, inaw lang ikaw tong...
1: Pero ang akong ID sir, kuan baya ba true name is Junior baya sir, dili baya inong na...
0: Okay na, okay problema, Junior day ka?
1: Junior ko sir.
0: Okay problema na, okay problema.
1: Adala ko sa mga transgender sir, kanang mga Junior manggood.
0: Sige, salamat
1: kayo. Sir, mga unta ko sir ba kayo, wala man dito pang kuan sir, kanang pang... Mintinan sa Hagonoy capsule ba ka ng mangyon takunta sir nga. Hindi na dyan ko mawala sir ka ng mga ayota ko.
0: sige lang. Pangayi lang dito. Kaya ako lang tiksan ng in-charge dito para makawan makainumpog ka.
1: Sige sir. Salamat dyan kayo sir.
0: Sige.
1: Kaling kuhaan na testimony yan sir. Diri dyan siya yung nga kuhaan. Wala ba ko dyan. Tinuod dyan siya. Manang kanang sa naminaw sa karon. Kanang sa naminaw karon dili dyan siya yung baka. Kung dili ko ni siya yung nga gibayran ko. Ako dyan mismo nga nitawag kay nang
0: okay, dili man ta kailag yun.
1: Mao dyan. Ako dyan nitawag mo nang galantaw. Kapila na dyan ko na roam dyan sa number nga. Mingigay akong uyag nga. Na kay gadali nga sa kadua man ni balik-balik ko nya usay malimot man kun kun man kuana kay naputay sakit nga lintanan pud ta nga gadali dali ra man kay mag-discuss ang radyo mo nang God affect ko gani nga jud dai pag kadua mo na nakopya na ako dugay na jud ta kung mutawag ko dani jud sir kay mo na akong mo na akong nakaayong sa akong gibati good daghan na ba kung gipanginom jud tambal sir tinuod jud na sir.
0: Sige Ma'am Altia, at tulang ka dito mga launa. Salamat kayo Ma'am ha.
1: Sige, sir. Salamat po, guys. Sige, alam dali mo, sir.
0: Ah, si Mama Rusty ni, Mama Rusty.
1: Ah, Mama Rusty. Salamat kayo, Mama Rusty.
0: Ah, sige, ma'am. Thank you.
1: Sige, dyan may paminaw na yung anak, sir. Nadyan may, mo dyan ay mo paminaw ka na lolo masyong, mga unsa na diyan. Nadyan na, kauban po na sa lolo masyong, sir.
0: Oh, kauban na sila.
1: Ah, kauban na sila. Pero wala ko kasulianan lolo masyong ka na dyan imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag, wala dyan ko yung ka nang resibo sa hagunay capsule, sir, nga nipalit ko, sir.
0: Oh, ah, sige, sige. Salamat kayo.
1: Thank you, Lamat.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Vitron. Subok na.
1: Ang madami sa Vitron ko, yung gagaw si Jono, tumuntay ang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may palitan namin yung Vitron, okay? Dako ko na kayo nagigatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo naman sa vitamins. One week lang po yan, nakatarong na siya baklay, kaya kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kayo ang tulog. Di na siya magmasamata.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500 o gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dahil kini diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehensyon. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
5: Si Ate Pres, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tuni ka mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold, Celebrity Artista ka.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
8: DTX 500 mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
10: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
9: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
10: Serpentina, tabang para sa high blood pressure,
9: Malunggay, paligon sa imong immune system,
10: Tubo, natural energy booster,
9: Ginger, panguntra sa inflammation,
10: and of course, Hagunoy, natural pain reliever, o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
9: So kung gusto ka nga ligon nga immune system, o energize every day,
10: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
9: Lives for life.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Bring health into your home.
2: Marami na ang believe sa Lactopuffing.
12: Sa Lactopuffing. Lactopuffing.
13: Lactopuffing.
2: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
11: Bring health into your home.
14: pagkawasak ng mga ari-arian at pagkalagas at pagkalagas ng mga bahay. Yan ang maaaring idulot ng malakas na lindol. At bilang bansa na lantad sa ganitong panganib, importante na tayo ay handa. Kaya inilunsad ng DOST FEVOX ang Seismic Hazard Atlas Design Earthquake o SHADE Project na layong gawing mas akma sa banta ng lindol ang disenyo ng mga gusali sa bansa. Sa atlas na ito, makikita rin ang mga lugar na lantad sa malakas na pagyanig. Maging ligtas at handa sa lindol kasama ang DOST FEVOX.
15: The home of real music. 98.1
16: BTV.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Isulay ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matigong sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumal ako pang hapla, sir. Kutin hayahayak, please ko kayong pamilan sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Rayuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The best buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong solve na ang imo ang cravings.

0: mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relief gid sir, naghapdas kong sa liniment, dala-dala ang gid na ko unya dili mapud gumakuan kay ganahan ko sa baho. Kumutan gid ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kalanipas, Regal City. 34 years old na ko.
1: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa said Marketing Incorporated.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok

0: and Lepo. Nakini mahimutang sa barangay size Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas, Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas, Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas, Lechon Manok and Lepo. Tara na!
1: Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na'y kabutangan!
2: Bugas-bugas? O katul-katul?
3: DTX 500 na!
2: DTX 500!
3: Aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: o pag-ayos sa bugas-bugas
2: o katul-katul!
3: DTX 500!
4: Mabalik sa pinakadul nga butikis sa inyong lugar.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
3: Amoy pares, amoy araw.
4: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
3: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
4: Ang dungis mo.
5: Ma, tama na.
6: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
7: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
8: Ang saya balikan ng ating kabataan.
6: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
9: O ano, game na?
10: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
11: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ningalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ng seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangkuban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ugnabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
12: 90s, 80s, and now,
13: the home of real music.
12: 98.1
14: BT Radio.

0: 89.1 BT.
1: Hello mga langga, welcome sa itong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel, og inyong usab kauban karon si Mami Puchi. Mayong adlaw, Mami Puchi.
2: Mayong adlaw sad kanimo, Mr. Miguel.
1: So kumusta ang imong adlaw karon, Mami Puchi?
2: Okay pa sa all right, Mr. Miguel. Always naka-original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din naka-take ng original Hagunoy capsule, Mami Puchi. Kaya always healthy at active. Og karon, Mami Puchi, atong pag gihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundi worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak, kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami po?

0: Si ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning attacki sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa to ang lawas nga ma-convert ang glucose nga to ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Puchi, no, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
0: Yes.
1: O karon, Mami Puchi, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
0: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag na to nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba, Mami Puchi, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
0: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Puchi?
0: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
0: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imuha nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mutik jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha nga ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Poche, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Di ba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala na mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibawaan sa atong listeners.
0: Mm-hmm.
1: And naghinaot pod ko nga daghang nahibawaan nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayong igong oras, Mami Puchi, kini si Mr. Miguel.
0: O kini na sab si Mami Puchi
2: sa programang Health is Well.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Residential Broadcast Service. Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Good afternoon, it's now 5:15 p.m.
1: 5:15 p.m.
2: Kuya, kininan na sa gaw kapi? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kikag sugar ug asin?
3: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
2: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
3: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
2: Ha? Unsa din na aana, kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag

0: Oh, sa imong skin.
1: Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot gana na gamiton kuya tagay ko be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
1: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangurang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag. Ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Unan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Adunay usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata ang adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matagbata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan o espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabinas sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan gidasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tungod kay sila ang usas sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGACSIS Project, was assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
6: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
8: Amoy pares, amoy araw.
9: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
8: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
9: Ang dungis mo.
10: Ma, tama na.
11: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
12: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
13: Ang saya balikan ng ating kabataan.
11: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
14: Ono, game na?
15: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
6: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
16: Pinoy Rock Rockan.
17: BTU Radio.

0: 30 PM. You're still tuned in to DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Original Hagkuray Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumar sa Hagkuray Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon, pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access, pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political ug civil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: 5:45 PM.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami-aoy.

0: lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabataunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang Vowsin naglangkob sa musunod nga mga batang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhatan, hinungdan sa ginaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babae. Ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaduol nga barangay Vowsin Desk, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-Vowsin Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o the Women's Crisis Center. Dili na tuangay ang tuson ang pag-abuso batok sa mga babae, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Are you tired of listening to the same old brand new songs played again and again and again?
2: Starts working like Polly.
1: Boring.
3: It's time for the breakdown. Let it go.
1: Not anymore, because here on BT Radio, we'll be playing your best tracks of the 60s.

UIPS 90.1 BD Radio. Welcome, welcome sa programa ang Radio Dance Mix. Solo mode na sa taron. Alright, kay Gitapos, DJ James, huwag kayo no, kay anak ko na siya ipanggasolina. And yeah, naka-live na taron sa to ang BD Radio Facebook page. Diyan pala kung share sa mga Facebook Live viewers. Maayong gabi. Shout out ni Star Isnardo Lubic. DJ, please congrats akong kaoban rin sa Dika Homes. Sa kanuman mandawi DJ nga si Steven Monsanto. Ang si Adrian Sulib. Ang si John Rill. And also ni Rail Aliega, may gabi DJ. Ayaw putla imong if live ha. Kay kusukay ka rin sa Tuminaw. And yan ni Boards Barila. Good evening DJ Buddy. Always kung naminaw ni mo. Kapag ni Raz Max. Romel Omintado Bungas. Good evening, mag-greet ko sa family Villester Bungas, Caballero Sayaw, with this my bagong sila.

Edski Binalayo, Flores Belson, Intricio, Gian Junior, Crespin Intinsa, Kadalang DJ, Ocean Live from Sitio Tiliman, Calatrava Negros. Question, agabon ni Daniel, Music Maestro. Anya ni Michael, Michelle. Git, shoutout sa ko ni Michael, git, nga gwapo daghan ka ayog oyab sa Excelsior para tungo sa iyang kagwapo. Agi ka nalang Dries May Asturias. Oras ito, a minute before 7 o'clock. Let's take a short break. Kinigbalik na ito ang Retro Special Retro Hits.

TYPS 98.1 BD Radio on Friday Dance Mix. Ikaw ang oras ng programa Friday Dance Mix. Shout out sa mga pasok live viewers. Shout out ni Joe Phil. Dole shout out sa may santikan na daw. Labi na sa mga palahubog. Yan ni Pax G. Mandipul, Lagunevs DJ, shout out. Lang ko sa ni Rico Rivaldi nga daw pa nagsugod kayo, wala ang gapod na minyo. Kala lang doon, lamas magwasa watching from Santo Danca, Barangay Bagunbun, San Carlos City, Negros Occidental. Ay, gabihin niyo das by San Carlos City, itong mga BT Radio diha. Ayong pagpaminaw. Oras na City Kinsina.

VIP is 90.1 BD Radio Friday Dance Mix. Hello sa tayong kaya mga Facebook Live viewers. Mayong gabi, shout out Claire Imakinal. Mayong gabi, DJ. Pag-witay ko sa kong pag-umangkon. Nag-birthday karon. Happy birthday, Joanna Ugatis. Alright, happy birthday. So, mga birthday.

kalasan na dayaw, gihul nga Negros Oriental. Sa kong mama Tarsila og sa duha na ko ka maguwang Manoy Yuning. Dorong Joseph usa ko ang anak nga mag birthday og ba Inday Tintin. Advance happy birthday. Salamat DJ from Angeli Lakadman sa Paris Laklo Ricky Rabanis from Naga Cebu. Oras alas City at Raintana.

0: Froggy Gas Mix
1: 98.1 BT Radio.
2: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
3: Namiaon.

DYPS Night at Point One BD Radio Friday Dance Max. Eric, hello saudaranya, mga Facebook Live viewers. Maayong gabi ini Maribel La Nurias Labrador. Hello DJ, shout out. Lampod sa shout lampod ko sa kongogangan dito sa may paningagan sila si Mama Nining o Papa Amay sa kong mga sisters-in-law na lang o brother-in-law. Ni Lai Mundi, hi DJ, good Ames. Please go shout out sa kong mga tiya diya sa may sila si Arsenia Monica Kumilang diya sa Turil, kanon o kay tiya Nina Mundihar Suguran. Kay Tia Rosalinda Mundihar nga nagpa-shoutout, DJ kong mother Yunura Mundihar. Great po nung happy birthday, belated happy birthday sa kong friends. And yan ni Romnick Alindahaw, pa-shoutout DJ Edwin Gadian, dyan sa may barangay 1, Tagasa, ilabi na ni Luz Bibinda Binlut Gadian. Aras, Alas City, Corinne.

0: Mágico, porra! Caras Popozuras!
1: DYP, Night at 1 Mini Radio. Final hours of Ramon Friday Dance Mix. Already shout out, magmayang gabi is dong mapasok live viewers. Shout out ni Anita Valdirosa, Reblin Philippines from Canada. Question na gamon ni Danyo and company, mayong pagpaminaw das may Sandri Mijo. Palayog please sa bundos kayo USPD G-Body. Hindi ka rin niya malimtan sa Bernis. Mawanon nga kagabion ni G-Body dali sa tuburan na wa may uwan. Madam Ana Moral na may paglantas sa Facebook Live.
0: Unyo si Gopo ha! Karyas papuduras, karal! Unyo siya si Go Agora, desde no Brasil.
1: Oras alas 8.22 na natin check as value by Amigos Kinikar.

RPS 90.1 BD Radio. Wala tayong igong oras ng programa ng Friday Dance Breaks. Sa sunod Bernes ako, from 6 to 9 p.m. Adrila sa iyong paboritong istasyon. 90.1 BD Radio. Last batch of greetings. Shout out. Mikael Gardusidol. Shout out to my Dabao de Oro. Kala ni Uncle Bintulan, Paking Alingasa, Jojoy Coyus, Neil Yagunia Laranjo. Kala Dol, hope mabasa. Adam Ana Moral, good night sa live. Kaya kuto pa man siya, alas 12, maminaw. Sa kabutagon sa itong ramang big-time drive. Manay sulit itong ating paminawan. Question na ka mo ni Danio. Paano ko masalubong yung aga, sa tanan na lang ang mga viewers sa ito sa Facebook Live. Huwag sa panag-share sa Facebook Live. Salamat kayo. Nagdala kayo pasig sunod Bernes na natos DJ James. Right, bye! Happy Friday sa ito mga kabiti radio. Mga nagpapinawad sa radyo ron. Ay sa nagpagkain yung mga radyo kay...

Time Drive. Mga pang chill na to, ngam-ngam music dari sa BT Radio. Ato, balas dusis kabuntagon. Ako lang bahala at least mga nindot nga, mga pang chill nga music. Alright, ato na ko. Magdungot ako sa aming kaduwinggo na hapon sa programa ng Disco Backtracks. Sa kalalang sa mga station manager, General Fernando Maguba Jr. Sa ito, program producer, engineer, ma'am, namin, Asgente Bahaw, DJ Vade,

0: Hall. One day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience of the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching, munching imo angga.
3: Ah.
2: Imo munching ni tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay naay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka.
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mong lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingnan nimo sa ma'am. Ma'am, Monching.
3: Monching.

0: PT-SKA.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
0: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
0: Nga gigan sa palaya.
1: Ug de-sugared sugar cane.
0: Mga organic compounds.
1: Nga epic.
0: Di matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
2: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na ka...

0: Sidecar, MC to tricycle, ugang-atan insurance services, anda musam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntaga, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Ugaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, naadausab ang G&D Sarisari Store. Ang Adan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sarisari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Adan Insurance Services o ang G&D Sarisari Store giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Adan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Adan Insurance Services.
1: Ang Adan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
3: Nakoy, sis dili sa Liog. Ako jud siyang gipukusan og inom og third tanyawan capsule. Ni gamay jud siya dayon dili wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa jud siya effect. Epektibo jud ang third tanyawan capsule. Norvin Fuentes, 37, sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, City.
2: Basta bukol-bukol Iset Panyawan Plus mo na! Produkto gikan sa Set Marketing Incorporated.
4: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas o lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makabikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo, musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay o ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo o mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
1: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: Vitron, subok na!
6: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak, tinuod jud nga. Dili na siya kayo mag-ilak-ilak, baskog na kayo. Dali ra po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog, pamalit na mood kay positibo jud siya kayo sa bata.
5: Vitron, subok na!
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kuya, kiinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
10: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
9: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
10: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.

0: anak ko ya.
1: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ganda na gamitin ko ya. Pwede ko, Ana?
1: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
1: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo palit ang Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: Start your day on a fantastic note.

Sa Mindanao, sa kamayang adlaw, welcome na sa nini atong tulumanon ang 5-minute program nga hatod ka nato sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan o ganiyan na karoon kining atong mga pagpahibalo kaninyo o paghatag og dugang impormasyon. Aron ka ng imong lawas iksuon atong matabangan nga makalikay kita sa mga balatian. Aka atong tulumanon, pinasagaran kini sa mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang mga produkto nga 100% gayud nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan gumikan kay angko niini. Ang panyawan nga tanom nga diin na pamatud-an nga nindot kaayo no nga mutabang sa pagtangtang sa mga bisan unsang matang sa mga balatian nato sa kalawasan. Gumikan kay kinisiya igsuon naani siya mga pag-alibyo sa ato ang mga balatian gumikan kay angko niini. Ang pinaka nindot nga mga klase nga mga pagkombinasyon sa mga sangkap. Aka to ang SED Panyawan Plus nga dunay mangosteen, luyang dilaw o panyawan. Aka to ang SED Panyawan Garlic Capsule, adunay gahom sa ahos, banaba o panyawan. Aka to ang SED Liniment Oil or ang tong SED Kogon Herbal Capsule, aduna kini Kogon Plant, aduna pud kini siya banaba o makabuhay kon panyawan. Eh laman na to siguro no nga ang panyawan sa Tagalog makabuhay. Og usab mga igalang igsuon kani atong SED Liniment Oil ang haplas nga nindot kaayo nga mogamit mga ihaplas sa mga balatian and of course naapud tay SED Panyawan Coffee Mix ang klase sa atong ginatawag nga kape nga nagaangkon sa panyawan nga tanom nga nindot kaayo nga mutabang alang sa mga bisan unsang matang sa mga problema nato sa kalawasan. Pero mga igalang igsuon alang sa katong mga adunay mga problema sa ilang mga kalawasan ilabi na kung kini mga you know mga pagpanakit aduna kitay mga makatabang gyud kaayo nga mga seek ingredients no mga sangkap nga tinuod gayud nga makatabang. Bueno mga igalang igsuon karong adlaw atong pag-isgutan ang kapiligro sa mga pinaakan sa mga mananap. Kini mga insects no ilabi na gyud kadig yung mosquitoes kabalo ba ko kabalo ba mo higala igsuon. Ang mosquitoes ang pinakahadlok nga klase nga matawag na to nga insect. Gumikan kay posibleng magdaot kini sa imuhang lawas, posibleng magdaot kini sa imuhang immune system and posibleng maigo ka og mga severe or delikado nga mga klase nga mga problema sa panglawas. Susama pa nang litan sa dengue o baka malaria. Walang importante nga natay ginatawag nato nga pag-amping sa itong mga kaugalingon. Ang government nato, no, naghatag siya o kaning ginatawag nato nga 5S nga strategy para mapildi nato ang lamok. Apan, dili man gyud nato matuyo, gumikan kay bisan pag-asa ta nga parte sa Pilipinas since kita usamang taga tropical country, lagi yung mga lamok. And kabalo ba ka isuon nga pinagi lamang sa paghapla sa SED Liniment Oil, dili ka kaduulan og lamok. O dili mo duol ang lamok nimo gumikan kay kani mangud siya matawag nato nga usa ka insect repellent katong mga kaigsunan nato mga campers kabalo mo nga ng mga moapil og mga camp mga camping magdala na sila og SED Liniment Oil kay ihaplas nila sa ilang kamot liog abaga sa ilang mga paa tiil kanang anything part sa ilang lawas except sa nawo nga pwedeng mahaplasan maghaplas na sila para dili na sila kaduulan sa lamok or uban pang mga insekto kay kanira bang mga ubang mga insekto wala ra bigini sila ipili no labi na kung gutom kaayo mga bloodsuckers mga usa pa nang mga klaseng mga insekto diha. Pero kanag makasimhot na sa baho sa SED Liniment Oil, dili na muduol nimo. Isa ka ning lamok, dili na muduol ning lamok nimo kay nakahaplas ka sa SED Liniment Oil. Pakalikay na ka sa mga dinagko ng mga klase ng mga problema susama sa dengue o malaria o guban pang mga seryoso ng mga problema sa panglawas susama sa chikungunya nga adunay pagdaot sa atong kalawasan. Kung nang haplas na karon sa SED Liniment Oil, aron kaning atong lawas katabangan,

0: Said Celebrity Kajik Soap, ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
2: Oras sa buong Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, mga proyekto at programang pinaglalaanan ng pondo ng taong bayan, real-time ng masisilip ng mga Pilipino ayon sa Malacanang.
1: Headlines.
2: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao, umabot na sa 81.
1: Headlines.
2: Interior Secretary John Vic Remulla iginit na dapat ng amyendahan ng mga batas hinggil sa gun ownership.
1: Headlines.
2: Malacanang, tiniyak na hindi maapektuhan ng operasyon ng gobyerno sa sandaling magsimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Headlines.
2: At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Canada sa susunod na linggo para sa opisyal na pagbisita.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
2: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 27 araw ng Hunyo taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At ngayon, sinetali ng ating mga balita. Mga proyekto at programa ang pinaglalaanan ng pondo ng taong bayan, real-time ng masisilip ng mga Pilipino ayon sa Malacanang. Roadmap na sisiguro ang kapakipakinabang sa publiko ang mga ginagastosan ng gobyerno, inilunsad na. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kauna-unahang pagkakataon, real-time na masisilip ng mga Pilipino ang lagay ng pondo ng taong bayan. Kung naibaba na ba ito sa mga tanggapan ng pamahalaan, saan ito inilaan at sa papaanong paraan ito ginamit. Ang pinakabagong inisyatibo na ito ng Marcos Administration upang gawing mas bukas ang pamahalaan at upang maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno na isa katuparan sa tulong ng COMPAS website ng Department of Budget and Management. Sa website na ito, mababantayan ng mga Pilipino kung saan eksakto na pupunta ang trilyong pisong pondo ng gobyerno at kung papaano ito ginagastos. Hinihikayat ni Pangulo Marcos sa mga Pilipino na tangkilikin ang website na ito at mayat mayang i-monitor ang gastos ng gobyerno lalo't user-friendly o madaling mabuksan at magamit ang website. Sa kaparehong kaganapan, inilunsad ang Philippines Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update. Nakalatag sa roadmap na ito ang priority fiscal reforms ng administrasyon na layong paigtingin ang pagpaplano, pag-manage, pagbabantay at paggastos ng pondo ng taong bayan. Sinisiguro ng pamahalaan ang fiscal management ng pamahalaan na kaangkla sa National Development Goals ng bansa, climate responsive, gender responsive, child responsive, disaster resilience, at ang mga programa o proyekto na prioridad mapaglaanan ng pondo ay mararamdaman at tunay na para sa kapakinabangan ng mga Pilipino.
4: For appropriations and spending statistics, by making budget and financial information more accessible, understandable, and actionable, we invite citizens to become active partners in governance. Kung nais natin mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan, dapat malinaw, bukas, at nakikita ang ating mga ginagawa. Hindi sapat na tama at kumpleto ang ating mga papel. Kailangan nararamdaman din ang budget ng taong bayan. Kailangan na nakikita ng bawat Pilipino na tayo ay responsable dahil walang silbi ang pananagutan kung hindi ito isinasabuhay.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, umabot na sa 81 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit sa 1,300 iba pa ang nasugatan. 31 naman ang

0: Walang tigil ang aksyon at pagtulong ng pamahalaan sa mga naging biktima ng mapaminsalang lindol sa Mindanao kahit ilang linggo na ang lumipas. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok pa rin ang pamahalaan sa muling pagbangon ng mga lugar na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Hirit pa ni Pangulong Marcos, babalik pang muli sa Glan Sarangani si Social Welfare Secretary Rex Gancholian upang muling kamustahin ang kalagayan ng mga apektadong residente at tugunan ang kanilang pangangailangan.
1: Kasama ko si Secretary Rex Gancholian ng DSWD at naghiwalay kami, babalik na naman siya sa mga, babalik yata siya sa Glan para tingnan ulit kung ano ng kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala ng lindol, kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, patuloy ang pagpapaabot ng tulong ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARB kaugnay ng lindol na tumama sa Mindanao. Sa panayam ng Salam Radio, sinabi ni MSSD BARB Minister Attorney Raisa Jajuri na nasa maayos na kalagayan na ng mga apektadong lugar sa rehiyon at sinisimulan na rin ang pagsasaayos sa mga napinsalang istruktura. Aniya, nagbibigay din ng karagdagang tulong ang BARM sa iba pang lugar sa Mindanao, lalo na ang mga munisipalidad at syudad na may apektadong Bangsamoro communities. Dagdag ni Jajuri, wala namang patid ang pagpapaabot ng iba't ibang social services ng BARM.
3: Very busy po ang ating mga municipal social welfare officers na nagdi-distribute po ng ating mga rice subsidy, halimbawa para sa mga may hirap na kabahayan, no, mga households, na binigyan po natin ng seed capital under a livelihood program, pero case managed din po sila. At meron po silang monthly na rice subsidy. Nagbibigay po tayo ng financial assistance at kina-case manage din po natin yung mga orphans na may hirap. Meron din po tayong binibigay na monthly financial assistance para po sa mga may kapansanan under our Kalinga para sa may kapansanan.
0: Yan ang pahayag ni Ministry of Social Services and Development BARM Minister Attorney Raisa Jajuri.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development nagdagdag ng augmentation team sa evacuation center sa Sarangani. May report si Referer.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nag-deploy ng karagdagang augmentation teams ang Department of Social Welfare and Development sa mga evacuation center sa Malapatan, Sarangani, upang palakasin ang pagtugon sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, bago ang deployment, sumailalim sa orientation ang mga personnel mula sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Caraga. Kabilang sa tinalakay ang camp coordination at camp management, protection sa mga internally displaced person at wastong pamamahala sa food at non-food items upang matiyak ang maayos na operasyon sa mga evacuation center. Itatalaga ang mga augmentation team sa 6 na evacuation site sa Malapatan kung saan nananatili ang mga residenteng lumikas dahil sa lindol. Bahagi ito ng pagpapalakas ng koordinasyon at patuloy na paghatid ng serbisyo habang nagpapatuloy ang relief at recovery operations. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, nanindigan si Interior Secretary John Vicorimulla na dapat maambyentahan ang mga batas hinggil sa gun ownership upang mabigyan ng liability ang pabayang gun owners. Inhalimbawa ng kalihimang nangyaring mass shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City, ani Remulla, dapat maging responsable ang mga may-ari ng baril at tulungan silang mapigilan ang ganitong klase ng insidente sa mga paaralan.
5: Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Tulungan nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner tukol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse tapos nakasagasa na isa, may civil liability ang mayari ng kotse. Baril to, in this case, ginamit ng estudyante.
0: Yan ang payag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Agad na pinatutukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang dahilan ng mga pag-atake sa mga eskwelahan. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, labis na nalungkot ang Pangulo matapos malaman ang pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Ng Malacanang, hindi dapat isantabi ang ganitong insidente, lalo na't mga estudyante ang sangkot.
6: Gusto po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming app na marahas, to dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong kung klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, kapit-bisig pa rin ang sa pagtulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at yung pang ahensyo ng pamahalaan maging ang mga lokal na pamahalaan sa pagbigay ng tulong sa mga biktima ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Ayon kay DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, nakapagbigay na ng psychosocial first aid ang mga ahensya sa mga estudyante at gurong nadamay sa insidente, gayon din ang cash assistance para sa pamilya ng mga namatay na estudyante. Anya, tumulong na rin ang iba pang ahensya maging ang lokal na pamahalaan para sa iba pang gastusin ng mga sugatang estudyante. Sa ngayon, sinabi ni Morata na ilang oportunidad pa ng pagtulong ang tinitingnan ng DSWD para sa mga biktima.
7: Tinitingnan pa po kami ngayon area na kung saan pwedeng tumulong ang DSWD, particularly din po sa pagpapalibing ng 3 bata po na namatay po sa atin pong incident. And maliban po din, meron din nga po tayong 13 na na-record. I-correct lang po natin, as per record natin, we have 13 actually na injured. 13, mas dalawa doon, di ba, nasa ICU. Okay, 13 lang, pero ang isa kasi immediately na-discharge siya. So, meaning kasi mas lesser ang intervention, but all of these 13 students and family were provided PFA.
0: Si DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi pa nakikita ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC ang anggulong bullying bilang pangunahing dahilan na nag-udyok sa 2 menor de edad na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay JJWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, batay sa initial na assessment, wala pang napapatunayang indikasyon na naging biktima ng bullying ang 2 batang sangkot. Anya, patuloy pa ang sinasagawang assessment para matukoy ang posibleng dahilan ng insidente. Sa ngayon, sinabi ni Oco na nasa kustudiyan ng Regional Rehabilitation Center for Youth ang 2 menor de edad. Ito ay kung saan sila ay inilagay sa magkahiwalay na silid at hindi muna isinasama sa iba pang kabataan habang nagpapatuloy ang proseso.
8: In the process naman po sila of getting their rehabilitation program at ngayon ding Friday, pupunta po doon mga psychologists para titingnan din yung kanilang tinatawag na psychological assessment para tingnan talaga kung ano yung naging dahilan, bakit nangyari yung napaka-lungkot at napaka-karuma-duma yung krimen na nangyari dun sa Tacloban.
0: Si JJWC Executive Director, Attorney Tricia Claire Oco.

0: kanilang pagbabantay sa mga paaralan, gayon din ang pagsusulok ng responsableng paggamit at pamamay-ari ng baril. Sa inilunsad na Safe NIR Dial 911 Initiative sa Negros Oriental, binigyang diin ni ProNIR Acting Regional Director Brigadier General Romano Cardinio na pinalakas pa nila ngayon ang presensya ng pulisya sa mga pampublikong lugar, lalo na sa mga paaralan. Aniya, magsasagawa rin ng full inventory ang ProNIR sa lahat ng government-issued firearm sa kanilang mga tauhan upang matiyak na hindi ito basta-basta magagamit sa karahasan. Pinaalalahanan din ni Cardinio ang mga miyembro ng pulisya na ilagay ang kanilang mga armas sa ligtas na lugar at malayo sa mga bata.
1: We reminded our policemen to coordinate with the school officials para if they perceive merong violence incident dyan sa area o sa schools, dapat ma-inform ang kapulisan. And then, doon naman sa mga firearms natin, magkakandak tayo ngayon ng inventory, inspection of mga firearms natin sa ating personnel, and then keep them reminded na dapat hindi ito pakalat-kalat sa bahay, dapat ito ay safe, nakalagay sa mga safe na lugar para hindi ito magamit ng mga bata, mga minority edad, o kahit sino man na hindi natin inaasahan ang mga insidente.
0: Si ProNIR Acting Regional Director Brigadier General Romano Cardinio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Buo ang paniniwala ni House Committee on Basic Education and Culture Chair at Pasig City Representative Roman Romulo na pinakamahalaga pa rin ang suporta at pagmamahal ng pamilya at magulang para sa mga kabataan. Gagnay pa rin ito ng malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ani Romulo, dapat lalo pang matutukan ngayon ng mga magulang, guardian at iba pang kaanak ang aktibidad ng mga kabataan at bantayan ang kanilang mental at social well-being. Aniya, hindi umano tamang dahila ang pagiging abala sa trabaho ng mga magulang o guardian para mapabayaan nila ang mga pangangailangan ng mga kabataan.
3: Kailangan talaga natin bigyan ng pansin at tignan natin kung ano yung ginagawa ng ating mga anak sa tumabaki natin. Kung meron silang dinalaro ng games, so tatanong natin kung ano yung games nilalaro nyo, ano yung baka mangyari yung makapuso na hindi natin alam. Kailangan mo talaga makailang tayo lahat yung mga magulang sa bahay. At syempre, sa pagdating sa schools, talagang hinihikain natin ng DepEd na to implement the reform laws na nagawa na natin para maging safe yung ating schools.
0: Si House Committee on Basic Education and Culture Chair at Pasig City Representative Roman Romulo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isinumite na ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Department of Justice o DOJ ang resulta ng investigasyon kaugnay sa drowning incident na nangyari sa Dipakulaw, Aurora na ikinasawi ng dalawang Ateneo student-athletes. Inanunsyo ni Interior Secretary John Vic Remulla ang pagsasampa ng kaso laban sa 11 individual na may kinalaman sa pagkasawi nila Rene Baterbonya at Divine Adili, kabilang sa mga nasampahan o sasampahan ng paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Law ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin, gayon din ang mga miyembro ng coaching staff at iba pang individual. Paliwanag ni Remulla, nag-crossover sa hazing ang team building ng Ateneo Blue Eagles dahil nakita sa ginawang investigasyon ang sadyang pagpapahirap sa mga manlalaro na nagresulta sa pagkasawi ng dalawa.
4: Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito'y tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang gantong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng sa magaan ang paraan lamang. Hazing is not only initiations. Hazing can occur in any organization.
0: Si DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, ito rin ang nagtulak sa Philippine National Police para isulong ang mga gayong kaso sa mga sangkot sa krimen. Ayon kay PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr., may malinaw na indikasyon ng pagmamaltrato sa mga student-athletes.
5: We are recommending to be the suspects or respondents to be prosecuted under Republic Act or Anti-Hazing Law because we found out that there is an act of maltreatment or hazing and initiation. And then therefore, they should be tried under Anti-Hazing Law.
0: Yan ang payang ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, formal lang nagtapos itong Webes ang pre-trial

0: conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit hindi pa rin nabuksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax documents ng Vice Presidente. Sa kabila nito ay kinagalak ng House Prosecutor na natapos na ang pre-trial conference senyales na pag-usa nito para sa napipitong impeachment trial sa July 6. Nagpaabot din ng pasalamat ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court sa pamamagitan ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro para sa paggabay upang matagumpay na maproseso at mamarkahan ang libo-libong dokumentong gagamitin bilang ebidensya sa paglilitis.
1: We would like to express our thanks to the impeachment court because the goal was achieved. Because just today, the pre-trial conference has been terminated.
0: Si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inamo naman ni House Prosecutor at Good Government Committee Chair Joel Chua ang defense team ni Vice President Sara Duterte na huwag katakutan ng misteryosong selyadong kahon mula sa National Bureau of Internal Bureau of Internal Revenue o BIR kung malinis naman ang kanilang konsensya. Ito ang naging buwelta ng mambabatas matapos pumalag at harapin at harangin ng depensa maging ang simpleng mga pre-marking sa naturang kahon at sa laman nitong income tax returns o ITRs ng mag-asawang VP Sara at Attorney Mance Carpio. Sa ngayon, nasa kamay na ng Senate Impeachment Court kung tuluyang bubuksan ng kahon para maisiwalat ang katotohanan sa publiko.
3: Kung wala naman pong tinatago, buksan na natin yung box. Malinis naman po yung kanilang konsyensya, di labas ang ebidensya.
0: Si House Prosecutor at Good Government Committee Chair Joel Chua.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagtaka naman si House Prosecutor at Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima kung bakit hinaharang ng kampo ng depensa ang pagmamarka at pagbubukas ng kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon kay De Lima, karapatan at prerogative ng magkabilang panig, prosecution man o depensa, ang magmarka ng kanilang mga documentary evidence sa harap ng Clerk of Court. Di na mababatas, hindi na dapat ginagawang issue o kailangan pang hinga ng permiso mula sa Senate Impeachment Court ang pagbubukas ng naturang kahon, lalo pat kabilang sa ebidensya ng depensa ang mga income tax returns ng mag-asawang Carpio Duterte na siya rin namang nilalaman ng BIR box.
4: So nandyan na, and karapatan prerogative ng any party, either or both parties, na magpamarka ng kaanuman ang intended evidence nila. So yun ang hindi namin po maintindihan kung bakit ginawa pang issue na hindi na dapat kunin or hingin yung permiso ng korte, ng impeachment court, kung nag-agree sana both parties, kung nag-agree yung defense, nabuksan na talaga at this point yung BIR box.
0: Si House Prosecutor Representative Leila De Lima.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakahanda ang defense panel ni Vice President Sara Duterte na i-cross-examine ang testigong tinukoy ng House Prosecution Panel bilang si Mary Grace Piatos sa oras na magsimula na ang impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, miyembro ng defense panel ni VP Sara, wala namang anumang kaso ang pagpresenta ng mga testigo ng prosekusyon lalo na kung ito ay kanila namang formal na idineklara. Pagdating naman sa usapin ng pagkakasama ni Poa sa witness list ng prosekusyon, iginit ito na handa siyang makipagtulungan basta't hindi maisasangkala ng kanyang posisyon bilang miyembro ng defense panel ng pangalawang pangulo.
5: Sa amin naman po, yan naman eh, prerogative ng prosecution kung sino yung mga witnesses sila. So, definitely, if represented, we will be ready to cross-examine.
0: Si Attorney Michael Poa, miyembro ng defense panel ni VP Sara.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaunay pa ring balita, psychiatrist ipatatawag ng House Prosecution Team sa impeachment trial para suriin ang seryosong banta ni Vice President Sara Duterte. Mula kamera, narito ang ulat ni Mereny Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Inihayag ng mga tagpagsalita ng prosecution panel na kasama sa kanilang testigo ang isang psychiatrist bilang reserved witness para...

0: korte at sa publiko ang tunay na konteksto ng mga pagbabanta. Binigyan diin ng House Prosecution na ang pagpili sa isang psychiatrist ay hindi upang haluan ng politika ang paglilitis kundi upang magbigay ng malinaw, scientific at patas na evaluation sa impeachment court.
1: And the psychiatrist could also be presented to show the seriousness of the threats, if it appeared that the person making them these utterances met them and they were not meant in jest. So, but again, that's the extent that I could disclose at this point.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng gobyerno sa sandaling magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pagpapaigting ng accountability at transparency ay para sa public servants at taong bayan kaya't hindi magiging sanhi ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ang impeachment trial. Dagdag ni Castro, tuloy ang executive branch sa pagpapatupad ng mga proyekto kahit ano pa man ang issue.
4: Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Welcome sa Malacañang, ang babala ng International Criminal Court laman sa pagkalat ng maling impormasyon kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinatutunayan lang ng obserbasyon ng ICC na disinformation ay hindi lang problema ng gobyerno ng Pilipinas. Dagdag ni Castro, karamihan pa sa misinformation hinggil sa ICC, proceedings ay nagmula sa kampo ni Duterte.
4: Naging makabuluhan po ang ipinahayag ng ICC dahil nakita po natin na hindi lamang po tayo ang nakakakita at nakakapansin ng pagkalat ng fake news. At karamihan dito po ay talaga nanggagaling sa kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na patungkol dito sa kaso sa ICC.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:29 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Si Ding Dong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
6: Dito kaya? Eh, parang okay yung hangin. Lamig, Grace. Grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalaga pala itong rep natin.
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.

0: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa magpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:31 ng umaga. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Konstruksyon, pinamamadali ng Pangulo para mabuksan na sa publiko. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Ayon sa Pangulo, malapit nang matapos ang Phase 1 at nagsisimula na ang Phase 2 ng nabanggit na proyekto. Kailangan na niya magkaroon na ng ganitong kalaking dialysis center, sabi ng punong ekutibo, gayong lumalabas sa datos na 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease o CKD. Sabi ng Pangulo, kanya nang pinabibilisan ang konstruksyon ng Legacy Dialysis Center na target na tapusin ang December 2027 at nang sa gayon ay mabuksan at makapagsilbi na sa ating mga kababayan ng early 2028. Buunaan niya ang pondo para sa construction ng itinatayong gusali sa NKTI at inaasahang matatapos sa target date ang kompletion nito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Nung matapos itong Phase 1 at nasa Phase 2 na tayo ng City Hall na yung Phase 2, Phase 2 ay magiging magandang estado, ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
7: Hindi kontento si PBDM sa March 2028.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Ininspeksyon din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong rehabilitated na Araneta Drainage System sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ang proyekto ay bahagi ng Oplan Kontrabaha Program ng Pamahalaan. Kabilang sa mga ginawa sa nasabing proyekto ay ang pagpapaliit at pagpapalaki ng drainage pump. Ayon sa Pangulo, inaasahang makatutulong ang Araneta Drainage System na maibsan ang pagbaha sa naturang lugar.
8: Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao, yung malalaki na tubo na dinagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman. Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig at kapag may tubig na umiipon dito ay mabilis naman mawala, hindi kagaya ng dati.
4: Samantala, binigyang diin din ni Pangulong Marcos na dapat sunod namang matutukan ang pagkolekta ng basura matapos ang rehabilitasyon ng GR Neta Drainage System sa lungsod ng Quezon. Hiniling din ng Puno Ekotibo ang tulong ng lokal na pamahalaan para sa tuloy-tuloy na declogging operations.
8: Ang susunod na problema na kailangan natin lutasin ang pagkolekta ng basura. Dahil ang nangyayari dito, pag pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging.
4: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa kaugnay pa ring balita, lubos naman ang pasasalamat ng mga residenteng nakatira sa mga barangay at residential area sa kabaan ng G. Araneta Avenue na kadalasang nabibiktima ng baha tuwing malakas ang ulan. Ayon sa mga residenteng nakapanayam ng Radyo Pilipinas, napakalaking tulong ng pagsasaprioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa drainage system sa Araneta Avenue. Kung dati kasi ilikpas tawag nagiging baha.

0: ikot dito sa gutter. Sana nga po tuloy-tuloy na yan para hindi na po bahain ang aming nasasakupan na ano, itong area na natatanong.
1: Aking pakinabang kasi kami, katulad niya pag umuulan, binabantayan namin yung buhos ng ulat. Ngayon, nung ano na yun talaga, wala talagang tubig. Andyan lang. Andyan lang sa kalsada. Hindi na umabot dito sa gutter. Okay. Nagpasalamat kami sa ginawang project. Kahit mapano, nakatulong talaga sa amin. Katulad sa aming mga negosyante, sa mga mangahanap buwan.
2: Yan ang mga pahayag ng ilang residenteng naninirahan sa kahabaan ng G. Araneta Avenue sa Quezon City.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Canada mula July 1 hanggang July 4 para sa official visit. Pagpapalawak ng kooperasyon sa depensa at seguridad, kalakalan, enerhiya at iba pa, pag-uusapan nina Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
3: Radyo Pilipinas Report.
4: Tutulak patungong Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit kung saan ay inaasahang higit pang palalaksin ng ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at ng Canada sa iba't ibang larangan. Kabilang na dito ang may kinalaman sa depensa at seguridad, kalakalan, pamumuhunan, enerhiya at people-to-people exchanges na inaasahang mapag-usapan ng Pangulo at ni Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney sa kanilang bilateral meeting. Kasama din sa inaasahang tatalakayin ng dalawang lider ang mga usapin sa rehiyon, kabilang ang chairship ng Pilipinas sa ASEAN at papel ng Canada bilang dialogue partner at strategic partner ng samahan sa pagpapalakas ng ugnayan sa Asia Pacific. Parte rin ng nakatakdang biyahe ng Pangulo sa Canada ay ang pakikipagkita sa mga negosyante at investors upang hikayatin ang mga ito sa posibleng oportunidad nila sa Pilipinas at mamuhunan sa larang ng information technology, business process management, artificial intelligence, infrastruktura at iba pang industriya. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo kasama si First Lady Lisa Marcos ang PhilCom event sa Vancouver na dito inaasahang kikilalanin ng Chief Executive ang ambag ng mga Pilipino sa ugnayan ng Pilipinas at ng Canada. Ito ang unang opisyal na pagbisita ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada matapos ang pagbisita ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2015. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaloob ng dagdag na budget para sa Local Government Support Fund o LGSF at sa Social Civic Development Program sa isang taon kung magpapatuloy ang magandang koordinasyon at pagtutulungan ng national at local government. Ang LGSF ay pondo ng pambansang pamahalaan na inilalaan para tulungan ang mga LGU na maisangtuparan ang mga prioridad na proyekto at serbisyo para sa kanilang constituents. Sinabi ng Pangulo na sa ilalim ng Social Civic Development Program ay ang Presidential Scholarship na kung saan ay 100,000 pesos ang inilaan para sa 5 Presidential Scholars kada barangay.
5: Dito sa 2 proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, tawag po natin dyan ay Social Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official, kapag, ito, unang panahon pa lang ito eh, kapag maganda ang takbo at na maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas madami pang tayo matutulungan.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat bayan may kinabang program sa Cotabato, partikular na rito ang mamahagi ng 40 million pesos na halaga sa ilalim ng Social Civic Project Fund sa Provincial Government ng South Cotabato, habang 96 million pesos naman para sa pamahalaan ng Cotabato. Layo na programa na masiguro na walang ni isang komunidad ang maiiwan sa pagsulong ng buong Pilipinas. Sa ilalim ng programa, sinabi ng Pangulo na ang 100,000 pesos ay magagamit ng mga barangay para sa kanilang mga community projects, habang ang karagdagang 100,000 pesos ay ilalaan para sa Presidential Scholars.
5: Sinasabi ko sa mga Presidential Scholar, gamitin nyo ito at mapakinabangan ninyo ito, dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral. Meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating

0: mga estudyante, kailangan na ipapakinabangan ninyo ito.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Aasahan na ang positibong epekto ng muling pagbubukas ng Antong Dam and Irrigation System Project Sultan Kudarat, lalo na sa usapin ng El Nino intervention at pagtitiyak ng food security ng bansa. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal, sinabi ni National Irrigation Administration o NIA Region 12 Manager Engineer Justado Rosales, napapalo sa 1,563 hectares ang naitalang service area ng Antong Dam. Anya, malaking tulong ito upang maibalik ang kita ng at mapataas muli ang produksyon ng palay ng Sultan Kudarat. Dagdag pa ni Rosales na hindi biro ang bilang ng mga residente may kinabang dahil sa malawak na sakop ng Antong Dam. Sinabi pa ng opisyal na sagot ito sa mga inisiyatiba ng pamahalaan upang harapin ang epekto ng El Nino.
3: Ang ating mga magsasaka dyan is harvesting an average of 110 kilos, no? Or about 5.5 tons per hectare na yan, no? Ang ina-harvest nila. Ngayon, pag maibalik na natin yung patubig natin doon, so roughly nasa mga 300 metric tons po ang production nito every year. So napakalaki po ng tulong nito sa Sultan Kudarat at sa buong Soksarjen in terms of production and in terms also of kita, no, sa ating mga magsasaka dito sa area.
1: Yan ang pahayag ni NIA Region 12 Manager Engineer Justado Rosales.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy na isinusulong ng National Irrigation Administration o NIA ang matibay na infrastructure projects laban sa anumang sakuna o kalamidad. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na bahagi rin ito ng pagsisikap ng gobyerno na tiyakin ang food security sa bansa, lalo't maraming magsasaka ang umaasa sa ganitong proyekto. Anya, isang patunay ng matibay na proyekto ng NIA ang binuksang Antong Dam and Irrigation System sa Region 12 na niyanig kamakailan ng malakas na lindol.
0: Kaya importante sa Pangulo yung mga ganitong proyekto dahil wala namang ibang trabaho yung ating mga kababayan sa mga rural areas kundi ang pagsasaka. Pag nawala pa yon, marami pong maghihirap talaga eh. So ang Pangulo natin talaga pagka ganyan, priority sa kanya yan. Yung binibigyan niya talaga kagad ng pondo yan.
1: Si National Irrigation Administration Head Engineer Eddie Guillen.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Transportation ang pagresolba sa right-of-way issues na nagpapaantala sa LRT 1 Cavite Extension Project. Ang 64.9 billion pesos na proyekto ay pinopondohan o pinondohan sa ilalim ng public-private partnership ng national government, JICA at Light Rail Manila Corporation. Ayon kay Communications Undersecretary at Paraexpress Officer Attorney Claire Castro, nais ng Pangulo na matapos ng proyekto sa lalong madaling panahon para sa kaginhawaan ng mga mananakay.
4: Ipinag-utos ng Pangulo kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na resolbahin sa lalong madaling panahon ang issue ng right-of-way at station sa nasabing Cavite Extension ng LRT 1 na sasakop din sa pinaplanong Las Piñas Station.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:44 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Narito na ang ating kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam nyo ba na patuloy ang pag-arangkada ng digital economy ng Pilipinas? Sa katunayan, nasa 8.5% na ng ating gross domestic product ang nagmumula sa sektor ng teknolohiya. At bilang ASEAN Chair ngayong 2026, isinusulong ng Pilipinas ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Ito ang kauna-unahang region-wide na kasunduan sa buong mundo na magbubuklod at magpapalakas ng ekonomiya ng rehiyon tungo sa mas ligtas na digital future. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future.

0: oras sa buong Pilipinas. 6:46 ng umaga. Paglaban sa kahirapan, mahalagang bahagi ng kampanya ng pamahalaan upang maproteksyonan ang ating mga kabataan. Ito ay ayon sa Council for the Welfare of Children. Ma-report si Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Walang humpay ang mga hakbang ng pamahalaan sa pangangalaga sa kapakanan ng bawat batang Pilipino sa gitna ng mga hamon ng ating lipunan ngayon. Ito ang tiniyak ng Council for the Welfare of Children o CWC. Ayon nga kay CWC Executive Director at Undersecretary Angelo Tapales, kabilang dito ang mga programa ng DSWD sa pag-agapay sa mga pamilyang nasa laylayan. Narito ang kanyang pahayag.
3: Pupusit na buong konsimbe na nung bansa full pamilya, pinapalakas na yung pamilya, ang butong pinatanggal ang kahirapan, because the center of that family is a child that needs to be protected. Kung mahina sa pamilya, hindi sa pagprotektahan, hindi ba tutuluan ang disiplina ang mga bata?
2: Ang pahayag ni Tapales ay kasunod ng mga ulat ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan kabilang ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, Camacuilan. Binigyan din ni Yusek Tapales ang kahalagahan ng Child Rights Research Agenda o CRRA na inilunsad nitong Biyernes sa Miriam College sa Quezon City. Magsisilbi umanong gabay ang CRRA sa pagbuo ng mga polisiya at programang nakabatay sa masusing pananaliksik. Hinigayat din ni Yusek Tapales ang publiko na ibahagi ang kanilang mga opinyon at suhestyon para maasawata ang karahasan laban sa mga kabataan. Ito'y sa pamamagitan ng pag-contact sa Makabata Helpline 1383 at sa social media accounts ng CWC. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nagpasalamat si Quezon City Mayor Joy Belmonte kay First Lady Liza Araneta Marcos sa muling pagbisita nito sa lungsod para mamahagi ng libreng bigas sa mga nangangailangang residente. Bagay ito ng mula sa puso para sa Pamilya Rice Distribution Initiative na layo makatulong para matiyak na may sapat na pagkain sa pagamang pamilya. Kahapon, binisita ng unang ginang ang mga residente ng Barangay Gulod sa Novaliches kung saan namahagi siya ng 10 kilo ng bigas sa mga benepisyaryo. Tinatayang 1,500 residente kabilang ang senior citizens, PWD, solo parents, ayon pang nasa vulnerable sector ang nakatanggap ng tulong. Sa kabuuan, sinabi ni Belmonte na may 210,000 benepisyaryo sa Quezon City ang makatatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng programa.
4: Pasalamat ako sa unang ginang natin, si First Lady Liza Araneta Marcos, sapagkat isang pribilehyo, karangalan po para sa amin na mabisita ng 3 beses sa Quezon City ng ating unang ginang, bagamat ang laki-laki ng kanyang kinasasakupan, she chose to be with us and we are very grateful. And of course, nandito ngayon tayo sa Novaliches. Alam niyo, bihira talaga ito dalawin ng mga lingkod bayan natin kasi medyo malayo, but she came here and I'm so happy and the people of Novaliches are so happy.
0: Si Quezon City Mayor Joy Belmonte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Batangas State University, sinusulong ang wika, kultura at pamanang yaman sa pamamagitan ng teknolohiya. Mula Radyo Magazine, My Report, si Jared Moreno.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Bilang National Engineering University ng bansa, ibinida ng Batangas State University ang paggamit ng teknolohiya sa pagpapalaganap at pagsusulong ng wika, kultura at pamanang yaman ng Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Professor Mark Emmanuel Magsino, ang direktor ng Sentro ng Wika at Kultura ng Batangas State University, na bahagi ito ng advokasya ng pamantasan sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino.
6: Napatunayan ng aming pamantasan na maging ang enhinyeriya ay may sining, ang enhinyeriya nagpapakahalaga sa kultura. Kaya naman, kasama sa batas ng pagiging National Engineering ng Batangas State University ay ang batas na kailangan maglunsad ng mga gawaing pangkultura, pangwika at pangsining na ito ay sinusuportahan ng ating national government sa pamamagitan ng GAA.
5: Kabilang sa mga proyekto ang Mr. Tour Guide na gumagamit ng augmented reality upang ipakilala ang heritage sites, kasaysayan at panitikan ng Pilipinas. Project Habi na nagdodokumento sa panitikan ng Batangas at Project Sinsay, isang digital guidebook ng mga pamanang yaman at destinasyong panturismo. Layo ng mga proyektong ito na mapangalagaan ang kulturang Pilipino at mapalakas ang turismo. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bibilisan na ng gobyerno ang infrastructure

0: spending sa second half ng kasalukuyang taon. Kasunod dito ang pagbaga na ekonomiya dahil sa maingat na paglalabas ng pondo tungkol sa questionable flood control projects. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, naging maingat ang pamahalaan sa paggastos ng pondo lalo na ang DPWH dahil mas mahigpit na ang mga patakaran sa paglalabas ng pera kasunod ng flood control scandal noong nakaraang taon.
1: Sa pamumuno po ng Secretary Kim De Leon, maliban po sa pag-iingat, kailangan na po talagang gumastos lalong-lalo na sa infrastruktura.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon yan sa Department of Energy. Nagbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Posibleng magkaroon ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon nga kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Base sa pinakauling trading sa world market, posibleng magkaroon ng bawas na 81 centavos sa kada litro ng diesel o posibleng madagdagan ng 1 peso at 20 centavos sa kada litro nito. Habang sa gasolina naman, maaaring bumaba ng 50 centavos o madagdagan ng 1 peso and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene naman ay posibleng bumaba ng 60 centavos o posibleng tumaas ito ng 1 peso and 40 centavos sa kada litro nito. Inaasa naman na inaantay pa ang magiging pinal na trading ngayong hapon at sa darating na linggo, iaanunsyo na ang final price estimate ng produktong petrolyo at sa Lunes, iaanunsyo formal ng DOE ang magiging oil price adjustment sa susunod na linggo at ipatutupad ito Martes ng umaga. Mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:53 na umaga, Metro Manila Pride March 2026, isasagawa ngayong araw sa lungsod ng Maynila. Ilang kalsada sa Malate pansamantalang isasara. May report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Inaasahang dadagsa mga miyembro ng LGBTQIA+ community and allies sa isasagawang Metro Manila Pride March ngayong araw sa Remedyo Circle sa Malate, Maynila, kung saan inaasahan ang pagdiriwang ng pagkakapantay-pantay, dignidad at karapatang pantao ng LGBTQIA+ community. Ayon sa Metro Manila Pride Organization, magbubukas ang mga gate sa Remedyo Circle alas 10 ng umaga para sa programa na tampok ang iba't ibang performances, musical acts at mga panawagan para sa inclusivity and equality. Kaugnay nito, ipatutupad naman ang pagsasara ng ilang kalsada malapit sa lugar simula alas 8 ng umaga. Kabilang ang Remedyo Circle, bahagi ng Jorge Bocobo Street at Remedyo Street. Magkakaroon din ng traffic rerouting at stop and go scheme sa ilang pangunahing intersection sa Malate. Pinapayuhan din ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe at dumaan sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: All systems go na ang Quezon City Government para sa muling pagdiriwang ng Love Laban Pride Festival 2026 ngayong araw sa UP Diliman. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, nasang mas marami pa ang maikisa ngayong taon kung saan posibleng umabot sa 400,000 na miyembro at allies ng LGBTQIA+ ang dadalo sa pagdiriwang ng nagsusulong ng karapatan, kalusugan at pagkakapantay-pantay para sa LGBTQIA+ community. Inaasahang simula alas 8 ng umaga ay may mga aktibidad na kaugnay ng festival. Kaugnay nito, magibigay ang QC government ng libreng sakay sa QCT bus service mula Quezon City Hall papuntang UP Diliman at pabalik kada 30 minuto simula alas 8 ng umaga hanggang matapos ang festival. Pinapayuan naman ni Mayor Joy Belmonte ang mga dadalo na gumamit na pampublikong transportasyon dahil limitado ang parking sa UP Diliman.
5: Bonggang-bongga ang preparation natin para sa Love Laban. Ang mga police ay nandiyan, MMDA nandiyan, yung local law enforcement agencies natin, yung task force disciplina, yung DPOS natin, yung traffic management agencies natin, lahat nandiyan. And of course, pinaghandaan talaga natin itong Love Laban na ito. It will be bigger and better than

0: apektado ng magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela. Matatanda ang magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang tumama sa Venezuela nitong Huwebes. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinalungkot niya ang nangyari kasabay ng pagpapaabot ng simpatsya sa mga biktima. Una na rin sinabi ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipino na nasugatan o nasawi matapos ang lindol.
1: Radio Pilipinas.
0: Muling tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang suporta ng pamahalaan para sa 75 Pilipinong nasa Venezuela na niyanig ng magkakasunod na lindol. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacda, walang nakatalang overseas Filipino worker o OFW sa Venezuela at pawang mga misyonaryo ang lahat ng Pilipino sa nasabing bansa. Nagpaabot din ang pakiramay si Secretary Cacdac sa mga biktima ng kalamidad.
2: All Filipinos have been advised to shelter in place to seek proper shelter and protection. Of course, yung pagkakaroon din ng pagtuguan kung sakasakaling kailangan nila ng basic needs on the paman. And so, meron muna, pinag-monitoring the situation. And we hope, once again, it stays that way na walang ipiktadong Pilipino. And our hearts, of course, to the nation of Venezuela, the citizens of Venezuela, sa pinagdadaanan nila ngayon.
0: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacda.
1: Radio Pilipinas.
0: Sa iba pang balita, kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang napaulat na Pinoy na naapektuhan o nasaktan mula sa magnitude 6.9 na lindol sa Japan. Ayon kay Philippine Ambassador to Japan, Mylene Garcia Albano, wala pang nagre-report sa kanila mula sa Filipino community leaders na nasaktan, pero patuloy silang nakatutok sa lagay ng mga Pilipino sa naturang bansa. Ang lindol sa Japan ay tumama ng Huwebes 7:30 ng umaga oras sa Japan at naramdaman ang intensity 7 sa Hashikami Aorami Prefecture o Prefecture. Bagyaring naramdaman ng lindol sa Tokyo, wala namang inilabas na tsunami warning kasunod ng lindol.
1: Radio Pilipinas.
0: Balita sa ibayong dagat, United Nations, itinigil muna ang pag-escort sa mga barko sa Strait of Hormuz matapos ang panibagong pag-atake doon. Wala Radio Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radio Pilipinas. Report.
3: Pansamantalang itinigil ng United Nations o UN sa pamamagitan ng International Maritime Organization o IMO ang pag-escort sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz matapos maiulat ang pag-atake sa isang cargo vessel malapit sa baybayin ng Oman. Ayon sa ulat ng Reuters, ginawa ang hakbang upang muling suriin ang kaligtasan ng mga barkong kabilang sa programang inilunsad kamakailan upang mailikas ang daan-daang sasakyang pandagat at libu-libong tripulanteng naipit sa rehiyon dahil sa kaguluhan. Bagamat hindi bahagi ng programa ang barkong inatake, nagdulot ang insidente ng panibagong pangamba sa seguridad ng isa sa pinakamahalagang rutang dinaraanan ng pandaigdigang supply ng langis. Nauna nang nagbabala ang Iran na tanging mga barkong susunod sa mga rutang itinakda nito ang mabibigyan ng ligtas na paglalayag. Wala pang agarang komento mula sa pamahalaan ng Estados Unidos hinggil sa insidente, ngunit unang sinabi ni US President Donald Trump na muli itong magsasagawa ng pag-atake sa Iran kung hindi igagalang ng Tehran ang naging kasunduan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: protektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Sa sumkini ang DYKC YKC 5 ang inyong

0: gabay sa kalambuan, tulumanon nga buhatan ug kahayag sa daghanang mga butang. Gabay sa kalambuan, simbua kining tulumanon nga gamay nga agianan nga maoy buiwan sa mangiog nga lasang sa kinabuhi. Dili man tuod dayon kini makapakita sa tanang butang sa palibot, apan buhatan ug igong lamdag alang sa musunod mong mga lakang. Gabay sa kalambuan, ania ang inyong magsisibya.
1: Mayong buntag, Subo. May buntag, Kabisayan ng Mindanao. Adlaw na pudrong Sabado. Espesyal nga adlaw alang sa mga buot ang banang amang labaw. Katapusang Sabado sa buwan sa Hunyo 2026. Pizza 27 na ron. Unyas Lunes sa San Pedro ug San Pablo. Amora ni Building Peter ug ni Paul. Pedro ug Pablo, Peter ug Paul. Pedro ug Paulo.
2: Mao ba?
1: Ay butag Metro Cebu, may butag tibok lalawigan Subo solo nako karon. Ang gabay sa kalamuan pinaagi ni Board Member Gigi Sanchez ang among kanhi Board Member sa Tercero Distrito, pero pwerteng bisiha gyud karong adlaw, karong buntag sayo. Tuwa na siya dito sa norte nga bahin aning lalawigan Subo, kay dunay daghan kaayong mga ngigarong panahon na sa mga farmers. Ay murag sila man roy kana na ang naka-highlight kanunay si Board Member Gigi na ay mga German na national nga iyang ikamiting dito kabahin ni sa pagpanguma. Unya si Boss William tuwa pod sa Dumaguete, tangil ngiga. As kang bisiha gyud in town sa mga kusgan sa Kapitolyo kini nga maong adlaw unta kuyog nato si Board Member Gigi kay special program ni para sa mga mag-uuma apan na tungkol sa kalisod sa ilang panahon. Ako lang saron. Doon ay problema sa guso. Di ay no, matod pa. Ang mga sewage, ganong daot karon ang mga guso. Kaya na, di ay, kompetensyang lato. Pwede daot kuno kayong mga guso. Ano kano tataon? Atong paningkamotang mag-contact na to. Ang provincial field officer sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Sir Joel Clapano, kabahin aning mga problema. O sa maning, anong laliwang maning maing guso? Igagmay ko no, tungod kay, ang guso, ikupitinsyaan na po na ikuno og lato, nanayati na. May buntag, Metro Cebu o mga silingang lalawigan. Silingang nasod, labaw na to, di yun silingan. Gabay sa kalambuan, tatanan. Espesyal di ay maanyag ang iyang edad ingin siya dako-dako na tuan ni siya sa Amerika nurse ni akong kababa.

a nurse ni nga akong kababayan taga Barili. Matod pa niya ang nga ni pahibaw nako nga birthday day so ano no ko ka appeal sa ilang bang

0: It's late than later, Sir Daniela. Gikan sa pinangga ni mong nagpangga ni mong mga anak. Si Tata Sanchez og ang kinakosgan sige nagpalaway si ang mangga gikan sa ilang kasinda, si Ace Sanchez.
1: Happy birthday to you.
0: E butak, taga-sambuan, daghang kayo naka-hook up na to karon ang nagkalain-laing mga radio stations nga tua sa Negros Oriental og sa Southern Cebu, Midwest Cebu. Nakahuka pa ni kaning special program Matag Sabado. Morning na pagkira ninyo, gamaya sorry, para mulambo. Ay Boss Nanti, murag okay kayo ni Boss Nanti ha. Boss Nanti lada ang Tandem Express. May buntag, di apag yun si yay karing umbungan ay kilabot ng mga kolehala sa una. Ang kinakusgan sa Manila Bulletin, si Dudong Calvin Cordova. Morning na Dudong, mate. Lagmang nagmatag sa iyo sa bando. Ipanglabar. O niya si sa mga nagtanaw na ito niya sa Sambuan. Good morning ninyo, Taranda. Sambuan at bang nito ni sa Kwan? At bang ni sa Dumaguete o Gakwan? Kanang Amlan, Kanadian na Pita, Lungsod San Jose, Negros Oriental, at bang ni dito sa Uslob, at bang to sa Kihor?
2: Mau ba?
0: Sa Malabuyok, at bang sa asa na Pita, Tanay City, Negros Oriental, ay mga ato mga suki niya nga ubay-ubay labi nag matag sa bado kay para nis mga mag-uumang mga programa, special program ni Onya. Ang nindot ani kay ang taga Malabuyok, nindot ang kurusin ng munisipyo, pero dahil nang utanang yung kinsa mag-inay nagpahimo anay atong munisipyo, ato na. Alas 7:13 na. So, ayon itong contact si Sir Joel Clapano. Na problema ni, ha? Ang kaning mananagat o mga mag-uumang kabahin ni sa programa sa Kapitolyo ni Governor Pambaray 4 ni ang atong kanhi provincial board member sa tercero distrito ni mo'y gihimo niyang provincial consultant on food security and agriculture. Moraga na busy sa iyo kayo, tuan as norte. To ay mga German national nga iyang ikastorya. Maraming ng Spanish po din. Maraming ng Espanyol po din ang board member. Mag-abot ang German o ang Espanyola. Pero dahil akong problema, bitati, no, lang galing gusto, daghang kayo nagproduktong mahimo. I think kung wako masayo pa, niingon si kanhi regional director sa BIFAR, si Director Alan Pukita nga, kapin sa libo di ay, ka mga produkto sa gusto, ang mahim, ang kapin sa libo di ay, ang mga maproduktong aning gusto, kay ka na din yung mga dilata, kung wa din ay kuan, ka na na ang wa din ay gusto, o gel o jelly.
2: O ba?
0: Wa di din mutaya man ay na matindaghana. Pero na ay problema ni ang atong kinakusgan nga gamaya ra ba pun ani nila kuan oy. Kana bang personnel pila ra magabok sa ko pintaon ani provincial field officer na to nga maka okupar ani pertindaghana ko ang sakop nila. Si Sir Joel Clapano ang PFO sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tawon pagutan Sir Joel, good morning nimo.
3: Sir Oscar, may buntag, no? May buntag sa itong mga soking pamunaw dito sa DWKC.
0: Sir, ako lang, kagahapon na dito ka sa meeting, ako na ibawaan, o niya, doon ay problema daw ang kining mga nananom o gusto dito sa Norte. Sa Cebu, rin sa problema ha? O sa ubang probinsya na hapon eh? O saan yung problema ha, sir?
3: Yes, actually, sir, katong among panag-meeting kahapon, may tungod to sa buwan, kining atuang mga innovation, no? Innovation, calibration sa ito ang seaweed, no? Seaweed nga production with regards to ining uban nga gamit, no? Uses sa itong seaweed. So, mamagod na kaplano sa kuan, gobyerno karon labi na sa BIFAR, sir, nga ato untang bumamahin mo, doon ay mga alternative use ng itong seaweed. Like, for example, the biostimulant, no? Ganong fertilizer or liquid fertilizer na gikan yun sa seaweed. Kay, ang ato ang probinsya karon, mura na naman po diri ang ato mga

0: nung aware ang ubuan na katong algafer, no, algafer lang liquid fertilizer coming from drip, no, the drip of guso.
1: Mm.
0: And then doon na po tayo climate condition na karon sa Kugustila, ang ilang product is big growth. O katong kang Mr. Espiritu Duble, no, sa Daan Bantayan nga ang iasang byproduct gikan sa guso is free growth. So kani mga wasiya, money ang gigamit karon in terms of rice plant, no, rice planting, crops, vegetables, and other uses, especially sa atong na mga fertilizer na pwede sa pagpatubo sa itong mga algae in terms of fish plant production.
1: I so, see.
0: Aside from that, sir, doon na po yung mga existing, no, dili lang sa sewage. Like, for example, itong lactopapi sa una, sir, among doon sa buto sa kining good bacteria nga makatabang po in terms of kining production sa ito ang crops and livestock.
1: Duta na yan, you know, na, sir, ako sa balikon. Unsa yung problema ni karon, sir, nga murag nakadungog ko kahapon sa mga amigo nga nitambong lang ba kanang mga staff sa Kapitolyo nga ay problema ko na nga pagpananom og guso. Unsa ni nga mga problema, Sir Joel?
0: Yeah, actually, sir, ang una-una nga concern karon sa atong guso is kining quality sa atong seaweed propagules, no, kay og imong ganahon ang guso gipangkating-kating ni sino ang mao ni imong harvest kat magkating lang ka para sa similya. Nag-harvest kating na sir ka para sa similya.
1: Hmm.
0: Murag 1960s pa rin atong kuan due to kinimurag clonal ba nga clonal multiplication or clonal nga pagdating sa atong seedling nga muntag atong tunagong nga tigulang na or aged lang atong seaweed yun diri sa Pilipinas, Sir Oscar. So,
1: so kanidi ay sir, abang ikinanglan tagbagong material ani para kanang planting material?
0: Yeah, of course. So, ang labutag tabang sa kining and the research and development academy and other institution nga nagconduct og research because of that, no, tigulang atong seaweed seedling. But the BIPAR also, si Oscar, nami gitawag og seaweed culture laboratory, then to ana to gipropagate to ana to giculture ang mga wild, no, wild and other seaweeds coming from other kining source sa Pilipinas. Dito ito gibutang sa seaweed culture laboratory para ma-enhance, no? Ma-enhance iyang growth, ma-monitor niya kananggikan sa seaweed culture. Mausa na atong kakuhano niya sa mga mayong asimilya nga to sa ato ang seaweed farmers.
1: I see. Sir, kaning, wala ito kakuhaan, ano kay, sa imit, kay karo mag-research pa man, para sa kanang enhancement sa ato mga asimilya, wala ito kakuhaan, ano nga, kanang mag-import ba, or kung mamalit ang laing nasod para sa asimilya lang?
0: Actually, Sir Oscar, ang pinakalabis kasi may naamang po sa Pilipinas. At the same time, ang atong guwa po sa gawa, Sir Oscar, ang atong technology sundog ba sa rito, no? Well, pa ka ng Indonesia na labuhat sa production. But the seaweed, no, seaweed sa Indonesia kami, mo po dito sa Pilipinas. So, nadala dito. Nagituduan dito sa mga Pilipinoy. So, nanaghan dito. Masa na lagi propagate. So, ato lang ginabuhat karo because, namang ko'y banning, Sir Oscar, the use of inorganic fertilizers atong seaweed. So, gibana siya because ang claims sa mga processing plant, wala na sila makuha ng gel strength o wala na kaikaraginan na process in terms of fertilization sa inorganic fertilizer. But, hopefully, ganito nga ito ang katong meeting na mugapon, naisigotan dito ang mga product, no? Mga product nga organic yun siya. So, meaning, pwede ang organic fertilizer gamito sa seed farming, but of course, kailangan kita musunod sa protocols or kining standard nga kining protocols sa seaweed farming because we are encouraging seaweed farmers to culture the seaweeds from D1 to 45 days or D1 to 60 days. So, ang nitabo magod ani si Oscar when in terms of fertilization, ang uban mga farmers paspas pa mutubo ang gusto, ma-harvest na siya og 15 days. So, imagine 15 days, mura bag labong pakain siya. So, in terms of processing, wala gi siya makuha ang kuhan gel strength or karginan mo nang claim karon sa processing plant nga dili unta ngayan mag-fertilize usa sa gusto.
1: Ah, kadiyot sir, kanang kadiyot ra di ay ni manalingsing din ni Dayon. Kanang doon kasi mana, kinsi ka daw, manalingsing din, tagas na eh.
0: Yes sir, of course, kay ang uban ng mga farmers, mag-start mo na og seedling materials og 200, no? 200 to 250 grammers. So, with a length of 15 days, paspas yung ayaw sa Oscar, no? Na, probing yun ang antistate, labi na din sa mentioning, tawi-tawi, Palawan. So, na yung mga ining area.

0: application sa Palawan karon nga gamit ang Bacterizer. So, mo na ilang claim karon nga within 15, 18 days, pwede na arbiso. Kaya paspas ang dugo niya, o dili po na arbiso si Oscar, mga kuan sa siya, mga tangtang, no? Kung mga putol ba?
1: Mga putol ang katong iyang sanga. Nga kanang makita na itong merkado nga mga linghod kayo nga mo itong kanan na ang i-apil o sudan.
0: Oo, oh, mana yung mahitabo.
1: Sir.
0: Unang discourage usa unta ang pag-apply o inorganic fertilizer. But I think, hopefully katong hapon nga mga panag-tabot-tabot, sudunan na yung mag-conduct na, no? Mag-conduct ang in collaboration with other private sector and the existing, no? Existing processors at itong biostimulant. Mag-conduct sila study about the ilahan, no? Ilang product i-fertilize atong gusto. Nga atong ipakuha na si Oscar, ito ipatesting. In case, kini organic fertilizer kung gamiton as fertilizer atong gusto. Ito ipatesting sa laboratory dito sa mga processing plant kung usap po ihang output, no? I think, ang ma-improve ang yield strength, ma-improve ang karginan. Kaya, huwag na i-claim karon sa mga processing plant. Munang dili kayo, ang fluctuation sa presyo is agad yun sa ato ang produce, no? Produce or production sa gusto. But as what I have said, murag claim yun sa mga testing plan nga wala na kayo'y karaginan makuha tungod sa fertilization.
1: Sir, curious lang, maabuluhan din yung gusto dito dagat?
0: Yes sir, ang nagabuhan ni sir, ang pagabuluhan ni sir is katong imuha ang fertilizer din sa, like for example, katong urea, isok lang tubig, ispirs tubig, alas sa planggana, niya atur to isok ang similyahon o similyah sa gusto, si Oscar.
1: I-inject dili?
0: Dili ra, i-humol ra ang kuhan, i-humol ang gusto sa tubig nga na-fertilizer. Okay. Dili pa sa mama.
1: Aris, mama pala ni mo buhaton, di ay? Dili na dito sa dagat, kaya maanod mo na agi-agsog.
0: Dili, i-humol daan mga 10 minutes before planting.
1: Sir, pila may requirement yun sa production sa gusto nga gikinahanglan sa mga processing plant din ni Cebu lang?
0: Yeah, dire sa Cebu sir, abot siguro mga ano siguro sa mga 500, no? 500 metric tons because kada planta
1: kada
0: doon na may bulyong o production.
1: Sir, kada 500 metric tons, kada simana, kada ano, daghana po?
0: Annual requirement
1: annual.
0: Because our annual requirement sa gusto sa Pilipinas ay nasa mga 2.5 million. So
1: piano?
0: Kaning dire sa Cebu naman dagkong processing plant, so kada mga 500 metric tons RDS na siya si Oscar mo na kaya i-process din sa Cebu.
1: So what na ilabot di man to arin na mas ngipon to i-process ka ng baligyan sa merkado kada sa processing plant na naghan magkainis sa merkado sir. O sa mga pila po na ang magkinahanglan ang mga kamerkadohan?
0: Yeah. Actually, sir, ang ganang merkado, sir, lain po nag-classing nga.
1: Gusto?
0: Kaya nag-pisi sa gusto. Ang tagara na si merkado ka namang aspinosum or yukuma, ridiculato, wherein ka na nga kaning species, murag iyang karaginan kundin is low-grade, no? Mintag low-grade because ayang by-product na isigitaw ito, ayota karaginan. So, kanang ayota karaginan, although i-apply ito sa putaw ng cosmetics, but in terms of price, dito sa international market, brato-brato na siya, compared sa kining kapapaykos, albarise, or kapapaykos kutunay, kanang libulag yun, mahal-mahal man siya o kaning road ride series or ugang presyo in terms of production side and karaginan. Ayang byproduct is kapa karginan mo siya class A, no? Class A nga karginan nga
1: pang processing
0: sa international market.
1: Pang processing?
0: Yes, sir.
1: Sir, di ay ako lang nang i-insert before tamo antog laing kanang mga produktong gamitan aning gusto na, sir. Kani bitong gusto na ako'y ang akong poster nanay o tatay dito sa Amerika katong ato pa ko. Ilan ang ibuwa din he? Kanang as

0: sinan na nila ang laptop niya, kupos mo na, mura mo na mahimong plastic, no? As in, kupos yun.
1: As in, kusog yun, sir. Kusog, ha? Kusog yun. Nag-abot ito, mura na mabuhi, man.
0: Ah, mura na siya, mo, kanang rehydrate na siya, si Oscar, no? Mura na presko, pero hindi na pwede matanong.
1: Ah, di na pwede matanong. Makaon man. Pwede matanong. Makaon man po dito.
0: Oh, for consumption na gina, sir Oscar.
1: I see. Sir, sa una, si RD, Dr. Alan Pukita, niingon siya na ako nga, mura ko sa kalibo, kabuok,

0: usa ka libo ka ka produkto ang mulusot aning mga guso ini ma-process na. Unsa man di ay ni sir? Unsa may mga posibleng manggawas aning produkto nga gagamitan pod kasagaran?
1: Yes, this can actually mo kuan gyud kini mga pagkaon like for example kining ham, sausage, kining chicken, ice cream, toothpaste, tanan cosmetics. Apil po ng agriculture, fertilizer as agriculture and horticulture, industrial product. Na ginisya si Oscar, no?
0: O sa asa na, sir? Wala niyo ko makita lagi. Pagkaon
1: na ito, karuna ah.
0: O sa, sir? Wag ko ka... Pahimaw ako nung may anak. May marta, kuryoso kay kuhana na. Nga nung naamay gusto, nga di manig mo makita sa mga aritan nila ta.
1: Sir, ang gamit, sir, katunang kargina, katunang kargina, money ang component karoon ngay apply sa pagkaon. No, na wala po takabalo pilay kining dosage, but the kardinal itself, muna gipangbutang karoon sa mga pagkaon na ma-enhance ang pagkaon, muprolong iyahang ining
0: lifespan.
1: Yeah.
0: Sir, mauni ka nang itong murag gel?
1: Yes, sir.
0: Isagol na siya ng dilata, isagol sa mga isda man ka or karne ka ng mga process meat, ginana?
1: Yes, sir. Actually, ang kining kardinal siya itong murag powder nga, pulbo ka, sir, white powder. Ang karaginan, so muna na siya isago mo. Ano mo ang karaginan siya, sir?
0: Powder rin na din. Isago na lang. I-mix na lang na dito sa mga pagkaon.
1: Yes, sir. Of course, kaning ice cream, sir, na ginay ko. Kaning beer, no? Beer is also with karaginan. So muna mo na, halos na pagkaon. Beef loaf, kaning corn beef. Kaya sa chicken and poultry, na mga sa lang meat extender.
0: Yati. So, unsa pa ilain? About plastic. Murag na amat ito yung plastic na mention si RD sa una?
1: Plastic, wala yung among giniskaris. Giniskaris na siya. Because na po, kuhan, kasagaran mo ko na mga una-una sa mga tao, ang gigamit lang gana, sinilas, plastics. So, murag wala, no, wala matunong ang lapir. But doon na yung mga company nga nagamit in terms of kanang ilahang sa industrial. So, gamit niya sa kining mga fire extinguisher, sir. Kanang kanabit na murag foam nga magpugong sa extinguisher, napoy sewage kuha na component.
0: Pagkandana no? Di ano no? Pwede naghana. So, mo din hingga, dako sa kayo og demand, ang gusto din sa ato lang, or not only Cebu, ha? Alos tanan nga mga manufacturer na rin, gamiton man yung powder. Powder na yung tanan siya, i-powder niya siya, or kanang, murag na may gel, gikan daw ni gusto. Kule.
1: Ang gamit powder gini sir kanan gel sir gika buras powder himoong jelly basang ang byproduct gina sa gusto sa kanan powder
0: no, powder na gina sa kanan
1: gamitan sa gusto na gikan
0: So ay inig kuhan sa gusto sa mapowder na gikan sa kanang murag ignore to finished product na human ana if mapowder na kung saan pag gel napailain ano yung processing guy.
1: Alain, ang katunan ng mga kampanya nga mo source out o karaginan. Kaya dili man karaginan, dili man po lang si, ang tagay kompetensya mong kupuning powder siya sa karaginan or okay. Powder sa sewage. Kaling kasaba starch, corn starch, mga starch muna ilang kompetensya sir, but ang ato alang nakanindot kaya ang karaginan powder is muna yung murang naapan na sa EPC, nasunod pa na sa plus EBC sa tanan powder sa tibuok kalibutan nga gamiton in terms of pagkaon
0: especially na di ano no daghana di ayon grabe so kaning mga guso karon nga production sa tong guso dinhi Cebu lang kay murag ang Cebu North Cebu ra may nagtanom ani Sir Joel.
1: Yes,
0: pila may og tunga sa pila to 500 tons matag tuig. So, i-divide ni mo na og 12 para naakas mga 100, tagpila mo na kada buwan. So, kanini ang ginaghano na, kaigo ng production na to Dias Norte? Wabay lang nananom aning Cebu?
1: Pero tingin ko lang, actually, ito na mga processing plant, karon si Oscar, nag-import nyo, gagi ka sa Indonesia. Ang atong production din sa tipo Pilipinas, sa Cebu, gamay na kayo, pwedeng gamaya because of ang mga naging na isa, Oscar, nagkak ito mga kuhaan ba, patuloy considers ba, like for example, climate change, and also na Pilipinas is the typhoon path, mani, agyana, magis bagyo sa tibuok kalibutan, buon mo nang, na itawag tag seasonal, no, og na season lang, mananom ta, but of course, ato karong issues is kining low grade na ang atong kaning seedlings because of tiguang na, yan na pa'y mga sakit-sakit. So we are hoping, no, nga, tabangan ta sa dili lang ni Mahimu sa Bipar, of course, ang ato ang private partners and the seaweed farmers ato ni tabangan para manumbalik, no? Manumbalik na ato ang production, mabalik na sa top one, no? Producing country sa tibuok kalibutan. So, muna itong aim karon si Oscar.
0: So, kaning gikan di estawi-tawi, solo, naaman dito yung mga, nakoy amigong buyer, ani Sir Joel. Sila'y mamalit dito, o gusto, padadoon din eh, sa Cebu, para ipaprocess. Mas daghan na dito o production?
1: Yeah, tuloy ang pinakadagan production din sa Pilipinas, si Oscar, is kining farm, karo, farm. Ikaduha ang
0: Kambuanga. Ah, mismo, the whole, kanang-kanang mga probinsya nga sakop sa BRMM?
1: Yes, Sir Oscar. Especially Tawi-Tawi, no? Tawi-Tawi, Sitangkay, muna mga area nga nag-produce yun. Ha, ikaduha, Kambuanga. Ikatulo ang Palawan. Ikaupat ang Iloilo. Naat pa sa ikalima, Sir Oscar, Central Visayas.
0: Ang Bohol, di ba na?
1: Yes, sir. Ikalima ta. Ang Bohol is more on spinosum, no? Spinosum varieties siya, o Yucuma di Nicolatum. Wherein yung byproduct is ayuta, karaginan. So, mura gay categorize, magulis si Oscar. Tulo ka karaginan nga ang demand sa kaning global market, ang lambda karaginan, kapa karaginan, and ayuta karaginan.
0: So, hamay mas mayo, ano kaning tulo? Kaning kapa?
1: Ang tulo is kining kapa, no? Kapa karaginan muna number one. Then, lambda nga ayuta karaginan. Ayuta is spinosum, but muna karon spinosum ang gikan production sa Bohol, gihimo giba maligya diya sa wheat market kay mas maka ginansya man sila in terms of fresh market kaysa dried market.
0: Okay, maunay sir, tagpila man gyud ay ang palit ani sa imo lang hibaw-an, tagpila man ang kilo diha sa kanang mga processing like Schimberg, pila may palit nila per kilo kanabang ilang dawat na dito?
1: Tuloy sir, ang presyo karon sa RDA sa spinosum nga kuan sir dried na karon nagdagan sa nag range og 32 to 38 pesos a kilo ang ugana na siya sa spinosum, pero sa katong mahal-mahal Kapapaykos Albarisay or Kapapaykos Kutunay udanga na karon og 65 to 70 pesos per kilo.
0: Ugana kayo
1: sir Oscar, niya ang ratio na to sa fresh or dried is limpa pito ka kilo nga presko, mahimong usa ka kilo nga uga.
0: Good. Kumaya, kuan ang resiko, no? Unong pun ka kilo ang
1: buwa. Makaginan siya sila kung presko.
0: So, kinsa man, ang karing supplier na mo'y mubuan, ani daan?
1: Ang paid farmer, Sir Oscar.
0: So, dili na ni si dad-on nga to sa, panalitag mag-uwan, mabasa ka nang di mabantay, di magkalitag uwan, di ni madaon?
1: Napo na sila ikuan. Napuno sila mga trapal dito no sa ilang drying platform or hanging drying da duna ni mga trapal na during ulan-ulan ikatabon siya.
0: So madaot isang mauwanan?
1: Murag malata po sir. Maputi-puti siya niya, malata niya, ma-low quality siya, ipresyuhan na sa nagbrato dito sa processing plant.
0: So kanini, Sir Joel, kaning mga gusto lang, mo'y gikinahanglan sa kadaghan ang gikinahanglan pag, sa mostly pagkaon ra?
1: Na mostly pagkaon and the same time kining sa medicinal purposes actually kining capsule na to nga tambal si Oscar kanang the whole capsule yang ang tambal na kanang powder sa sulod ang the whole capsule itself is made of seaweed na siya
0: kanang murag gel nga capsule kanang murag gel na nga sa una plastic
1: kanang murag tube ito nga kuhan sir tube nga tambal kanang
0: gusto na gusto
1: imo nang book on ang powder na sa sulod ang ibabaw niya nga kuhan capsule is made of seaweed siya, sir.
0: Silan.
1: Kani sir, itong cosmetics, kani pulbo, lipstick, make-up, lotion, shampoo, sabon, nananay siya.

Mo na amo mo mato primero pag yun, no? First ever in history nga panag meeting, so do na pa ni mga umabot na series of meetings sa Oscar Batang agreement gapon na tuntabangan ang seaweed industry to mabalik ang iyahang pagka dire sa Pilipinas, mabalik ang iyahang pagka himsog, no, inubanan sa to ang mga stakeholder partners and the office of the governor Gov Pamela Barikwatro. The promise man, ni-commit sila nga tabangan. We in fact, ang ilang grupo mo ay mukandak sa

0: underground in terms of fertilizer na gamiton para sa pagpatubo sa guso.
1: Wow. Sir, ang lato, wa dili ni ma-process ang lato?
0: Yeah, ang lato, Sir Oscar Motong Gingon, mga gina, no, nga na-ay dehydration siya. Niya, butang asinan siya, niya may mo siya. Muna itong value-adding product sa lato because also, for the information of everybody at ito ng Minaw, ang lato is, dili na makita na sa Central Visayas, dili sa Bohol and Cebu. The rest is, dili mga lato dito, but, pero dili pa rin ang production and the productive areas in the Cebu, Pilipinas, kini nga ito ang Cebu and Bohol. So, muna po
1: na ito. Pwede na nanom aning lato, sir? Pwede na, dili na siya matanom o matunog
0: ang ginisya niya? Gitanom na siya, sir. No, gitanom sa fish pan. No, kanang sa production sa Bohol o kamisan na pulapog, ipangtanom na sa fish pan. Katong kalerpa, lintirifira, katong kilawon, yun.
1: Di ay ako paisa na, nga tuas Americaners karon si Tata may chemosans, ang iangan. Kuhani ka na na ang naasig yan ay dehydrated nga gusto, kunugikan direk, bagong ni uli din si mo. Ikabot ito, mo sa ni, ilan humulag tubig, mabuhig balik, pero dili na rin siya matanom kaning maong gusto.
0: Dili na matanom.
1: Sir, sa laing bahin, ang provincial government, doon na ito'y murag, daghan na mga itong fiscages ang ilang giapon-apon sa province ang ilang budget. Pero na-mention ni Paul G.G. din he, nga ang inyo, ang imuhang buhatan mismo, doon na mo'y pipila ka mga fiscages nga ready na po for distribution.
0: Yes, sir. Actually, I do mag-launching ang provincial government dito sa Oslo next week po, sir. Muna ilang first salbo sa launching silang fiscage, no? Muna yan. And among collaboration karon sa provincial government murag doon, no, murag pinaspasay because
1: okay murag giapike mo maayos panahon kani diha. I don't know inyong personnel ha, makakaya ba sa kinaghanon unya na paman mo inyo ha una, ang provincial government in particular murag nagsigig sali nagsalig ra ninyo kay kamo may suwito ani kayo.
0: Yes, sir, actually among gi-advise ang kuan sir office sa provincial government nga atong yung tarawan ang roadmap sa mga fish cages production ba? Kaya ako gingin na para masayon sa province pag-monitor, masayon sa BIFAR, masayon po sa mga operators. Usahon lang na ito. Sir, murag mingkag ang base sa roadmap sa Cebu province, ang nagitawag, gidikin na ito mga mariculture park. No, nahisgot na naman ito na before si Oscar.
1: Yeah.
0: Ito mga mariculture park is doon na naik capacity, no? Capacity or kering capacity nga pwede pa na mo invest o tag-napolo or tag-bindi ka cages. So, muna ako ang gingon nila ni Ma'am JJ nga focus nila sa Mariculture Park area declared para sayo na lang pagbunito ato na dito ang fish cages. Although ang purpose mga grupo sa province nga makabinipis na ng LGU but doon naman ko yung mga LGU si Oscar o doon naman mga area nga dilig siya visible sa fish cages operation. So muna mong gihadyo no? Tapok-tapok ko lang nato aron hindi masayang hindi no? Masayang effort sa kaning gobyerno.
1: So kamo diha mismo kaya na-mention po dire ang mga similya ang mga feeds ani posible ni nga natural mo create ni sa og daghang trabaho sa tighimo og feeds aning isla. Sir, unsa may kanana ang pila man kabuok inyong tawo ra dihang maka-coordinate sa tibuok probinsya kay ang provincial agriculture office pero di man pugka isla daghan og personnel dito.
0: Ang personnel nga nag-focus gyud ana si Oscar duha ka buok.
1: Astang paita.
0: Duha ka buok nya. Anyway, naghamon ko makutkuot gyud ini nga mga technical sa ning ako mga tao pero mo na nga magbaybahin gyud ana si Oscar because
1: Cebu province sub Cebu duha ka buok.
0: Sana
1: ita. Ignas director mi palihog sa ato pabutang nga lang dugang oy man paita para duha ka buok.
0: Sao di kila sir, dali wala pa man po magreklamo ang province ba kay balong po sila. Anyway, doon ang tao po sa capital si Oscar mga technical po na, no? Manamo lang ni-inay o kanabang hatag ang mga technical information with regards to fish cage and fish cage operation. But anyway, muna atong usa ka gap karon si Oscar is the production karon sa finger length, no? Sa amdang nursery. Because gamay pa kayo, no? Gamay pa kayo ng mga sa sector or private sector operators nga nag-engage o nursery production.
1: Tinood, pero kini, kinahang, mudaghan man, kinahang lang nataglaghan, ano yung kanabang hatsiri para, kung asa man ta magkuha dito sa kuan, dito sa
0: kamotis? Sa Bohol, si Oscar, ang source nga to is Bohol, no? Kini, Pangalan o Ubay.
1: So, sa man, kanaghan na dito, sir, pila magkabuok ang ilang ma-produce ka na buwan?
0: Yes, actually, sir, karaadlaw, sir, doon namin makulikta ng itlog, almost 1.2, o sa'yo maabot, 3 million, no? Depende sa, karaadlaw, sugod atong Marso, sir.
1: Pero pila may mahatsa na? Pila may
0: mahatsa na? Itlog, sir, padong sa larbe. 50% like kung sample na kay 1 million. So, ani abot sa larbe, sir, ipusa na magkag 50 million ang survival na 500,000 na mabilin. So, from larbe to fry, ito na po'y katunga na. Sample lang katunga, 50%. Mahimo lang 250,000 na fry. Then, from fry to fingerling, na po'y 50% to 250 na lang mabilin. So, muna'y kasagaran na to.
1: Gabayag mabilin.
0: So, pero, sir, nangarindot lang kay millions-millions ang ipusa ka lang sa atong bulitak. Anyway. Kulang kita, kuhan, sir. Kulang kita o kinibitang, kuhan, sir, kining compartment ba? Kaya butangan unta kay ang amuan itambo.
1: Yes, sir.
0: Sagara na mo lang i-dispose ang itlog sa dagat na sobra-sobra kay hindi yung maatog yun.
1: Sir, huwag mo mag-request sa province o ginani kay murag api kay mag-budget ang BIPAR. Gagmay mga kayo mag-budget din, oi?
0: Yeah, yeah, of course, naagi may gikuan ni Gov, sir. But, luckily, may gani, sir, kay ang legislative ito at siri sa Argao na pandingan ang karong tuiga.
1: Ah,
0: so, at least, okay. Makatabang po ng Argao karon sa production sa ito ang fingerlings and fry para po sa ito ang ito mga grow out no operators.
1: So, pila ba target niyo sa Argao production?
0: Ang target
1: fingerlings lang, fingerlings. Kaya mao naman na ipamutang yun nga ito sa kuhan. Fishman.
0: Ah, mga fingerlings. Ano, mawot sir mga almost 10 million fingerlings.
1: Kada tuig.
0: Ang expected production kada tuig.
1: So, arang-arang na yun. Makatabang na yun. Makatabang. Stilan. Kadaghan pag panginahanglan. Pero, sir, on si target right. Niyo next year na ano ba by the way, pila magkabuog yun ang inyong expected nga karong tuiga until December, pila magkabuog fiscages ang inyong mabutang yun? Tibok Cebu.
0: Ang sabi pa lang, sir, sabi pa siya na doon na rin na po ka-fiscages o na po ka-fiscage.
1: Dauta.
0: Yeah, ang,
1: province?
0: Ang province, 100 na lang target but ang karon ang ilang lounge is 30 lang usa, no? 30 lang usa ilang
1: so, lounge karon. Ang kanang idugang ta nang inyong hangla po gamayag budget ng nasyonal ay grabiha ani control may dagko noon nag control may dagko noon now og kanang inyong hangla po idugang national budget man ang inyo while karing local di ay 30 ang mabutang although 100 ang ilang target ino na to 40 sir unsay expectation ninyo unsa buwan na sunod tuig nga medyo makapabarato tag isda.
0: Atol sir og mo launch lang karon ang mga biscuits although kasugod-sugod nag launch karon mga first quarter, sir, basin, o maka-produce na, o masakan na siya. So, mga first quarter of the year, basin, makita ito nga mo, us-us gamay, no, ang presyo sa aquaculture nga production.
1: So, sunod tuig, first quarter, between January, February to March, o dyan yung mga isda, sir, kay, dili man datanan bangus na inyong ipanghatag mga fingerlings?
0: Yeah, actually, sir, sa most probably, sir, sa marine waters, ang ato yung mahatag pagkakaroon is more on bangos fingerlings and then sa atong mga upland areas and upland barangays nga dunay
1: tilapia
0: kining mga kabutangan nitong isda pero tilapia po natong gi hatag sir
1: sa tingan anang isdang maalaparon gani karang pampano na ba si Milia din ninyo karon sir
0: yeah, actually nagsugod na mig develop karon sa broodstock sir actually naka hatch may last year mga November. Ang among nahas karo is napa sa 2,500 na among sa gidevelop o broodstock but napuli maninayan na karon o kanang tanaw sa katong nga technical expert to sa hatchery operation nga mo pait makapahatch ita no o maayo diya sa pampano kay pampano karon silabol man sa market
1: bitaw kurang makuha man na siya ma-culture man na dapat lain ay kitong sir.
0: Kitong also, kitong, tuloy na naman may kitong sa una. Sekarang, ito po, mag-o-labay na yung platform na to sa directive sa nasyonal.

0: nga taga nagtuon anig mayo pareha ninyo mga eksperto na maunti nito kay mas mahal mamputong kitong mas lami tagpaitas mga anyway Sir Joel in some other time sir maningkamot may makakabot may mga kasayuran diyan ninyo update lang kay murag adako kay sunod tuig may gani karong mga panahon na kay nag nakatabang og maayo ang provincial government pinaagi ni Governor Pambari 4 og ni Engineer Gigi Sanchez
1: yes sir lipa kami

0: Pilipayan na mo anak dyan. Pilipayan mo sa ilang tabang dyan sa among collaboration karon sa Office of Provincial
1: Stangilngiga. Sir, unsa imong pahimangno para sa mga naminaw, labi na tong mga gustong mag ari manginabuhi aras dagat. Kana bang dili lang managat kana buhi og guso, pwede mag fish cage ka. Unsay gikina unsay imong pahimangno nila or unsay unsaon nila pag avail?
0: Yeah, sa tanang naminaw karon nga ganahan mo engage in terms of aquaculture production, fish cage, fish pen, seaweed. Pwede ra, no, muduol ka sa buatan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ni Mutang sa Pier Uno, no, Arellano Boulevard, Cebu City. But, of course, doon naman tayo kita huwag local government unit. Pwede ra mamudulong nato sa buatan sa Municipal Agriculture Office para mangayo mo tabang dito o mag-request mo para sa kanang yung gusto in terms of aquaculture production.
1: I see. Sir Joel, salamat kay sa time, ha? O niya, o sa pagpahibaw sa itong mga tigpaminaw ko. Gikan diha sa inyong buhatan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7. Thank you, Kaiser Joel.
0: Dagan salamat po, sir.
1: Si Provincial Field Officer or Provincial Head sa BFAR, si Sir Joel Clapano. Daidagang nagtanaw, daidagang mga mensahe, taon-taon lang. Ako rin basahon, inigbalik na lang. Human sa mga pahinomdom. Alas 7:48 na.

0: katawan mo, taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Bring health into
1: your home. Lactopuffy Health Alert. Likayin ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag-adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home.

0: Puffy Health Alert. Likayi ang flu. Usa sa gikahadlukang sakit karon ang flu nga magkuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lacto Puffy Health Supplement makapaligon sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
0: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
0: Lacto Puffy Health Alert. Ayaw patapti og sipon og ubo ang imong pamilya. Dali kaayong makuha ang sipon og ubo, maulan man o muini. Mao nga protektahi ang imong pamilya, ilabi na ang imong mga anak niining mga sakita. Liguna ang ilang immune system, pinaagi sa pag-inom og Lacto Puffy Health Drink, nga puno sa good bacteria nga makapaligon sa immune system sa lawas. Free your family from diseases. Paim na sila og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
0: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted ng maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay ang Tika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Binin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas.
1: Okay, balik na alas 7:55 na. Ay kalimot hanga ang nagpaluyo nining maong atong special program para sa mga mag-uuma matag Sabadone, ang Lactopapi. Ang Lactopapi maone ang maka apa himsog nimo og samot samtang ikaw gikapoy gigas imong umahan dito sa imong giatiman nga mga isdaan. Inom gyud og Lactopapi 30 ml ra matag adlaw. Matag inom nimo katulo sa kaadlaw makapabalik ni sa imong kahimsog ang Lactopapi kay ang wapon ni overdose kay food supplement ramani. Ano niya, kantong mga mag-uuma, pwedeng pasalamat nila. Kita po angay po itong magpasalamat kay naara po'y mapalit na ito. Bisag inig-abot, inisibo, mahal. Ang mga produkto sa Lactoplant, pinagi sa ASEL Laboratories, gigamit ni, gikan sa nakalain

Patrick Humay. Ang Leyte, Bohol, Negros Oriental o Siquijor, including Occidental, daghan na kayo naggamit sa mga produkto sa ASEAN Laboratories. Kini na mugla, pinagi sa pagpaningkamot ni Engineer Gigi Sanchez nga among CEO kanhi sa Bantay Radio og siya pod ang provincial consultant.

Consultant on Agriculture sa Subo, pinaagi ni Governor Pampari Quatrosan. Masayo po ting sa yuhang nilakaw kadlaon pamato nilakaw kung busing tuas bantayan ni gali kung si Amping na kanunay ha siya among kanhi provincial board member sa tercero distrito si Engineer Gigi Sanchez. Di apay mga mensahe kanil lang. Good morning, gikan good morning ni Ma'am Gigi. Si gikan sa DYAG dito sa Sambuan, ha? Sambuan, Cebu. Ang DYAG naka-hook up ni nato matag Sabado. Si Boss Alan dito, good morning. O niya, si Tata Sanchez tuas Estados Unidos. Naapun siya binuwan ka gusto. Guya. Kanang mga gusto nga ibuwan, ikabot ito mabuhi, gusto ka siya. Mula bas, nakasaway na ka na, Mel? Wala nga bito. Si, manang ditaw si Nidudong Ababa sa Cypress, California, ato dito. Bungkuna mo na buhi. Mabuhi din ang gusto yung dagat. Rima lang siya, dili, oy. Gikanis ato, gibuwan. Buto, pagkantara ko sila hari lawaan, na ibinuwan nga gusto, ingos manang dito sa... O, tanawa, gusto, ay natunta dito sa Amerika. Kaya na, nakasimple. Matangiga. O niya, si... Boss Nanti Lada. Isap. Maya may boss para mulambo. Si Boss Nanti, amping na Boss Nanti ha. O niya kanita si Boss Alan DYAG Sambuan at Bang sa isa Sambuan ang tanhay ang malabuyok at mang anak manhuyod kusog ay ato signal dito sa DYAG. So salamat kayo ninyo Debos ha. Salamat kayo sa inyong pag-hook up. O niya sa of course, ang atong classmate matagbuntag ang magtiayong maanyag kumbungan si Mayigan Pasumala o si Miss Jima Susobrano. Morning nyo, diaway. Morning na sila kauluhan na nandoon na rin sila o nandiyapay. Si Tata Gabardo dito sa Argao, Cebu. Good morning ninyo, diaway, Boss Tata. Si Boss Tata Gabardo, siya mo'y kilabot ng mga kuliyala mula noon hanggang ngayon. Pag-iusahan, kaniyata si Randy Arciaga Santisa ang arang ingin siya minaw lang ko dili lang shout out kay Pagaw ka salamat mo salamat kaniya si Sir Dodi Montesilio. Good morning Sir Dodge. May buntag po ni Consel Boy Pax Pacaldo o ni Coach o Consel Eric Kinain ang mga sangganing Sir Dodi pero si Nonoy Gonzaga nito buhol Sir Dodge wagin magparamdam birthday ni Agapon. Grabe no, grabe kayo. Iyar yun, sisiyar yun. Huwag magparamdam. O niya, si Ma'am Mate Diamante Mondero, Diaz Bourbon. Good morning na ni mo, ma'am. Taga Bourbon nga, maanyag dito. Si, matun pa na po kung sa dehydrated nga gusto dito. Gikan ni Diris Atua, di ay, liga ni Stata. So, ito sa nabitara. Nars na yung maanyag nga akong kababayan, tuas Amerika, ha? O niya, si Sir Winsie Lumapas, tuas sa Sydney, Australia. Good morning ninyo, Diaz Sir Winsie. Ang pinkanunay, tuas Canada, si Ma'am Nita Valderosa, maing morning na po ninyo. Gabi, I'm sorry. Gabi eron dito sa Canada. Maing gabi ninyo, Ma'am Nits. Apel na ang magtiayong Lito o Gigi Gunato, boss. Amping mo kanunay niya. O niya, di apoy ambungan nga takiya sa Mons Ritson, si Engineer Edmond Alviar. Kilabot ng mga matrona na siya. O niya, si Fitzgerald, morning boss, ha? Long time no here. Anyway, on top naman yung alas 8, ako na lang i-wrap up ang akong ang among discussion with Sir Joel Clapano. Kita tanan, tulong kayo. Karong mga panahon na daghang kayong nihangop, bisan ang B-Park, kaniyanto, ang ilang production, ang ilang reporting dito sa nasyonal, mabuti nga lang, gamay na lang kainig budget ang B-Park kay kaya ito, mga ruwa, mga gunitag na in towns provincial government, panahon ni Lalay. Karon kay lahi man ni Oga, kanang tumong ang provincial, ang gobernadora, ang iha, pagkaon o panglawas, man maunang ipapakusgan, may unta sa sunod to igyon, ah. Kung way kakulian, way mga kalamidad nga mudanga din sa Cebu, mapadaghan yun ang production sa isda, pinagi sa pagpaningkamot po sa Kapitolyo o sa BIPAR, kay lipay kuno kahit sila nga karon grabe na ang ilahang coordination o collaboration sa national government which is ang BIPAR o ang provincial capitol kay naghang kay ni murag gatos dai sa ang Kapitolyo pero 30 ang ilahang mataod karon dili madunga ni kay kakuwang og tao moy hinungdan nga dili puni mataod 30 ilaha og punan og napo sa BIPAR mo 40 na kan